0: Nagpapinaw ka most masibya ang sunuling radio, Nulading Infinite Radio. Sa mga nagkalain-laing mga lugar, kumusta muntanan? Adlong Miyerkules ha, it's 14 na. Sa bulan sa Oktubre, tuig do smell by the size. Kumusta mo? Nagkapaniud to na ba ang tanan? Kung wala pagaling, paling kamot mo nga magkapaniud to mo diha. Mas nindot yun nga doon ay suda nga tuntian. Bahala gamay lang. Kaya man kinahanglan nga pabusgan na yun. Importante maintain lang nga doon ay sulod ang atuntian. O nga make sure ha, nga puno sa mga sustansya, vitamina, ang mga ipangkaon. Utan, mga prutas, o gini pinaka-importante mga palangga, no? Usay mo ingon nga, ah, sige lang utan, oy. Pero mo na'y pinaka-the best kaayo. Oh, ang utan mga palangga. Ayaw lang tong wrong spelling, utan. Delikado na siya. Kumusta? Maayong pagpaminaw mga taga Agusan del Sur. 102.3 Nulading Radio. Trento, Agusan del Sur. Kumusta muntanan di ha? Ayaw ninyo kalimti ha? Hello sa mga kasigbit ng mga lungsod diha sa Santa Josefa, Beruela, diha sa Bunawan, Rosario. Natay Clay Gel Store diha sa Trento, Agusan del Sur. Sa ato mga seniors, sa ato mga gusto mahimong authorized dealers, pwede ba mo visit sa atong Clay Gel Store? Nahimutang lang na siya sa may J Commercial Building at bang sa may LYR Lending Corporation. At bang na siya, pangitaa lang ang J Commercial Building o niya ground floor ang atong tindahan. Tapad sa Dr. Pau Bite Center. Na ay just may Purok 5B, Poblasyon Trento, Agusan del Sur. Diha mo visit ha, na ato mga ginsakupan diha nga mo entertain niyo sa inyo may kinahanglan mga products. Muna ang atong nahimutangan ha sa atong Clay Jewel Store, Trento, Agusan del Sur. Og hello sub sa mga naminaw diha sa 100.1 Nulading Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Abot ang atong signal diha mga palangga. Kumusta mo diha? Mga taga Bayugan City, mga taga Esperanza, diha sa Prosperidad, man pa mga lugar nga maabot sa atong pagsibya, maabot sa atong signal. Kumusta mo? Ang atong Clay Gel Store diha sa Bayugan City. Ayaw kalimti na ninyo mga pilalangga na kunting paminaw sa kahinginan. Aron nga magka-visit sa mo sa itong Clay Gel Store, Bayugan City. Daghan mag ito nag-request last nga butangan yun o Clay Gel Store ang atong ang Bayugan City. Kay daghan ang mga gusto mahimong dealers. Daghan po mga nag-maintain. Naanas may purok taglatawan doon, no? Poblasyon na Bayugan City. Mao ba? Sakto ba? Taglatawan. Ito nga lantawan ni Bi. Taglatawan, Lumbay sa Love Love Carinderia, tagaay kong address good Blueby. Lumbay sa Love Love Carinderia at bang sa IBT Bus Terminal, Clay Gel Store, Bayugan City. Hello mga friends na turiha, ato mga pinalanggating paminaw, ang ato mga nag-maintain sa ato mga products. Salamat kininyo ha. Og hello sa mga taga-Butuan. Wa siguro burnout diha karon. Connected na tano. 90.1 Nulading Infinite Radio Butuan City. Hello mga taga-Butuan. At ang iunya, Puhon ha. Ang atong health forum caravan diha sa Butuan City. Maghimog ita Clay Jewel Store diha. Daghan na sab kaayo na tong mga tigpaminawan ang ato mga dugay ng tigamitan sa ato mga products nga naalas mga butika nagpalit nga gusto mong sa dinaghan. Pinakanindot ning atong Clay Gel Store kung gusto ka mahimong authorized dealers. Naaday sa Purok 3, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Gilid sa terminal, tapad sa Agent Print, linya sa Crispy King. Naghanap po ka. Trademark, ano eh. Lumbay sa Love Love Carinderia. Pagitaan lang ninyo ang Tata Clay Gel Store nung Lading's product. Purok 3, Taglatawan, Bayugan City. Hello mga taga-Butuan ha. Og lahos na itong Sibya mga palangga dito sa Iligan City 104.1 Nulading Radio Iligan City. Ang atong niya mga Clayjo store des Iligan. At bang na sa may naaman na diha sa Limot mga to. At bang sa Pico. Og Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Nadadas sa may sa itong street gani. Basta atbang sa Vico o sa Iligan Access. Ang atong Clay Jewel Store Iligan, unya na po tayo Clay Jewel Store Linamon, Lano del Norte. Unya ang atong Clay Jewel Store diha sa Uzami City. Natay Clay Jewel Store sa Uzami City. Naman ay kanunay giplay na mo. Pwede mo visit dito ha. Unya ang atong Clay Jewel Store sa Tangom City. Clay Jewel Store sa Tubod, Clay Jewel Store sa Maranding, Lalalano del Norte. Ang Butika Plus nung Lading Sprada Kapatagan, available ang ato mga products. Unya, syempre ato nasab na nga pwede mo mo-visit aron magka-avail sa mo. Magka-avail mo sa ato mga diskwento. Gusto pwede po mag-dealer diha. Kaya ato maghihapon na nga outlet na Butika Plus nung Lading Sprada. Ingon man sa Aurora Zamboanga del Sur, ang Clay Jewel Store. Andang ka namang nakadumdum, ana, no? Dugay naman na kuluwa ko masayop. Murag mag 3 years na ang atong Clay Jewel Store Aurora. Sakto ba ko? O niya, ang Clay Jewel Store Mulave. Pinakabago na to na. Hello sa mga taga Mulave. Daghan rap ta mga listeners din ha. Daghan rap ang muingon. Nung lading! Kanang hilak-hilak na po nga drama nung lading.
1: Sana, oh.
0: Makahinumdumi sa among mga utang nga gipang lumutan. Bitaw, hello mga taga Mulave. Natay Clay Jewel Store de ha, inyong kalimte ang itong Clay Jewel Store. O niya, ang Clay Jewel Store sa Pagalan City. Okay, bauan ko na ito ni. Ubos sa may PDC Diagnostic Center sa may Cerelia Street, San Francisco, Pagalan City. Tapad gid siya sa may Rural Bank Pagadian City. Clay Jewel Store nung Lading Sprada. Ubos sa PDC Diagnostic Center na ay Clay Jewel Store din ha. May taalang ang tatak mga palangga. Clay Jewel Store Pagadian. Og hello di ay sa mga palangga na to. Naminaw karon sa 90.3 nung Lading Radio Pagadian City, nung Lading Radio 97.10 Aurora, 107.9 nung Lading Radio Kinapawan City o 99.1. At ang iday hapuhon ang atong Health Forum Caravan. Attention! Kinapawan City, Digo City 99.1 Nulading Radio. Diha ang atong puntarya mga palangga kay mag-celebrate man ta sa atong first anniversary. Atong Nulading Radio sa Kinapawan City, Nulading Radio sa Digo City, o sa Nulading Infinite Radio. Sunod ba niyo nga palangga ang atong first anniversary? Automatic mga pinalagating paminaw ang atong Health Forum Caravan ha. Free na! Check up, free consultation, o niya lecture, o syempre mga palangga na ako nga tigpaminaw, hindi yung masabdan kung saan na ito pag-amping ang atong lawas. O niya, unsa ka-epektibo ang ato mga products, ha? Pwede mong mo-visit sa itong anniversary. 28, 29, 30? Unsa ka na bang adlaw, ano? Itong i-check din yung mga palangga. Asakto, magsugod sa 28. 28, 29, 30. Ang 28 sa Kinapawan City ni. First anniversary, pagka 29 sa Digo City. Pagka 30 sa San Franz 100.1 ang atong Health Forum Caravan. Magkita-kita unya ta ninyo diha ha. Ayo rin yung sipyata na. Ay kinahanglan gyud mga palangga nga magkita kita. Mag-abot yun ang ato mga dalan, ha? Mga taga Kinapawan City, kita naman ko ninyo, magsubli na sa pagkita diha. Kalo pitsa 28, unya pagka pitsa 29, lahos na diha sa Digo City. Hello mga taga Valencia Bukidnon, nung lading kusog kaayo imong program. Permi mi na minaw, it's Melin of Maramag Bukidnon. Hi sa mga naminaw karon sa 91.3 nung Lading Infinite Radio. Salamat kay dinyo ha. Ang ato mga Clay Jewel Store, natay Clay Jewel Store is Maramag dool sa IBT Bus Terminal tapad sa Cebuana Luillier. Clay Jewel Store nung Lading's product. O usab sa Clay Jewel Store Valencia. at bangna sa Marcis Corporation sa ML Quezon Street, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. At bang sa Marcis Corporation, Clay Jewel Store nung leading product. Mauna ang ato mga Clay Jewel Store ha, alang sa mga pangutana, alang sa inyong mga gikalibugan ba ha? Alang sa inyong gustong ipaabot sa atong program, pwede mo mag-text sa atong text line number. Pwede ninyong i-text, pwede ninyong tawagan ang atong mga in-charge aron nga matubag ng inyong mga pangutana din ha. Nung lading taga-imiglo sa Tigmo, pila na'y premios Tigmo gani? Sayon ra kay atong Tigmo. Timan-in ninyo, sayon ra kaayo na. Inyo lang i-analyze unsay nahitabo karon sa atong kalibutan. I-analyze nato nganong kinahanglan mangyod. Nganong kinahanglan nga lakagon mangyod nato. Bisag ipasakita na ta. Analyze good, ha? Murag ang mga 70,000 naman siguro itong atong Tigmo karon. Abot kina 100,000 ba? Parihan na itong miagi. Mas labing maayo hinoon, sab. Karon nga magkatabang, sab. Labi na gina itong mga nanginahanglan, no? Ika na itong premyo hatag mong gina na ito. Sigun sa itong gisaad, ito ginantumanon. Abot magaling nagpila, abot mag 200,000 na matubag, obligado kita mga palangga. Manantog yus nung lading mangita ng kantidara aron mahatag sa mga tubag. Kay saad na to mga palangga, di na pwedeng pakyason ha. Mao na to ha. Mahatag kog usab og clog, di gyud gihapon man tubag. Basta na ara na. Relate ra na. Ma-relate sa mga panghitabo na to karon. Atong hatagan o pagtagan laing sugilanon. Lalaki ang atong sender karon, atong siron abaw sugilanon. Kato mga nagpaminaw na to karon. Kato mga naminaw while nga nag-duty. Pakusgi ang inyong mga radio. Aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw. Laing sugilanon nga puno sa pagtulunan, gipadangat dinhi sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong katod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Hay, naunsa na po ning akong lawas. Ingon sawa naman ko'y kusog.
1: Uy, busing, sayo po man sa buntag, murag luyaman ka.
0: Hay, ambot ba? Pirme man bunggata kong lawas. Wapod ko'y tarong tulog ini kagabi. Dili naman tingali tiaw ning akong ibati.
1: Ayaw naghulat tanga mo, grabe na busing. Sulayin niyo.
0: Unsa man na.
1: Mauna yung akong sekreto, busing. Maubitaw nga hangtod mahapon. Lagsik ihapon akong lawas.
0: Bitaw tuod. Tingala bitaw ko nga. Mura magwag kang inabating kapoy. Unsa di ay ni imo sekreto?
1: Maukini ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Introducing
1: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ayaw hulata nga ang imong lawas mao'y magsiging pahinumdum at timanang imong wellness, pinaagi sa hustong nutrisyon, aktibong lifestyle, ug responsable nga pag-atiman sa kaugalingon.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Adunay kombinasyon sa herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Dugang herbal support isip kabahin sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement
1: ang dalang panat sa mga nagbalatian.
3: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.

0: Sa pag-usab ayo adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa akong kagahapon na sab. Lalaki nga tong sender nagda sa pangalan nga Andrew. Apan sa dili pa mag-power to improve kapsula, ayaw mo kalimot 30 minutes sa dili pamumukaon inumos power 10 probay capsule. Ngayon doon ay 10 powerful ingredients dako kay katabang sa itong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nining kalibutan. At ang hinumduman, dili nato makuha ang mga gikinahanglan vitamina, mineralis sa itong magikaon. Huwag kay kinahanglan mga lapata. Ang power 10 kompleto na ananiya tanan. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, protocola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pa. Mo nang power kaayo. Mo nang effective kaayo ang Power 10 Probio Capsule. Alang sa ato mga kigilan nga luya ang lawas, dunay gibati, diabetic, high blood, dunay heart problems, mga palangga nato nga constipated, magblatted kanunay, dunay problema sa digestion. Power 10 Probio Capsule. Dakog katabang ninyo kining maong kapsula. 30 minutos sa dili ka pamukaon, inom ka sa Power 10 Probio Capsule aron dali og paspas ang epekto sa maong kapsula. Mutabang sa pagnormal sa tong sugar level, mutabang sa pagnormal sa tong blood pressure, mohilis sa mga tumor cysts bukol-bukol sa tong lawas. Mutabang sa paghilis sa mga bad cholesterol sa atong lawas, atong maangkon ang kapiskay sa atong panglawas, og taas og antioxidant sa mga pinalagatig paminaw, mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Kun imong i-maintain ang Power 10 Probio Capsule, mo nang blooming ka kanunay, mas mubatan-on ka pa. Maintain na anis mga butika, daghan ang mga testimonya, daghan mga nag-maintain ini na anis mga butika, parmasa available sa itong mga Clay Gel store, mapalit sa Shopee, sa TikTok o sa atong Clay Gel official store, online store www.claygel.store. Ayaw kalimtin ninyo ha, inubanan sa atong pinagkabagong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Tuwa pa magkasulay nini kay bag-o pa man sa market kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kasaligan, masaligan. Tungod sa mga herbs nga naa niya, serpentina, ang alingatong, sambag-sambag, black garlic. Malakod paminaw ni mo do kay problema sa imong kidney, do na kay problema sa imong abdo, kay batos abdo. Ingon man, dunay mga gibati sa lawas. Ituyo nis pagmugna, pinaagi sa itong mga eksperto kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement tungod kay makatabang sa pag-alim. Mutabang sa pag-ayo, sa pag-repair. Mutabang sa pag-detox, sa pagpagawa sa mga toxins sa itong lawas. Kung aron nga mabalik pagkondisyon ng imong kidney. Itong medyo doon ay problema ha. Doon ay mga kidney stone. Mintras sayo pa. O hindi maganig kaning sambag-sambag mga palangga. Kining sambag-sambag the best kini siya. Usani nga mutabang sa pagbungkag. Sa pag-wash out. Doon na tayo mga kidney stone. Bato sa abdo. Samot na ning alingatong. Napag-i serpentina. O niya ang black garlic. Dili basta-basta mga pinalagating paminaw. Gituyo ni siya aron matabangan ta kun duna tay gibati sa lawas, maayo niya ayuhon matabang matabangan ta nga magkaangkon tag kaayuhan. Ingon man ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement katong high blood, diabetes, uban pang mga gibati ninyo karon tungod sa black garlic niya. Dako kay kahimuan sa inyong lawas. Sulayin ninyo, nani sa itong mga Clay Gel store. Available ni sa online, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian. O ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ayaw kalimti ninyo ang coffee nga makatagbaw, makaayo, o sigurado nga imong ipasigarbo. Ikapasigarbo ang kalami niya. Lami nga magatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. usa ka sushi, maka tilaw ka, maka ingon ka, kini mo'y coffee. O niya, magkaayos itong lawas. Malunggay chia seeds mo na yung mga nagunang sangkap niya. O niya, daghan pa siya mga sagol. Green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients ng pinakalimiya coffee mo na kung mag-coffee ka na, kinahanglan clay gel coffee mix na. Nangapi ka na, nanambal pagid ka. Clay gel coffee mix, palitan niyo na anas mga butika ha. Kung asa ka napita ka ron, pinabalan sa Jassy Vitamin C, luya ang lawas, di makatulog, kapoy kanunay. Mag-Jassy na everyday aron, everyday okay. Sa ipag-inom sa Jassy mga palangga, kondisyon. Dili ka dali kapuyon. Dili dali mo bigay ay imong lawas og mas makatulog kag insakto. Mag-Jassy na everyday aron, everyday okay. Sa mga palangga na to diha nga gusto magpa-massage, magpahilot, gamitan ninyo siguro ang atong nunglading essential oil ha. Gusto maghumot, pwede ninyo dalaon, bisan asam, pampubliko mga lugar, kining haplas ganung lading essential oil. Humot man gud siya unya kun gipamaulan ka. Gipamuypuyan ang imong lawas, hid-hid ka lang, haplas ka lang, ma-relieve ang iyong paminaw, ma-relax ka. O niya, nanay partner, kung nakabuhiunon ka magbiyahe, magpanlipong ka, hid-hid ka lang gamay sa nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Walang kabuhi, ma-relax pang inyong pamati. Inabanan sa clay gel papaya soap, kato mga bugasun ha. Dapat mga palangga, magkaingon ang inyong mga ex nga nganong gisayang maninako siya.
1: Sana all.
0: Na perte namang hamisa ani karon oy. Mag-clay gel papaya soap ka. Ayaw og padalas sa kaguol ni mo diha. Panggaa ang imong kaugalingon. Panabon og clay gel papaya. Di ba mo ingon gyud ang imong uyab nga pwede og magbalik ta. Prank ra dito.
1: Sana all.
0: It's a prank! Sugot mo, ana. Wala mag-clay gel papaya soap, ha? Aron ba magmahay siya, clay gel papaya, tungod sa collagen, papaya, and milk nga na niya, hamis ka na, puti pagyud ka. Kaputi nga mo bagay ni mo, o niya, blooming ka kanunay lang tao. Ito ba sa atong nga Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw, katong mga palangga na to, nga kanapkap na, medyo dili na komportable ang pananaw, atong mga pinalagating paminaw nga, exposed sa init, abog, dapat dili mo magpawala sa Viscomac eye drops. O medyo sambol ang iyong mata, ayaw lugura na, patuloy lang na sa Viscomac eye drops. Kaya basig mulala na, ayaw mo sobra o tutok sa inyong mga cellphone. Ayaw mo upalabi o expose sa gawas. Dapat, kung pwede mga palangat, hindi kita magpawala sa Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Gromate para sa inyong mga kids, ha, nag-edad 1 to 12 years old, ang Gromate Multivitamin Syrup for Kids, dako kay katabang. Aron imong maangkon ang kapiskay sa panglawas sa imong mga kabataan. Gromate, bright ang bata, dali kasabot sa klase. Mutabang ang Gromate sa pag-develop silang brain. Tras bata pa, 1 to 12. Dali kasabot sa klase, di na pugsunod o kaon. Pagkagabi sayok ay matulog ang inyong anak. Unya, healthy si baby, dili sakitin. A Gromate Multivitamin Syrup lang. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate inyong magkabataan. Ato na hatagan o pagtagadlaing sugilanon. Gapunos pagtulunan, gipadangat din hi lalaki itong sender, nagdas pangalan nga Andrew. Kali mo Andrew, imo na sugilanon live akong hatagan o pagtagad.
2: Hamdumanan sa

parte sa atong kinabuhi. O nahimong nakapadayon ta. Nahimong ligon ang atong kinabuhi tungod sa maong mga kaagi na to. Ako si Andrew, taga Maranding, Lalalano del Norte. Nung naging kini akong kaagi kabahin kinis mapanghitabo sa kinabuhi. Og araw niya inyong isaktan, isa-isay na ko kini, gikan sa pinakasinugdanan.

0: apa?
1: Oh, be apa sama gue nih?
2: Mo, balik na ko dito sa akong gipuyan. Kay, ting-eskwila na.
1: Dayon, abi ko magpaabot pa ka din sa akong birthday.
2: Sensya kayo pa. Kay, bawa ka na. Kinahanglan nga, dili ko magpa... Dili ko masawayan nila. Gusto ko nga consistent ang akong performance sa akong pagpuyos lang, bay.
1: Sige, Hugo. Mayroon lang ni palit ni mo dito kung sa ibang paliton.
2: Ah, ayun na po eh. Diyanan ni mo. Ako pa ganyan mo hatag ni mo. Birthday na ni mo. Dapat lang ah... Muhatag kong regalo. Unya karon, ikaw pa inoy muhatag na ako.
1: Ay, naguna-huna. Ay, mo huna-huna, oh.

0: Inaaspa pa ni mo. Bisag tiguang na. Pero sakripisyo para ninyo kung mga anak.
1: Salamat tanan pa.
0: Oh.
1: Tabangan lo na tikari pa.
0: Oh, mo, ato ka naman ka.
1: Unya pa nga pun. Ako lang gi kontak na anang katong motor. Silingan na to din eh. Amoy mo hatod na ako dito sa terminal.
0: Oh, dadala, sige.
1: Uli pa saan iba? Hey, bugat trabaho kayo ni mga sina ko.
0: Ah, sige, sige. Dito, dito sa balsa kay aron nga mahakot o mabuhad na to ng humay.

0: Salamat manay ha.
1: Magamping po din eh.
0: Basi kulang na akong pliti ha.
1: Okay Roy, sa mag-awram kang di amigo. Matun ako.
0: Sige manoy. Salamat. Magamping ka nunay.
1: Ikaw Sam, ligayas lang ko rito.
0: Sige. Tuwa na. Mayo ganit kikipangi ako sa pliti. May ikukunta ko, pero... Amigo, umusap kayo, mi. Unang, pili ko pwede nga... Pabalibaran niya sa kongangyo. Apil na ang pliti. Siya na mismo ang... Ipangyo. Mudritso na ko karon sa... Akong kipuyan. Dito sa pagdian. Bon. Kun... Mahuman lang ko sa kong eskwela. Pahimuan binakugbahay silang papa. Araw nga, di na sila magkagidlay pa. Gusto ko nga, matabangan ako sila. Nanay bus, ni parking, basta, mausakayin ako. Araw nga, di ko magabihan pag-abot sa pagdian.

0: karon dinhi ibiyahe ni mga prutas. Daghan pa ba kay gibutangay sa bukag? Human, ikarga dayon sa dagong sakinan para maatod ni Sibo. Ako ni paspasan.
1: Ay, nabalik ka na day da?
0: Ah, ate, ganiyara. Manang midritso ko dayon din eh.
1: Ay, bahuay una nga to ay. Klase ni mo umali, ha?
0: Okay, rate, ay. Maulo ko mo bahuay. Nara pa si silang madam o si sir na. Tabangan lang muna ako. Butang subukag ining mga mangga. Kay ihatod pa ni sa Cebu, di ba?
1: Ay, karon kita mo larga sila. Ah, nanasik eh. Unya, kumusta nga sa papa ni mo? Si mama sab ni mo? Okay lang ba sila?
0: Okay raman sila, ate. Malipayon ganay kay ko nga. Natunong ko din eh. Bisan man tulog dagang trabaho. Pero kibaw ko nga. Doon ako'y maabot din eh. Makabot na ako kung mga pangandoy. Para sa kong pamilya. Ngayon, makapahimo kong balay nga to nila.
1: Ay! Pohon dong, timanan ko gud na. Oh, noon sab kay, may masab kag uto gud ay. Bright ka man sa inyong klase. Munang, posible gud ka ay nang matuman ng inyong pangandoy. Ah, sige-sige na. Tay, napuno naman yung bukag. Oh. Mag-uwas ako dito, ha?
0: Sige, ate. Puno na kining mga bukag butang smanga. Nindot gud ay kun nakugyuta. Hayahay kay silang serok si ma'am. Ang ilang mga anak. Tinikid magkalisod. Basta, ako nang iplasta rin bukag din eh. Kaya mo sa blindayungan para ikarga dito sa kong sakyanan.

0: Absent ko karong adlawa. Dagan kay ginloan sa palibot. Ako lang tiwasan o ginlo. Uy.
1: No, may...
0: Bagong nagpuyo diya sa itsoo nilang sir. Bag-uhoy siguro na ba? Okay. Bago pa ko nakakita na niya. Siya yung tawin ng masaan. Bukat ba ng mga bukag ng ingipasaan? Nagpa-harvest sa daigmanga silang sir, ang igsoon sa kong amo. Di ko nagkadaog ng bayan na ba? Bugat ko kayo ng dagkong bukag. Kusto. Ako na tabangan ay. Luuya po kayo, anak. Ako na ganun. Bilin sana ko na yung silihig din ay.
2: Kaya ba ni mo?
1: Yes, kaya. Kinsa ka?
2: Naako din ni sa Picas Bay. Bago ka lang din ni nag-abot. Bago ka lang nagpuyo din ni.
1: Gahapon pa lang ko naabot. Gidakos ang igagaw.
2: Igagaw si...
1: Si Jofel.
2: Sorry siya.
1: Gibalhin dito sa laing lugar. Sa balay sab nilang sir. Ako'y gipuli dyan eh.
2: Mabaday. Uy, bugat kinabukag. Dili ni mo na kaya.
1: Makaya rin ni uy.
2: Andrew.
1: Lisel, salamat. Imo kong tabangan.
2: Aron nga, dili ka makalisod.
1: Salamat daan. Bitaw, oy. Bugat gid kaayo ni. Pero ako na lang untang gi antos. Unsaon? Wala mong kayo matawag.
2: Ako ni bahala ni. Dini, itong igagaw ni mo si Jofel. Magtinabangay mi. Libinagin mo na nang dekang trabaho. Estudyante ka ba?
1: Yes. Bali, first year college.
2: Okay. Asa ka nag-eskwela?
1: Din lang. Kaning duol nga bagong college nga tulungaan.
2: Okay. Schoolmate, dita. Ako sa nang i-plaster dito, ha? Bugat yung kanyang mga bukang.

0: O, oh, iwuna.
1: Ah, sure ka? Basin kon wala ka na yung makaon, no, na? Palabo ni mo kanunay na ako, ba?
0: Iwaw ko. Igor ang balo ni mo. Sige na, kat na.
1: Salamat kayo. Abi ni mo, lipay ko nga, nagkailat na diwa. Masalbar yun ko ni mo. Ikaw kanunay mo libre. Di pagi ko makabawas na yung tanan. Anjo.
0: Ay, nagunoon na ako ng bawas. Sa pagkakaroon, ako may makatabaw ni mo, di... Ako lang yung tabaw ni mo. Di ba? Migo ko tando, ha? Huwag tood, ha?
1: Magpatabang sa puni mo, ha? Basta ikaw.
0: Oh, iniyaro ko kabantay niyo, ha? Dili ka mamimutang. Saning nas muna ko na, ha? Ay, kung ina, gimingaw ka nasab sa inyo.
1: Nay, bagong nagpuyo dito sa iksoon sa akong amo.
0: Oh, mo ba? Di ba si Jofil ang nagpuyo dito?
1: Gibalhin siya sa laing lugar ko, no?
0: Oh, mo ba? Waring kumakabantay na niyo. Kinsam na ipuli, ha?
1: Babae.
0: Babae?
1: Oh, si Lisel. First year college. Nadin na ikskwela.
0: Oh, mo ba? Maudi, ay. Maunang di ka mahimutang. Ay, kung ina, gunahun na kaniya.
1: Oy, naluoy lang ko niya ba? Ibao ka na. Nga, dakong farm ng kung amo o giyiksyon. Sa'yo nang hipos mga dakong bukag, akong itabangan. Kag may kagbukton mo god.
0: Oo ba? Ikaw din eh, himong hero niya di ay. Ngayon, friend mo doa.
1: Oh, siyempre naman. Ako lagi siyang gituluan. Pag-uhay pagod, papada siya mga hibaw kun o siya kinaiyaan niya nga mo. Ako, kabawa naman ko anak. Ni Sero ni ma'am. Nga, strikta o strikta gina. Ginahan lang, kabawa ka mo daan na.
0: Dabi no? 2 years ka pin ka na diya ba? Nagagwantagi ka. Daghan ko magkaila din ha nga. Di ba magtagbuan? Manghawa?
1: Bakit? Agunta tayo saon. Doon naman tayo tangan doy. Gusto mo ko nga kunong sa emong na agian ka ron. Dili ko gustong maagian sa kong pamilya, kong mga anak. Oh, doon na ba yung katawaan na sa konsulte?
0: Nag-discute ka naman itong pamilya, oy. Nag-discute ka naman kanak. Bismillah po kita din eh. Kabata po kita. Hisgut ka na na.
1: Masugot sa sarili. Maabot na rin niya. Muna ikaw, Anjo. Dapat dili ka na magbataot-pataot pa niya. Dapat magmatured ka na. Noon, huwag may problema kay na may kaya yung pamilya. Pero, advice lang ako na. Kasi pigala.
0: Sige na eh. Una na ko ha. Uban na to. Oh, uban na. Magkaon yun. Imo na na. Diyan ka na. Magkita lang daw niya. Nakoy patabang niyo.
1: Sige. Salamat na niya, Anjo. Sige, ganun na yung mulibre na ko. Labi na kong pagkaon na isikutan. Kaon na yun noon ko. Total, yatag mo niya. Kumanan eh. Pudutso ko sa mong room. Then, natuon ako siya sa yung room na yun. Doon ako sa isuko na ko. Mahalag. E kung sugon, importante nga pinangga ko niya. Basta, ako sa kaunog de dali. Arong dili ko magutman ni balik na ko to sa room.

0: Lisel, kumusta?
1: Okay na ba?
0: O, kumakabantay mo sa eskwilan kaniya?
2: Gay pa-absent ko. Gay ko yung magod ko ni ma'am.
0: Okay. Yung na gina, dapat ma-adjust ni mo na. Kina yung mga panahon nga bisag klase na to, bisan ka ng exam. Kung magkinahanglan sila, kuyogon yung tanila.
2: Maobitaw.
0: Naiprutas oh.
2: Wow, disa ni mo gikan?
0: Silang sir, ay mga dala nila gikan sa farm. Dragon fruit, maayo ko no kayo na.
2: Yes, favorite na ako ni Shoyka, Andrio, ihatag ni mo na ako.
0: Oo, ganun kaingon ka, dili ko sure. Gilain ako na para ni mo.
2: Thank you, ha?
0: Today, ayaw kaulo, ha? Ibalik ka sa pagsulti ni mo. Wala kilain nga kapangutanan din, eh. Labi na nga, wala na may gagaw. Pwede ko anytime nga imong sultian. Kung doon na kayo mga problema.
2: Maulaw man sa taoy. Andrio, kinaiyan ako ang dili ko gusto magpabog at tuklain tao. Kung doon naman galing ko'y problema, daririginan na ako. Daginan na ako ipagawa sa lain.
0: Sabot ka ni mo. Pero dili pwede nga ilumloom na ni mo. Bisag bago pa ta nag-ila. Pero please, dapat nga imo na kong isipon nga suod nga igala.
2: Suod nga igala?
0: Oo. Oh, ori ka na maulaw. Oh, pwede isip ko ni mo nga sugoon ko doon na kay mga dili makaya din eh. Like mga bugat nga trabaho. Naram ko this because bye.
2: Sige, sige. Dili makamasok ko imong amo.
0: Wala problema na sila. Ako rin basta mulipat nila.
2: Thank you, ha? Sige, thank you, aning dragon fruit. Mabalik na ko sa sod. Napukihin loan.
0: Sige. Pag-amping.
2: Ikaw, Sam.
0: Mabalik na sa sod. Magkita na ko nga buutan. O doon ay maabot sa siyang kinabuhay poon. Siguro susama sa big game tam. Hinungdan. Nga naabot ni Slaying Bay. Mabalik na ko dito sa akong gipuyan. Yagahan pa sa buginloan. Basta, magdali ko.

Nung lading. Nagdugay ko sa kong ipuyan. Si Lizelle, Tita Padraman. Ang bahay nga igipuyan sa kong ipuyan. Tigsoon man siya sa... akong amo. Nanging amo. Moto nga. Magkita gini. Kita adlaw. Tabangan ko siya sa trabaho. Nabinas mga bugat. Matawag nga. Kanang nagdugay siya gumikan sa kay kanunay na ko siyang gitambagan. Kaya walay bisan kinsa nga dili makasurrender dito sa trabaho nung lading. Kini mamuyo taglaing bay. Daruhan bitag maayo. Mao gini realidad. Pero na-adjust na ko to. Ug ako sa paghinungdan nga mas nakalahutay si Lizelle. Nung lading niya abot sa punto nga graduating na ko. Samtang si Lizelle, third year. Nung lading, mas nasabta niya. O na-adjust niya ang palibot. O kunya.

0: Kuhaan ng number ba? Tiksi na.
1: Pag-amit dito lang ko ng cellphone mo.
0: Sige na. Hapit na mo man. Dapat sa baka, sulay ka uyab-uyab.
1: Saan kay?
0: Kuhaan na.
1: Diba?
0: Gusto din mo mong babae?
1: Tuluan ti kasbaya to.
0: Kuyugan pati ka misita ta.
1: Pasensya na. Bayanjo. Nausab akong nauna.
0: Oh, ha? Usay mo nauna? Sibot pa sabot ni mo.
1: Wala ka magkagusto ato? Bitaw, lain akong gusto karon. Dili day ingon nga, una ni mo nakita na kagusto ka na. Mauna na. Tuod ki para na ko. Dili kumutuo nga, tinuod ng love at first sight.
0: Sagot ko eh. Kuwapa ito, Janice. Nga naman, kakigiring-iringan lain.
1: Di ka man makatubag. Tinuod akong gingo, no? Nakaigiring-iringan.
0: Isa man na, kasi pasakitan ka lang.
1: Higala na ba ni mo na, ha?
0: Nagkaila na ba mo doha? Nagkagustuhan na ni, no?
1: Oh, bayan siya.
0: Hindi ay, na yun. Ay naglangan-langan ba? Di natin kapangutan on ba kung
1: ginsa na, kung kaila mo ko na,
0: sa isulti ko lang ni mo. Sayang, kung di ni mo isulti nga ito niya, basi magmahay ko niya.
1: Oh, mga na to ha. Yan ko ni hotline number, anong kuhaon? Dainin mo cellphone.
0: Salamat, Benjo.
1: Sige, teka na.
0: But, siguro, seryoso na ko ni ini. Matigigay yun nga. Makita na ko si Lizelle. Dil ko tuyoon nga. Bubati ko sama ini. Siya na siguro. Ang babae nga. Gusto ko mahimong hinigugma. O dili lang kutob sa hinigugma. Mahimo na kong kapikas kinabuhi po. Pwasa na ko gihisaba ni Anjo. Di ko ganahan nga. Maunahan ni Aniya. Sunlogan na ba kayo? Basta. Ako sa nangipuso ng cellphone nga, yung ipadaan ako. Magamit ron yan ako.

0: congratulations, Daan, ha. Pon, graduate ka na, good. Og proud ko ni mo.
1: Salamat, Lisel. Ikaw na sa Pon.
0: Thank you, ha. Happy tingin ko gustong muhawa din, eh. Pero kumika ni mo, napugan, good. Og siguro, makahuman kong eskwela, matuman ang akong mga pangandoy. Dinhis akong pagpuyo. Dinhis akong pag-working.
1: Yes. Nakukuglantaw ni mo.
0: Sige na. Mamabalik na ko. Salamat sa pagtabang, ha. Mo nilang to. Kay mabisi na magit ka. Congratulations, Daan.
1: Time pa una.
0: Doon na pa kayo nalimtan?
1: Oh, Lisel. I love you.
0: Oh. Huh?
1: Salty na ko.
0: Unsa I love you?
1: Lisel. Nakagusto ko nimo.
0: Huh?
1: Nahigugma ko nimo. Pila ka to, hindi kong gitago kini.
0: Andrea.

Nung lading, nadudit sa hinoglito. Nahibaw na gayon noon siya. May nakagusto ko niya. Noon, wala pa siya masuko. Wala lang siya mutubag na itong higiyuna. Pero dang tagpila kasi mana, digi follow up na ako. Dito. Giang ko niya nga, gili lang ako ang nakagusto. Laktod ka pagka-istorya nung lading. Nagka-uyab mi si Lizal. Dito, gibuhos ko ang tanan akong gugmang ato niya. Ugo niya.

0: Salamat, Alisal. Imo nang giputol lang ako mapagantos. Gisugot ako nimo.
1: Sige, kaingon ko na. Gusto septi ka. Og promise ha. Dili ko nimo binuangan. Dili ko gusto nga. Masubli ang nahitabo na ko sa una.
0: Katong giingon nimo sa imong ex?
1: Yes. Gibuhos na ko tanan nga to niya, pero gibiyaan ko niya. Og unta, dili ko nimo ingatuon sa
0: makalaom ka. I love you so much. Thank you. Salamat.
1: Salamat, Sab.
0: Listen. Oh.
1: Andrew.
0: I love you.
1: Miss Laftika. Andrew.
0: Listen.

0: Momen.
1: Ma, pa. Oh, uli ko magod.
2: Pa. May pauli ko kay gusto ko nga may baon mo. Next schedule ng akong graduation. Oh.
3: Onsalan, mupaso ka na? Dong Antrio?
2: Yes, ma. Kung gisaan ninyo, pinahinay na akong nakabot. Naanak ko sagdanan, ma. Mohon, maabot na nato ang ating kipangandoy.
4: Ay, ikalipay na to ni. Isilibrar na to ni. Ang kalampusan ni mo. Oy, ansya, kinanglan ha. Nga, mangita at agmasuot nga kanang pangdisintigon.
3: Ay, syempre naman. Graduation ko sa atong pinakapinangga.
2: Ugma pa. Nasip ko'y paibawan ninyo.
4: Uso ba na?
2: Doon na ako hinigugma.
3: Oh. Doon na ka na hinigugma? Nag-aasa sab.
2: Kauban ako working student. Sa igsuon rasab sa kong amo.
4: Baase ba ya ha? Or binuang pa ng ha?
2: Dili may tabo na pa. Karoon na kumisulti ninyo. Kaya pasi mabalakaw niya mo nga, dili ko makahuman.
4: Ay, misalig mi di mo. Dong Andrio.
3: Tungod kay nakita na mo, kananing kamot ka. Sige, sige. Ipailasab na mo kanang imong hilikog ma.

0: Congratulations. Happy ko nga. Medyo nag-all.
1: Kay, ano nag-all?
0: Siyempre. Dali na tayo magkita kada adlaw.
1: Musab na akong gibati. Pero, dili na ko tugutan. Dili tayo magkita kada adlaw.
0: Samahin mo, ani mo. Muanhi ka kanunay. Imo kong laagon kada adlaw.
1: Kung musugot ka, mangita kong trabaho. Mag-live-in tando ha. Ako'y mutiwasong gastos yung pag-eskwela. Sige na. Kung pwede, mag-apply ko para gawas. Tungod kay gusto ka, di ba? Nga makuha sa course na gusto gini mo. Gusto ka mag-nursing, di ba?
0: Panganday na ko na.
1: Kung mao, tugti akong plano. Di ba? Di ka gusto nga magkalagi at alo ha? Panangid sa'yo mong amo. Maundang ka. Total, graduating ka naman next year. Kung mo balhin ka klaing course, pwede nga mangita ko klaing katrabahoan. Kung pwede mo abroad ko. Para ni mo.
0: Salamat ng imong gihuna-una. Promise, ikaw ni mo gasto na ako.
1: Ipanangid na ko ng mama. Nag-apply ko daan. Wala pa kumipaso. Wala pa kumigraduate. Nag-apply na kong trabaho. Huwag pwede ta magkaabang. Pwede din ito sa Pagadan City. Na may mga apartment din eh. Wala nga mingita ko katrabahoan nga. Dako ang income.
0: Sige, tugtan ako na. Nasali ko ni mo.
1: Kung masugot ka, mananggit ko sa iyong mga ginikanan.
0: Sige, karong Sunday, mukuyog ta sa amo ah. Ano makasulti mo nila?

0: Bush pa ka na, oy!
1: Oh, bay, Anjo. May kinakita ta. Kumusta man? Graduating ka na karon nga, TOEIC, di ba?
0: Oh, lagi dungar mo ta, saon man. Nag-apply na kong trabaho na eh.
1: Oh, nag-sugod ako itong may aking buwan. Nag-live-in namin ni Lisel.
0: Oh, mo ba? Mag-inigi. Siguro na eh. Kaya, itong yung plano nga gusto ka mag-abroad, hindi na ito mahitabo kay alam ko yung kalipin.
1: Di pangandoy kaya punto na ako, may Anjo. Kay gusto na ko nga mahuman si Lisel sa gusto niya ang course.
0: Gusto nga course? Ano man? Sabi gusto niya?
1: Gusto mo niya nga mag-nurse. Ibaw ka na sa gasto kung mag-nursing. Dinag ko agad.
0: Dayo, muna hinungdan mag-abroad ka?
1: Oo, Benjo. Mahal na ko si Lisel. Gusto na ko nga malipayon sa kanunay sa kong kiliran.
0: Oh, tibay kayo. Sige. Kay bawa naman ko ni mo, kay ila naman ko ni mo. Basta ikaw gani mo, hatag prioridad sa kabutang, imuunin mo tanan.
1: Salamat, Benjo.
0: Tingnan lang niya, tika. Kung na-hiring ko niya, tawagan ko ko auntie, ito na si Jinsy. Kung na-hiring sila, inform na yung tika.

0: Unsa lagi? Kapoy pa ko.
1: Ayaw lang una ko tog. Doon ako isulti ni mo.
0: Tulgon ako, unsa ba?
1: Kadyot lang ko una.
0: Unsa lagi na?
1: Nako i-surprise ni mo.
0: Surprise, ah? Unsa na?
1: Tanawa.
0: Unsa ni?
1: Buntis ko. Andrio. Buntis ko. Dili ka ba happy, ha?
0: Siyempre naman. Balipayin ko. Magkanaf na doha. May mo na kumpleto ang atang pagpuyo.
1: Yes, tinuod.
0: O pwede na po magpakasal na doha.
1: Pwede na. Tanawa o, positive.
0: Oo ka di ay, ha? Nasa putun ka na kaayo. Buntis ka di ay.
1: I love you so much. Salamat sa tanan.
0: Mahal, kayo tika. Imuuna ko tanan. Para ni mo. Umapon, matutas doktor. Magpa-check up ta. Okay?
1: Sige. Excited ko. Malalaki man o mababay. Ang importante nga. Magkaanak lang doon ha.
0: Mau ka na. Balipayan ko. Dublihon ko pa akong pagpaningkamot. Dublihon ko pa akong pagpaningkamot. Lizelle.

0: Más 12 del cel.
1: Opa. Manang. Kung usugot mo, dinilangunan ako pa puyon sila.
0: Ano sila?
1: Nga mong anak po.
0: Oh, husto, husto. Dayon. Kay asa ka mo rin mong trabaho, ha?
1: Mag-abroad ko pa.
0: Muad to kagawas na sot?
1: Saad na ko na ninyo. Dili pwede nga, dili na ko tumanon.
0: Ayaw ka pressure na. Nakalabitaw ka kanunay. Ang amo nga gusto nga makita ka muli pa yun. Nga lang ilampos pagtuha, tungha. Ilampos sa imo mga pangandoy. Pero kanang imo saan nga magbahay. Di ka pressure na.
1: Basta pa. Iigaw mo dako-dako ang bata. Eskulahan ako ng nursing, si Lisel.
0: Ay, grabe pangandoy po din mo. So, imo mo na. Dayon, buo na kayo mo desisyon? Nga mo ato ka sa abroad?
1: I-process na ko kung mga papers, passport, pagkuban pag kinanglan. Mangita lang ko pagi nga makabayad ko kung doon ay mga placement fee niya.
0: Sige. Pwede din si Delisel. Karong di mo mag-abang ka na buwan ang apartment kay Gabangan.
1: Nung lading, milipad ko. Ngato sila yung nasot. Sa tumong ugtuyo. Ngadilimi magkalisod. Pagmatuman ko ang sahad sa kong pamilya. Pagsaad sa kong hinigugma. Napaiskulahan ako ng nurse. Pero, dahil nabuntis siya, nasabutan na mo nga. Tigo mag 1 year ang bata. Dito ibilin sa bahay. Pag may eskwela siya, gastuhan ako. Nung lading, giplano na mo nga. Igo mo human siya. Mapauli ko. Igo mag 5 years ng among anak. Mapauli ko magpakasal mi doha. Nung lading, hingsali ko niya. Ang ako maginikanan, gusto kong pugnan. Pero, ako ang tao nga, kung doon ako'y gusto. Dili-dili ko magpapugong. Kung kay himuon ako ang mga butang para sa mga tao ng importante sa akong kinabuhi. Nung lading, dahil nakalarga ko sa gawas, sa pagpangligid sa mga buwan, tuwing

tu kaya kung budak. Dali years to eh. Mag 3 years ako din eh. Day off, Carl. Mamalit lang ko daan og mga gamit. Igo maka pauli ko Pilipinas. Mag 5 years ang among anak. Umupaso na sab si Lesel. Muhuma na siya snars. Bumakahinay-hinay ko patukol sa bahay kung gisaan nilang mama. Tawagan ako ang among head. Basin ko na naibakanti ka ron, pwede kong overtime. Halag day off na ako. Gamito na ako sa trabaho. Kaya rin ipaulin ako Pilipinas. Dili ko magansi. Magdali ko. Igo mo man ko pamalit. Manawag ko sa mong head.

0: Rizal, di ka na ba mukhaon din eh?
1: Dili ni lang pa. Napakoy dalion. O, natog na si Dudong dito sa kwarto pa.
0: Ako na lang ato-ato. Tay pa. Nanawag ka na ba nga kuhaon ni mo ang para budget para buhos din sa bahay na gipatukod ni Dong Andreo?
1: Gitawagan na ako. O kahibaw na to siya pa. Sige pa, diya ka na. Napakoy lakon.
0: Hindi nalang ako tawagan si Dong Andreo. Kaya maubang ko, no? Gistoryahan naman ko na yung daan. Ay, lahiram ka ito mga nangagi. Ugoy klase, naaramang kanunay din eh. Gabantay siyang anak. Gatabang-tabang sa matrabahoon din eh. Pero ni bago, walang busy na kanunay. Walang kanunay na kinahanglang kuwarta. Di ko bago na ako nagnegatibo. Anihiwan ako sa kwarto, basig nabata na niya ako apo.

0: Hello, anak. Gibingaw na si Papa ni mo.
1: When ka mo pa ulit ni Pa?
0: Hapit na. 1 year na lang, anak.
1: Yay!
0: Mag-behave ka din, ha? Mag-gold ka din, ha? Si Mama ni mo?
1: Wala man si Mama. May lakaw man si Mama.
0: May lakaw? Patawag na ko sa banak, ha?
1: Sige pa, kay magdula ko.
0: Amping ka nun, eh. Wala-wala sabihin yung signal. I love you, anak.
1: Love you, pa.
0: I-off na nilang cellphone. Gibingaw na ko nila. Gibingaw na ko sa akong anak. Huwag ni Rizal. Wala siya mag inform ko na sa nila ko karon. Wala sab siya mag sultin ako kung sa ilakaw sa yung eskwela. Basta po, igo na nga kung pila katuig din is abroad. Para ninyo. Sige, tas mga likod eh. Mahig down ako. Isang mga 3 hours makatugo. Then mag-andam na sa ko para sa duty.

igo-igo lagi ni mapalit o materialis. Kay, mo lagi pa dani. Dungan siyo. Ikuha man sa yung kalibin. Daily sale. Hindi ako na yung mga pamalitun. Tidala ko mga tunahatunog istorya. Kaluwis kong anak eh. Trabaho gawas. Mingaw in town. Lima katuig na isa dito. Karong suntuig. Dali araw eh. Mamalit ko na ang mga lansang. Huwag ka itong mga alambre nga. Gamito na ito sa panday. Punta buko.

0: Mga testimonya sa ka-epektibo sa inyong Ladings products. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Just see.
0: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Will you mausay, sir? Kakamalan lalalanaw.
3: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
2: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
3: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong nga lawas?
2: Kuha mong sir, taas ko og BP, dayon taas ko og sugar, dayon napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, nagpasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Gimintin nyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, muna yan ijog ko. Muna, pasalamat ko sa Ginoo na ako pong gi-awag ang mga akong mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Nung Lading.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Mardi ganda, no?
3: Dugay na ba ka naggamit din yung produkto sa Chris Angel Nung Lading nga products, ma'am?
5: Taod-taod na yun, sir. Kung mama na stroke manggod, kung anak katuig, upa, then maone, gimintin, dahil niya, Power 10, Jassy, kaning Vigil Coffee. Then, may man yung pamati nga nakainom gaan yung lawas, dili bugat na. Kay, kung siya nag-inom ane, nga nang bugat yung lawas, but among gitistingan ane, painom ni gaan yung pamati.
4: Power 10, Probio Capsule.
0: Jassy, sodium ascorbate with zinc vitamins.
6: Power 10, Probio Capsule.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jassy Vitamins.
7: Arnold Redo.
3: Tagasak ka, sir?
7: Taga Rawan Lala, Lano del Norte.
3: Ano sa'yo mga ginamintin, sir?
7: Jassy. Nagsuli ako sa Jassy dahil hindi ako makatulog sa gabi. Basta may edad na ta. Pagka-tick na ako sa Jassy, lami na akong katulog. Tapos mamatamin ako gahapon sa ano, sa kadlaw, makabalik na ako tulog. Para sa una, hindi ka daw makabalik na tulog. Basta siguro sa edad na nato. Pero kung nakatik na ako o Jassy, maintain na ako, pag mata na ako kadlawon, makatulog ako balik. Dayon, sa buntag ako ginom o Glacial Coffee. Tapos sa buntag ako ginom o Power 10. Bago mo kaon. Kung high blood o akong diabetic, normal. Sa una, mataas akong diabetic. Kapag 400, 300. Karon ano na, niubusog 117. Sa Power 10, pagkabuntag, wala na. Lagsik ang lawas.
6: Power 10, Probio Capsule.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jassy Vitamins.
8: Mawkad to ang mga testimonya sa ka-epektibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Glenzel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2-3 capsules every day. Aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Vitamin C plus Zinc Capsule. Ado na kini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga mutabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon. Pagpugong sa kakapoy. Mas paspas nga recovery kung magsakit. Just see Vitamin C plus Zinc Capsule.
1: Ang gamit na mo. Just see Vitamin C.
0: Mapalit sa Tanang Clayjell Store. Nong Lading Radio. Ug sa Tanang Mga Butika.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihapon balatian. Tumama sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ang una ang taumpayan sa dugay mo ng iantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.

PowerGen Pro Bio Capsule. Alam sa mga nihambing balatian. Tumaan sa PowerGen Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahumpayan sa bigay mo ng giantos na balatian. PowerGen Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.

0: Excuse me.
1: Time pa, sir. Unsa ato?
0: Unsa nang pictorial nyo na?
1: Nga naman, pamilya ka ba? Nag-photoshoot mi din he. Nag-prenup.
0: Prenup? Diba? Himuo na o magkasal?
1: Oo. Oh, may kinibaw ka.
0: Oh. Kanag babae ang lalaki. Kaslo nun?
1: Di ba klaro? Dili pa sudlan ritay ha. Wait, mag-make up ako. Daghan pa mig i-photoshoot. Excuse.
0: Diyos ko. Sentiman. Nag-prenup. Sort. Si Daily Cell o ang laing lalaki.

0: mga cloud man to. Kay doon ako ni lakon sila.
1: O si lakon? Wa ko masulti ni mo. Si Dailisel. Tag-pictorial prenup.
0: Prenup? O sibot pasabot?
1: Kaslo-los lang lalaki.
0: O, unsa?

0: Nandun ko airport. Silang mama, silang papa. Silang dudong. Nandun siguro sa sunahan. Silang Lisel.
1: Pa! Anak! Pa! Ipa!
2: Anak, kumusta?
0: Asan kong anak? Si Lisel. Wala silang yan, eh?
2: Kakuan.
0: Ganong dilim mo katubag na yun. Asa sila?
1: Wala baka uban.
0: Di ba nagingon ko dahan? Nakiyugon sila? Nag-follow up ko. Basta naglain ng lawas ni Lisel. Sige na pa. Ako nang kuha na kong maganda kong bag.
1: Ikaw resulte.
2: Hambot. Naglibog ko. Kung unse mahimong reaksyon sa ato anak. Naging kasal na. Ang iyang kalifin. Iyang ikastuhan.
0: Ma, pa. Let's go na. Kaingon kong naas sila. Gusto ko na makita ng akong anak. Silang Lisel.
2: Nalasik eh. Na ang van sa gawas.
1: Ako'y kuyod, anak.

0: mo man umaga? Asa si Lizelle?
1: Asa kong anak?
2: Ma, sumilita mo ha?
3: Isulti ko na lang ni mo tanan.
2: Anak, isay-say na mo.
1: Usa?
2: Bao ka na. Kasal na. Si Lizelle sa laing lalaki.
1: Pwede ba? Di mo kuminsak sama anak?
3: Tinuot tanan anak. Di ah. Na ang mga pictures nila. Ang kwartang imong gipada mo'y gigamit sa prenup shoot.
2: Anak, eh, palabi.
3: Anak.
2: Ba? Lizelle!
3: Huwag na tayo mahimo ni Ana.
2: Nagihimo na ko tayo para niya. Lizelle, katong hihimo ni Bukit eh.

0: mag-3 years na. Tigyan sa pag-abot na ako. Wala man ako'y natigong. Bigurot ako katang ito niya. Bisan ako nga, libot-libotan ang tanan. Kanunay magbalik-balik siyong una-una.
1: Pa?
0: Oh.
1: Papa?
0: Anak? Dudong?
1: Hey, pa! Pa!
0: Anak, Dudong. Anak! Anak!
1: Pa, imingaw kay kunin mo.
0: Huwag kay... Huwag kay... Huwag kay kunin mo. Kusta ka na, ha?
1: Una ko kunay dito sa nang mama. Katili ko pinangga. Ni Tito Randy. Kanunay ko niyang bunugon. Gusto ko din na kunin mo pa.
0: Salamat, anak. Kasalimtan. Huwag kunin mo na limte. Mahal di ka.
1: I love you, pa. Di ko, di na ako mabiyan ni mo, pa. Ang tudang-tud.
0: Yes, anak. Salamat kami, balik ka. Ikaw ang inungdan. Pinumubangon ko pag-usap, ha?
1: Thank you, pa.
0: Maningkamot si papa.
1: Maningkamot ko, anak. Yes, pa.
0: Bisan wala na si Lisel, imong inahan. Ano ay rason nga mo surrender ko, anak? Kundi mo. Kipasakitan mo ko sa iyong inahan. Pero hinumdumi, anak.
1: Maglaom gyapon ko nga.
0: Sa kanila mo balik si dinin ako.
1: Pa!
0: Dali. Imigorosob kayo si lulong si lula ni mo. Tala.
1: Sige pa. Masaya na ako sinta kahit
0: sobrang sakit. Inong lading sa pagkakaroon na. Ang akong anak, may nahimong inspirasyon ako. Naningkamot ko para niya. Senior high school na. Ang among anak ni Lisa. Pero wala na ganyan mabalik pa. Nung lading, garikol ang kutanan ko nung sa inahimo na kung saan ito niya. Ganun ipasakitan ko niya ngunan ito. Ang kwarta nga para unta. Sa pagpatukod ako sa bahay, gilakwat sa niya. O paigigasto niya sa kasal sa lang lalaki. Gitugyan ko lang sa ginuwang tanan. Ang importante nga na akong anak na si Dudong Sandy ay hinungdan na manibaso ko sa kinabuhay. More power ni programa. Salamat sa pagtagat, paghatid kinabuhi. Andrew from Pagadian City.

Magatang sugilanan sa tong Sunder, taga Pagadan City, si Andrio. Huwag swerte mga palangga. Matod pa, midula o laing team ang iyang believe in, no? Pagkasalan tato sila. Kung nag-iingon nga, huwag di maimo, mailag yun na. Huwag di imong biyaan, kumpiyansaan ni mo, lahi naging mamintana niya. Nagpamatuod lang, dili sincero, dili seryoso ang girl sa yung kinabuhin. No? Sa itong Sunder, ablihi pagbalik mong kasing-kasing. Rapid ang babae nga deserve na imong tugyanan sa imong gugma nga tinudanay. Pero importante na imong anak mibalik ni mo. Kung matod pa, mo nahimo ni mong kusog, nahimong inspirasyon na mabangon, malimbasog, o maningkamot sa kinabuhay. Salamat guys, maong Sunder. O kay kalimti ninyo ha. Ang maong sugilanon, hatod ka nato sa itong epektibo karatisadong mga produkto. Mag-Power 10 Pro Bi-Capsule, lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Pro Bi-Capsule kanunay. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, ang dangpanan sa mga nagbalatian ha. Clay Gel Mix Herbs, sulayin ninyo. Pinaka na best ng kapsula. O ang atong giban sa kang pinakalmig na coffee. Clay Gel Coffee Mix, with malunggay and chia seeds. Jassy Vitamin C plus Zinc, di magkatulog luya ang lawas, mag-Jassy na everyday aron everyday, okay? Nunglading Essential Oil, haplas nga humot, na sigurado, e mong magustuhan. Nunglading Essential Oil, nunglading Turmeric Balm, nunglading Relaxing Oil. Clay Gel Soap ha, magpagwapa ta, magpakinis tas now, magpahamis ta, Clay Gel Papaya, Wealth Collagen and Milk 10 times Power Whitening. Viscomac Eye Drops, alam sa tinaw, klarong pananaw. Ug ang Growmate para sa inyong mga kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Palitay Growmate ang inyong mga anak ng edad 1 to 12 years old. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. O siyempre ang Carry Perfume. Ang atong mga products available sa mga butika, ang atong Power 10, muna ipangita karon sa kadaghanan, gimaintain. Mapalit na sa atong online store, www.claygel.store, sa Shopee, sa TikTok. Ingon man, available sa mga butika parmasya o sa atong mga sibyaan. Pwede mong mavisit. Daghang salamat! Adios mga panlangin.

0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron may nita na akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

0: Stress otso na gyud sa tag sa hapon. Higala kumustag maayo nga hapon na usab ganin yung tanan. Mga pinalangga na kong suking tigbaminaw. Usag ka mabugnaw na usab nga hapon mga palangga ilabi na dari sa akong nahimutangan. Tamod kay karo mga orasa mga palangga. Medyo kining Duna na po'y kining mga dag-o, mga palangga nga nagpahipi na sab si kawanangan. Kaya sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, kumusta man? Sulay daw tanaw mga palangga ng inyohang mga kawanangan diha o kumusta ba? Duna ba'y kining mga dag-o nga nagpahipi na sab karong mga orasa? Nagini na andan mga palangga basta hapo na gani. Dili gyud malikayan nga kinibitawng mga dag-om. Aduna gyud kitay makita mga palangga nga kining magpahipi na. Ang uban nga mga lugar karo mga orasa gaulan-ulan ha. Amping lang gyud ta kanunay mga palangga ha. Welcome na usab sa atong tulumanon inyong tulumanon. Lingaw-lingaw si kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong tito nga medyo maldito. Apan seryoso ang inyong Tito Val. Maguban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagna sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules, pizza 14 na ning bulan sa Oktubre, tuig 2026. Dali aras panahon, nagiingon mga palangga nga, dili na gyud madugay. Mas senior citizen na gyud daha. Labi na kining inyong titubal nga pipila na lang yung gatuig. Hala, senior na gyud. Dali araman po taon sa panahon, no? Onyang atong tigmo, mga palangga, nagpadayon rang ihapon. Tamod kay karong hapuna, agahapon, wala pa man gihapon, natubag. Maong nagpadayon gihapon ang atong tigmo. Gani mga palangga, kung nakapaminaw mo sa programa ni Nung Lading Kaganiha, doon na yun hangyo dito Kaganiha nga, Nung Lading, basit pwede nga, muhatag kaglo, Nung Lading. Kung nakapaminaw mo dito Kaganiha, doon na ito yung mga ginagmay nga klo mga palangga nga nila pag gisawilik. At yung mga nakapaminaw, medyo doon na naging mo'y nakuha nga ginagmay nga mga klo diha. Oo nga, diri sa atong programa, di na mo sigig, pangayo ha, kay mihatag na biyataon to dito. Ilahi manggod mga palangga, kay kung ako, mo'y makahatag o klo. Diritso, gid mo makatubag, kay nga naman, ako ihatag ang klo, ang tubag, mangyot. Siyarog, di, gid ba tubag, ha? Ang atong tigmo, nasakiton! Pero di, ni mo kayang taligdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanos animo siyang ipaglaban. Unsa man! Tanya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong at tigmo. Karong hapuna, imong madawat kon, imong maangkon ang 76,400 pesos. 76,400 pesos. Na ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag mga palangga, pwede mo mo text o mutawag sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1627-189. Diyan mo text o tawag mga palangga alang na sa inyong mga tubag. Kaya kinahanglan gyud nga kompleto ha. Dunay kompletong pangalan, edad, address unya ang inyong tubag. Sa ako nang gikaingon, kung dili gyud mahimong kompleto, bisan pag insakto ng inyong mga tubag, mahimong invalid ang inyong mga tubag. Apan sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyong kalimti ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products mga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Labi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Pro Bio Capsule. Ito mga wala pa nag-maintain ani. Ayaw na mo paglangay, pagdugay mga palangga, pag-maintain na mo sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Dako kaayo kinig katabang mga palangga. Lahi ragyod basta naka Power 10 Pro Bio Capsule ta. Lig-on ang atong lawas. Dili tadali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paglihok-lihok matag adlaw. Onya, makapaminsar tagtarong, makaplano tagtarong. Ingon anak kanindot mga palangga basta naka Power 10 Pro Bio Capsule ta. Gani daghan na kaayo ang natabangan ani, daghan na kaayo ang mga testimonya nga atong nadawat. Kung diin human sila ga-maintain sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ilagi usa sa mga hinungdan mga palangga kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan. Kay lagi aduna naman kita gihambin nga balatian. Mientras nga wala pa kita gihambin nga balatian, mientras nga dili pa kaayo grabe, magbintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. 30 minutos mga palangga sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang Power 10. Unya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong Collegial Mix Herbs Food Supplement. Labi na sa mga aduna nagigipanghambin nga balatian, nindot nga ato i-partner itugbang ang Power 10. Ingon man usab kining Collegial Mix Herbs. Kung mag-inom mo Power 10 buntag, pwede ta mag-inom sa Collegial Mix Herbs mga palangga pagkahapon. Sa kini ka kapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsanka piedra, black garlic ug sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid og nagpalig-on sa natural nga gianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Ngayon manusap, makatabang kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga daghag trabaho, tibuok adlaw, mga palangga, pag-abot sa kagabihon, naganagi pamati, kilagi kapoy ang lawas, sakit ang lawas, binhod ang lawas. Kining Collegial Mix Herbs, makatabang ni para mabalik ang atong kanhing mga kusog. Ngayon manusap, mga palangga, gantong mga adunay bukol-bukol sa lawas, makatabang kini para matunaw. Mutabang sab kini sa pagbalanse sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang. Collegial Mix Herbs Food Supplement. Dangpanan sa mga balatian. Alas tres 17 na gyud sa tagda sa hapon mga palangga. O niya, dari na ta mga palangga sa inyong mga tubag kay kahibalo ko nga excited na mo diha nga mupabuhagay anang inyong mga tubag. O niya, ang uban usab karo mga orasa gusto na sab nga mutawag kay lagi andam na sab sila nga ilang ipabuhagay ang ilang mga tubag. Pasadili pa di, maayong hapon di ay sa akong mga buutan guwapo nga mga kontraktor. O, kontraktor ni. Oh, maayong hapon, pinaka-cute o pinaka-gwapo nga kontraktor. Foreman sa tanang kontraktor, Juben Obelio, Ronel Lipalam, diha ni Jumar Suhay, diha ni Cyril, diha ni Henry Bianio, diha ni Henry Almanoce o ni Idan Almanoce, o diha ni Jipoy Obelio. Wala itong mga kontraktor. Gikan sa, ang nagpatimbaya, ani, gikan ni Engineer Brian Paran. Ayong hapon ninyo diha, ha? ang tan-aon ang gitrabaho dili ang mga giha. Usay do na magupoy mo agi diha unya di pun malikayan nga magalitli daw sila. Maayong hapon ninyo. Kita maguna mga palangkas mga tawag. Uman sa mga pipila ka mga tawag. Siyempre atong tagapagtagad mga palangga kining mga mensahe. Sa mga mutawag ha, diha gyud taon mo sa mga lugar nga kusog ang signal ha, para dili magputol-putol ang inyong mga tingog. Hello, maayong hapon! Ala, oy, nang luod man. Sa dihang natubag na nako mga palangga na palong kini daw. Hello, maayong hapon! Hello? Ala, kini daw be? Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon, kuya! Si Miss Patiglin eh, 65 years old, San Pedro, Dumingag, Zamboanga del Sur. Mutubag ko sa imuhang tigmo, kuya.
0: Oh, sa man imong tubag?
1: Ako ang tubag kay kanang kalisod sa kinabuhi sa tao.
0: Kalisod sa kinabuhi sa tao. Mao ang iyan tubag, mga palangga. Mr. Computer! Dili gihapon? Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon!
2: Hello, maayong hapon. Ako si Rodilia Aninyon, 63 years old, taga Homeland, ako, Panabo City, Davao del Norte. Ang hapon sa tigmo kay haligi nga kahoy sa balay nga gianay.
0: Haligi sa balay. Haligi nga kahoy sa balay. Unya gianay. Mr. Computer! Dili gihapon! Insakto ang mao nga tubag! Hello, maayo nga hapon!
3: Hello, ako si Rizal Aninyo, nagkuyo sa Homeland Dapto, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong edad si Tinta. Ang akong tubag sa tigmo, tigulang ang dalaga, gisagitan, kagingnan, nga antik.
0: Ala, tigulang daw nga babae. Unya nasakitan kay gitawag og antik. Unsa man ang antik? Antigulang? Mo bitaw na masakitan bitaw butana. Oh, kay ako bitaw usahay mga palangga kay imbes pwede ra magid unta tito, di pwede pud usahay angkol. Usahay ingnon putag lolo oy. Makasakit biya pud nagdugang taon sa atong hawak, no? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang mao nga tubag! Hello, maayo nga hapon! Unat na unta siyang maayong hapon mga palangga sa diyang napalong man. O baka togi, ibira sa iyong bana? Okay, napalong man, wala akong giingon nga dihagin mo sa lugar nga kusog inyong signal para padayon gud ha? Hello, maayong hapon!
4: Maayong hapon, Tito Bal. Ako na yung Ronjo Apuram, nag-aabusan dito. 64 years old. Ang akong tubag, doktor nga nag-check up sa iyang patente.
0: Oy. Doktor, kasi ka itong tawa na pabor, ganun ako sa kuto-kuto. O, nakadungog mo? Doktor daw. Nga nag-check up sa iyong pasyente. Basin unsa po ninyo. Basin kaingon mo kung sige check up ha. Pasyente, oy! Pasyente ang iyang gi-check up. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
5: Maayong hapon, sir. Gusto mo tubag sa tigmo, sir?
0: Sige, padayon si Tito Bal ne. Sige!
5: Ako si Marvin Balubar, sir. Taga Libertad, 36 years old. Ang akong tubag, sir, sa tigmo, kaugmaon.
0: Asa madapita sa Libertad ni Imuha?
5: Sa Butuan, sir. Sa Campo, sir.
0: Butuan City. Libertad, Butuan City. Ayong hapon sa tanan taga Butuan. Galanog-lanog diha ang 90.1 nung Lading Infinite Radio, Butuan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
6: Hello!
0: Sige, padayon! Hala? Medyo putol-putol gud ang imong tingog ha, lapatong sa gud mo diha ha. O, kung dunay kapatungan mga palangga, patong gud mo para dili magputol-putol ang inyong mga tingog ha. Hello, maayong hapon. Hello?
6: Hello.
0: Yes. Hapon. Yes, ma'am, padayon.
6: Ay, matubad ko, kuya, sa imong inyo.
0: Sige, ma'am, padayon, ma'am.
6: Ay, ako si Merlita Maestrado, diri sa Mulabi, 49 years old.
0: Hmm.
6: Ang akong tubag ka na ngipon o dila.
0: Ngipon o dila, mga palangga, ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon! Insakto ang mauga tubag, mga palangga, ha? Medyo may bundak na yung taon ang ulan, mga palangga, dari sa akong nahimutangan. Kaganiha, dagong pag yun to ako nakita nga nagpahipi karon ning bundak na yun. O diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, sige, kumusta man? Duta yun ipangapi mga palangga, ilabi na o kinimag-ulan-ulan, no? Kanapit ang bugnaw atong palibot. Ilabi na sa mga mahilig sa pagpangapi, kay kini sila, wala man ni sila nagdepende sa panahon. Mainit man o maulan, mabugnaw man, mabuntag man, maudto, mahapon. Basta gusto ni silang magkape, magtimpla yun na sila. Pero mas nindot og mas maayo mga palangga og mamili sa tagkape ha? Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Mao'y kapihan ninyo. Labi na sa mga wala pa katilaw ani mga palangga, tilawin ninyo. Mao ni bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Utob sa nakatilaw ani nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi nganuman. Lami kaayo nga kape unya kondisyon ang atong lawas human atong pangapi. Safe kini imnon sa tanan tungod kay ang gigamit nga pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nang api mga palangga kun dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Tito, maayong hapon. Tubag ko ang imong tigmo, Tito B. Ako di ay si Elizabeth. Elizabeth Kaayupan, 25 ako edad, nagpuyo sa may Gitago, Misamis Oriental. Ang akong tubag ana tito kay pagkaon na siya tito nga natagak. Pagkaon niya natagak mga palangga ang iyan tubag, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Tubag na ko ana kay anino. Daghan na kay nin tubag aning anino mga palangga ha? Oh, daghan na gyud kaayo maong kalimti na ninyo ning tubag nga nino kay daghan na kanin tubag ani. Ito ako ni IC GR Prahes, 28 ako edad. Taga Green Hills, President Rojas, Ginapawan City. 19 ang akong edad, ang akong tubag anang imong tigmo tito. Ah, kay edad ang ihan tubag di ay. Kumana ni nga tubag mga palangga, daghan na kanin tubag ani ha. Ito ako ni IC Marcelino Tibe Senior. Edad ako 83, taga June 8, Barangay Bagong Silang, Iligan City. Ang akong tubag ana tito kay shotgun na siya. Ambo tagin mo mambuto mga palangga ha, mga igo, bigyan taon tani sumbako lang. Mr. Computer, sakto ba ang maong tubag? Tito si Evelyn Roma de Aine. 43 akong edad, taga San Juan, Panaon, Misamis Occidental. Ang akong tubag ana tito kay nagtiniil na siya og dagan kay ning apil man siya tito sa running competition. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Elmer Daguman de Aine. Nagpuyo sa may Prok Aper Mangiles, Gubang, Pagirian City. Oy, maayong hapon sa tanan taga Gubang. Edad na ko 52. Ang akong tubag anak tito kay ang kinabuhi karon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Godofredo Balingit de Aine. 67 akong edad, taga Puruknara, Maranding, Lalalanaw del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay military. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Victoriano Lapos de ini. 61 akong edad, taga Puruknara, Nungnungan, Don Carlos Bukidnon. Ang akong tubag ana tito kay si Ginoong Hesus Kristo nga gilansang sa cross. Kumana ni nga tubag mga palangga ha. Ito ako di ay si Ginaline Ikong. 43 akong edad, taga Villa Clementa, Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Ang akong tubag ana tito kay napaso na siya tito sa upo sa sigarilyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mrs. LC Cortel di ini. Taga Panabo, Davao del Norte ko tito. 61 ang akong edad. Ang akong tubag anak tito kay eleksyon na siya tito sa umabot nga tuig 2028. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Nicolas Bacalian de Aine. 42 akong edad, nagpuyo sa Purok 6, Marubuhan, Suminot, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag anak tito kay sakit na siya tito nga COVID-19. Kumana ni nga tubag ha. Tito, maayong hapon, ako de si Analisa Codenio, 54 akong edad, Purok 8, Tianda, Digo City. Ang akong tubag anak tito kay anak nga naabdan sa baha. Gusto niyang tabangan, pero dili gyud niya maapsan kay naanod naman tito sa baha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ronel Hoizanda ini. 52 sa kong edad, taga Mainline, Lantungan, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay hangtod nga ako siyang maangkon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, good PM! Ako di ay si Esterlita Gapol. Minyo ko tito o glumolopyo sa may barangay Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur. Kurintang akong edad, ang akong tubag tito kay maokini. Samtang may kinabuhi pa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Berisab sa among lugar tito, basta mahapon. Sigurado gyud nga mag-ulan. Pertirbang tugnawa tito kay dool mi og kakahuyan. Ayon lang mo kumpiyansa mga palangga ha, kung ulan na gani, labi na doon ay hangin-hangin pa gyud. Ayon na mo gawas diha. Diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nindot na magtimpla-timpla na lang mo kape. Mga pida yun mo, labi na og inyong gikape mga palangga ang Clegel Coffee Mix. Kalami arabag yun aning kapiha. Alas 3.32 mga palangga, manginabuhi sa ta. Maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom. Unyag balik na ko mga palangga, akong tiwason sa paghatag o pagtagad kining inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanus-a ni mo siyang ipaglaban. Unsa man

0: lang basta-basta ang haplas nga nonglaring essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nonglaring essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
1: Nonglaring essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nongleding Radio, o sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural ng Nongleding Essential Oil.
3: Kapalit po ko sabon ng Clay Gel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagbahantog pagkahapon, first pa kayo ang inaong ba?
4: Oo, bakit sa amin ni ma'am, si?
3: Diri sa SMD po, sir.
4: Ang singala na to, ma'am?
3: Terry po, Terry.
4: Terry.
3: Ubuga po.
4: Sige, salamat um ha.
5: Clayjo Papaya with collagen and mel, 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjo Papaya with collagen and mel, 10 times power whitening soap. Clayjo Papaya with collagen and mel, 10 times power whitening soap.

0: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
1: Tito Val, pagiloki ko ba eh.
2: Alas 3:35 na gyud sa dagda sa hapon. Dere-dere gihapon sa tong pagpanaguban lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. At ang tiwaso ni mga palangga pagbasa ng inihang mga tubag, ha? May ubay na gyud ni, sabaga tinuod lang mga palangga, mutugan ko ninyo sa tinuod bitaw, perting daghanan na gyud nga mga tubag. Niya kanabitang humana kog programa kay lagi dili maginako mabasa. Oh, di maginako mabasa tanan ni. Oh, ilabi na sa panahon sa tong programa. Pero pag humana kog programa mga palangga akong gipaningkamutan gyud daon nga mabasa ni. Usahay mga palangga madukla na lang ko sa kuasawa kay ngano daw sige gihapon gunit sa cellphone. O sa daw ni nabado ko i-textmate. Pero ako i-textmate ha. Mabasa ra gyud ko sa mga tubag mao nga mohangyo ko kay usahay man gud. Napoy mo chat mga, mo chat mo text pod nga minyon nga, hi Tito, kumusta naman ka? O ayaw lang mo pangumusta oy. O kanang tubag lang yung diritso sa kining kuan, tigmo kay delikado akong kinabuhi anak. Bitaw mga palangga ha, ako agyong gipaningkamutan nga mabasa na itanan ang inyo mga tubag kay kahibalog yun kong kanang inyo hasab na yung gipaningkamutan. Naghago po mo ani. Pero maulagi, kasagaran po lagi nga mabasa na ko, nagbalik-balik lang. Pero doon ay mga tubag, mga palangga nga kanang dili po magbalik-balik. Wala nagbalik-balik, unya doon lang yun sa insakto nga tubag. Samot na mga palangga, kay gihatagan mo clone ninong lading kaganiha. Pabor goodness, mga nakapaminaw kaganiha sa program nga handumanan sa akong kagahapon. Naghatag o clone ninong lading dito. Sharong dito ninyo matubag. Ayaw na ninyo ipahumaning Oktubre, oy. Oh. Ayaw na ninyo ipahuman, tubagan na ninyo ni. Ito maayong hapon si Jansen Ratunel de ini. 23 akong edad, nagpuyo sa may puro 4 marapangi. Ibawi bukid nun. Ang akong tubagan na ito kay Justicia. Kumanan nga tubag mga palangga ha. Ito ako ni ay si Jerry Lapitan, 51 akong edad, nagpuyo sa may puro 4 tigban. Barangay Balit Babak Samal Davao del Norte. Akong tubag, anak Tito, kay tao na siya Tito nga nangawat. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Rosilier Gabrines de Aine. 70 akong edad, taga Titay, Zamboanga, Sibugay. Akong tubag, anak Tito, kay kotsero na siya Tito nga nagmaniho kalisa o tartanilya nga kabayo ang gaguyod. Manani nga tubag mga palangga, daghan na kaayo ni nga tubag. Ito si Jose Marabillas Dene, 66 akong edad. Nagpuyo sa may puro 8 poblasyon, Hagonoy, Davao del Sur. Ang akong tubag anak ito kay relasyon, humanani nga tubag. Ito bisag kapoy bitaw may dire sa among trabaho, pero makadungog mi tito sa ilang mga tubag nga dili pod mao, parehas pod ay sa amua, mukatawa na lang pod mi tito. Ano inindot mga palangga? Ang atong program lingaw-lingaw sa kahaponon. Lisod pong kaayo, unyag tubag ninyo, unyag dili mao mag-uol noon mo. Dili na lingaw-lingaw. Ato na lang ning usbon na itong programa. Magul, mausaman. Makaguguol nga tulumanon. Ayaw po. Nananagin mo, nag-ingon mga palangga, tubag ng tubag lang mo diha. Kutob sa inyong maunahunaan nga gustong itubag. Basin di ay insakto na nga tubag, ha? Kayo pagpaminaw sa tanang mga trabahante, kumusta man mo, ulan ra ba kaayo ha, diri sa kung naimutangan. Basag mainitan mo kaganiha, ayaw gitaan mo pasingulan, ayaw mo tao palabi po diha. Inanglan po mga palangga nga ato asab nga ampingan atong lawas. Atong ibutang sa atong unahuna nga kining atong lawas, mao'y atong puhunan, mo sa ato kining pag-aampingan. Pag-maintain unya mo, mag-inaw mga palangga sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-jassy ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Yun anak kanindot mga palangga, basta naka-jassy ta, dili po ta dali tapta na nag-ubo si Onhilanat, ilabi na sa atong panahon karon nga usap-usap, no? So kayong init, unya mo kalit nagbundag ang ulan. Dili kita kumpiyansa, mag-jassy kapsul ta. Pagana sab kini sa kaon og tulog, ha? 13 anyos pataas ang edad. O pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule, ha? Ito si Eric Braga de Ine, taga Purok Uno, Santa Elena, Iligan City, 54, ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay PSG na siya tito sa presidente sa Pilipinas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, akong tubag, anak tito, kay Escalator. Mananing nga tubag, mga palangga, ning tubag ng Escalator, ha? Daghana kaayo ang ning tubag, ani. Ito si Romeo Banyes na ini. 85 ang akong edad. Nagpuyo sa may Libertad, Butuan City. Akong tubag kay tao nga napildi sa sugal. Naningkamot nga mubawi siya tito sa pilde. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Aniya, direta mga palangga, balik tas mga tawag. Ato ni tagag pagtagad ni mga tawag mga palangga para po taon makasulod ni sila. Hello, maayong hapon!
3: Hello? Hapon.
2: Yes, maayong hapon, padayon!
3: Ako si Edwin Ignario.
2: Mm.
3: Kukitay siya ang edad nagpuyo sa Nguyewisan, Tuan.
2: Mm.
3: Ay akbag, ang paspaturo na gikadli sa bayanan.
2: Sige, salamat kaayo sa imong tubag, Mr. Computer! Dele regehapon! Insakto ang maong tubag! Hello, maayong hapon!
4: Hapon, tito. Ako mo to.
2: Hmm.
4: Taga.
2: Na? O, basta putol-putol. O niya, ma-action o kining. Kangit-ngit, mga palangga ang itong pangdungog. Kailagi pilit-pilit man. Atuwa na lang yung palungon. Pasensya, nag-aayo, ha? Hello, maayong hapon! Hello? Mm-hmm. Wag yapong katingog. Sayang kaayo na yung makasulod untas mga tawag, mga palangga. Pero dili makatingog. Kinhanglan nga anda magyud makanunay, di ha? Hello, maayong hapon!
5: Hapon!
2: Oh!
5: Hapon, Tito Mal!
2: Hmm!
5: Ako si Carolina Duyang, Puro Kutso, Poblasyon, Maayat, Sambongan, Ilsor.
2: Hmm!
5: Ang akong tumas, Tito Mal.
2: Hmm!
5: Ang atong talisdanan karon ning atong nasun sa Pilipinas, yung dili na ito pwedeng talisdan. Ato ning labanan, hantod sa bobot ang kadaugan.
2: Mm-hmm! Salamat kaayo sa imong tubag! Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
6: Ay nga po, dito bala ko si Junior Casilli, taga Tagum City, 38 to page. Sana akong tubag, hangtod makabayad sa iyang utang.
2: Hangtod makabayad sa iyang utang. Kini nga tubag mga palangga, daghan na kayo ang nintubag ani ha. Pero dili ragihapon ni siya mao. Hello, maayong hapon!
7: Hello, maayong hapon, Tito Bal. Ako din si Marvin Songkit, taga Purok Tres. Kapitanuan ng Tapan Bukid nun. Akong tubag, tao nga nadagma, apan bangon, hangtod makabot, ang pangandri.
2: Tao nga nadagma, apan ning bangoy, ning bangon. Sa ning bangoy dito, hang usa na ning langoy, hangtod nga nakabot ang iyang pangandoy. Mr. Computer! Dili gihapon! Ito si Emeline Kabatan, na init ito, dere sa may Tagiti, Kapatagan, Lanao del Norte. 55 ang akong edad, ang akong tubag. Kay, kinabuhi, humanani nga tubag. Ito ako ni ay si Princess Grace Flores. 31 akong edad, nagpuyo sa may Bintana, Tangkob City, Misamis Occidental. Ang akong tubag, hangtod bisan kanusa ang oras. Mauna ang akong tubag dito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Joey Salibay de Ine. Tagapurok 7, Barangay Maliksi, Tagbina, Surigao del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay Balod na siya sa Kapalaran. Mr. Computer, sakto ba ang maong tubag? Ito si Ricardo Sison de Ine. 59 akong edad, taga Olaycon, Moncayo, Davao de Oro. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay sanggol na siya nga pinanganak na bulag. Hanggang sa kaniyang paglaki tito ay bulag pa rin siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Marvin Sungkit na ini, katuning nakatawag kaganiha. Nindot, tawag pa yun siya. O niya, kundi siya makasulod sa tawag, nag-text pa yun siya. Tito, maayong hapon! Mabugnaw nga kahaponon, tito. Nag-take o nag-mintay na biya ko, tito, anang inyong mga produkto, kanang inyong kape, tito, nga clay gel coffee mix. O niya, ginakapi taon sa kumbana before siya muadto sa iyang trabaho. O niya, nintilaw pod ko anang clay gel mix herbs, tito. Nindot yun siya, tito, bisa pagdaghan ko, gipang labhan. Dili nako dali kapuyon. Nindot ang clay gel mix herbs tito si Lita de ini. Dere sa may diplahan, may pagpaminaw ni mo diha Ma'am Lita diha sa may diplahan. Diha sa may Zamboanga sibugay. Yes mga palangga kadto bitaw mga wala pagyud kasulay.

Kayo nga tuag yun nga pahatagan kanunay og sustansya nga tuang nga lawas pinagi sa Power 10 og dili lamang sustansya kundili mga herbal properties nga makahatag og pagpaligon sa tuang lawas gikan sa anam-anam nga pagkadaot sa tuang mga organs, sa tuang liver, sa tuang lungs, sa tuang utok, sa tuang kidney, sa tuang heart ug uban pa. Pinagi sa mga tanom nga nagtubo diha sa yuta mga Power 10. Kinahanglan yuta nga kanang atuang lawas diha po nato i-align sa mga tanong. Kaya mga tanong mga Power 10, ibuhat na sa labaw nga makagahom. Ano sa riyana atong mapahimuslan alang sa ato ang lawas? Kaya doon na maging mga properties o doon na maging mga healing medicinal properties ang mga tanong o diya ato agyon ang gituhuan mo nang hinungdan nga ato agyon nga gisagol, gihimo na tong kapsula. Ano sa riyana makatabang sa tao? O dako na mong kalipay mga Power 10 na daghan na kaayong mga pasyente ang natabangan tungod sa Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab sa bag-o natong kapsula ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement alang gayon sa pagpauswag og nahimo na ning partner sa tuang mga user. Usa sa mga matabangan kaayo mga Power 10 sa tuang kapsula kining problema sa tuang baga. Ang baga mga Power 10 maog yun na ang mudawat sa oxygen gikan sa tuang pagsimot sa tuang ilong ngadto sa airways mga Power 10 ngadto sa tuang baga. Uni ang baga mga Power 10 ihatod niya ang oxygen gikan sa tuong heart, panulong sa tuong dugo, unya dito sa tuong cellula, alon ang tuong tissue, ang tuong organs, mapadayon nga mabuhi siya. Kay kung minus ang oxygen supply sa tuong lawas, ang problema ni ana mga Power 10, mamatay ang tao. Mabitaw, importante kayo ang tao kung naana siya sa emergency, naagyoy oxygen nga kanunay nga iyang ginasimhot kung naa siya sa ospital. Ningana ka-importante ang oxygen kay ang tao, dili makasurvive kung pila lang kaulas mga Power 10, pila ka minuto mawala ang oxygen sa iyang lawas. Pero kung dili mo kaon ang tao, dili siya mo inom og tubig, taas nga adlaw nga makasurvive ang tao. Pero once gani nga ang oxygen mawala na siya sa pila ka minuto, pila ka oras, dili makasurvive ang tao. Ingana ka importante nga kinahanglan healthy kanunay atong baga, kaya ang baga maumay mudawat mga Power 10 sa oxygen nga ihatod ngadto sa atuang mga cellula. Aron padayon nga mabuhi ang atuang lawas. May hinungdan mga Power 10 nga dunay mga naklasiklasi nga mga balatian or madaot ang atuang baga. Doon ay gitawag nga mga infeksyon sa tuang baga nga hinungdan mga Power 10 nga dunay mucus forming, dunay mga plema, dunay pagnana sa tuang baga. Doon ay gitawag nga nagtubig ang tuang baga. Meaning ana, doon na infeksyon mo na nga dunay pneumonia. O dili makaha mga Power 10, doon ay gitawag nga inflammation sa tuang baga nga modisulta nga to sa asthma or dili makaha sa pulmonary fibrosis mga Power 10 nga doon na gitawag nga piklat ang tuang baga. O dili makaha nga tong baga mga Power 10 minus na ang pagtrabaho ng iyahang nga mga balon kung avulay mga Power 10 is napuno na siyag fluid nga imbis nga hangin ang mabutang dili na makasulod ang hangin kay naa may mga fluid mga Power 10 ang atuang baga. Maubitaw mga Power 10 nga likayan nato ang makaguba sa atuang baga kana mga sigarilyo, kana mga chemical nga kanunay natong ginasimhot sa mga pabrika, sa mga pintal, makahatag ng kadaot sa atuang baga. Guwapong yun kay mga Power 10 nga mapuyo ta sa mga dapit nga presko ang hangin. Unya, magamit ta sa mga tanom nga naa diha sa Power 10 Probio Capsule kay makahatag na og katabang. Especially mga Power 10 kining atuang mga properties nga naa sa tuang clay gel o sa tuang Power 10 Probio Capsule. Example mga Power 10, ang alingatong, doon na siya'y traditional nga paggamit sa pagtambal sa respiratory problem o asthma. Kaya doon na siya mga Power 10 o anti-tussive mga Power 10 properties alang pa sa pagsukol sa problema sa tuang respiratory. Uniya, ang sambag-sambag usap kung sa expectorant properties ganaan ini, makapakunhod kini sa ubo. Uniya ka na mga ginagmay nga mga asthma mga Power 10 matabangan kaayo. While ang black garlic na dunay anti-allergic, anti-inflammatory, kung dunay infection na tumbaga, magnana siya. Dunay fluid mga Power 10 tungkol sa bacteria, kung virus makaha, matabangan kay dunay siya black garlic. Unya ang serpentina usap tungod sa anti-inflammatory immunomodulatory properties mutambal kini mga Power 10 sa respiratory infection o makapauswag sa lung capacity meaning ana mga Power 10 ang atuang baga makatigob o dagang oxygen tungod kay makatabang kayo ang serpentina. While ang Power 10 Probio Capsule nga dunay moringa, spirulina, green barley, cranberry, turmeric, gutocola, probiotic, subagustin,
Makatabang kini magkapawartan nga mapugan ang gitawag nga impeksyon. Pagkagamay sa tuang nga baga magkapawartan, unya mapalig-on pagyod ang tuang nga baga. Kaya ang Power 10 Probiocapsule puno na siya sa

0: mga vitamins and minerals, in short, sa mga sustansya nga makatabang sa tuang baga. Muna nga ang paghubag, oxidative stress, fibrosis, o mucus forming diha sa tuang baga. Kini nga mga mekanismo, matabangan makapawertan tungod sa mga properties nga magtinabangay nga naa diha sa tuang duha ka kapsula. Wala gamit yun mo sa matag adlaw di ana kay makapalig-on ka ayuda. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Nilabang si Dr. L. Palma mag-ingon ka ninyo. Lawas, melo bahad ni sa tanan atong kapigan. Sinagi sa pagkabit sa kasaligang PowerTel Pro Biocapsule o sa tuang clay gel mix herbs sa food supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3.53 na giyon sa dagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule, mga palangga, ingon man usab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. May atong imintayin matag-adlaw. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, mga palangga, ha? Ito maayong hapon ni Modiha, si Rodilo Vargas na ini sa may Purok 3, Barangiran, Alameda, North Cotabato. Ang akong tubagan ng imong tigmo, Tito, kay paniudto na siya, Tito. Oy! Mr. Computer, sakto ba ang maong tubag? Tito, maayong hapon si Estefa de los Reyes na ini. 74 ang akong edad, Purok 2, Dimitrio Pernan Bonifacio, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak Tito, kay payong na siya Tito, nga panangga sa ulan. Umanani nga tubag, mga palangga, ha? Tito, ako ni ay si Asuncion Bailosas, taga Purok 1, Tagiti, Tanggob City, Misamis Occidental. 74 ang akong edad, ang akong tubag, anak Tito, kay tao na siya Tito, nga nag-exercise. Umanagi hapon nga tubag, ha? Ito si Juanita Abaw de ini. 65 ako edad, nagpuyo sa may Purok 15 poblasyon. Prosperidad Agusan del Sur ang akong tubag, anak Tito, kay tao na siya Tito nga Giloiban. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jeremy Amamento de ini. Nagpuyo sa may Purok 6 Upper Tominobo, Iligan City. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay pamilya di ay na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jodet Cervantes de ay na. 39 akong edad, nagpuyo sa may Puro 4, Barangay Balit, Babak Samal, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak Tito, kay tao nga gigutom. Umanani nga tubag. Ito si Elordi Copas de Ines, 59 akong edad. Purok 1, Tadico, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag kay sakyanan nga nasukayan. O sa mani? Ah, nasuyakan. Sakyanan nga nasuyakan. Gipugos og padagan. Hangtod na abot sa bulkitanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Melchor Sayon de ini. 44 ang ako edad, nagpuyo sa may Purok 3, poblasyon Mahayag, Zamboanga del Sur. Akong tubag, anak Tito, kay tao nga adunay problema. Umanani nga tubag, ha? Tito, ako di ay si Nina Cabaluna. 71 ako edad, taga Maranding, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak Tito, kay si Vice President Sara Duterte na siya. Umanagi hapon nga tubag. Ito si Normilita Salibay de ini, tagapasian Moncayo, Davao de Oro. 54 ang ako edad. Ang akong tubag kay pamilya. Umanagi hapon nga tubag, mga palangga, ha? Ito ako ni ay si Juan Simbahon. Nagpuyo sa may Baybay, Santa Cruz, Ozami City. 63 ang akong edad, ang akong tubag, anak Tito, kay Haring Adlaw na siya Tito, nga dungan sa pagdagan sa kalibutan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto, mga palangga. Wala gihapon nakatubag. Sa atong tigmo karong hapuna, ang tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto ni mo maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. unsa man. Sige lang sa mga mensahe, mga palangga, ayaw lang yun mong kabalaka o dili na ko mabasa ang inyong mga tubag panahon sa atong programa. Bisa ako nang gikaingon, human sa akong programa, ako ning basahon mga palangga. E bisan ako namasin nga unta duna nagyoy makatubag sa atong tigmo mga palangga, ha? Ayaw mo kalimot sa atong mga ibiktibo, garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong ipiktibo kaayo nga mga kapsula, kining atong Power 10 Probio Capsule, ingon man usab kining atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nindot ni nga atong i-maintain matag-adlaw, dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito mga wala pa katilaw, tilawin ninyo ni kay dili gid mo magmahay. Yan man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos patas ang edad. Pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Yan man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimde ang atong haplas nga humot makawagtang sa panuhot noong lading essential oil. At syempre mga palangga, ang atong sabon na pampagwapog pampagwapa, Cutis Porcelana, Cutis Artista. Basta nagka-clay gel papaya saob ka. Ang vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old. Ang atong Gromit Multivitamin Serum for Kids. At syempre ang atong pinagkahumot ka perfume 24 oras. Ay ha, mawagta ang kahumot sa Care Perfume. At syempre ayaw ninyo kalimti mga palangga, ang atong Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para mo padayon basaunahan. Ito ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Inugmaa ang inyong amahan o ginhan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga ginabuhi dari sa kalibutan. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: You are the reason. Hi!
5: Hello!
4: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
5: Ug tirning lig-on ang atong kalawasan? Ug mao kini ang mubo sa atong immune system?
4: Power 10 Probio Capsule!
5: Power 10 Probio Capsule!
4: Tinood ka ng mga higala? Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
5: Power 10 Probio Capsule.
4: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balatian na hisgutan. So, layinin o ginom ang Power 10 Probio Capsule.
6: Jesse, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. At hindi ka basta taktang balatian.
7: Jesse, Vitamin C Plus Zinc.
6: Jesse! Condition ka for me, plus mupanindot sa atong skin.
7: Jesse, Vitamin C Plus Zinc.
6: Jesse! Muayos sa mga infeksyon sa atong lawas, sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
7: Jesse! Vitamin C Plus Zinc.
6: Jesse!
8: Jesse!
6: Ikaw manggod na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
9: Yes. Okay na okay. Tungod sa Jesse.
6: Wow! Jesse! O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
9: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
6: Ang unsa?
9: Ang akong gihigugma.
6: Tinuod ka? Thank you, Jesse!
7: Jesse! Vitamin C Plus Zinc.
6: Jesse!
8: Jesse!
10: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
11: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: oras, alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog na dili mapugngan o ambaruganan nga dili gyud matayog. O na nga mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion o ang point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Welcome sa itong papanag-uban mga kaigsonan. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga mga balita, impormasyon, tingog sa katawhan nga dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyo sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong news anchor George Leonis Cahigas Jr. Makikuban kanyo sa loob sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Sa ngalan sa itong uban kanato pod ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O sa ito ang sibihanan sa DXPC, 90.9 Light FM, ang radio sa kalusugan. O kita mapasigarbuhon ng membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon mga kaigsonan, kananaang matod pa, naghangyo kining ubos sa igalas kanginan, sa inyo yung tiunay nga pagpaminaw o pagsabot. Kahit ikan magkini sa denaryong lungsuranon, hantod gin na ang anaa sa gahom. O na kining ato karong programa, public opinion o gampuit mga igsonan, kaigsonan, gihimo ni dili aron magguba og dungog. O galabaw nga dili aron magdumot magkaigsonan, gihimo ni aron mahimong taming sandigan o tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. O na nga labi na sa mga kabos nga wala ilain nga maduulan magkaigsonan, kung sila pakaubson o talikdan. O na isip ka nga pagpanalipod sa atong katungod, kining ato karon nga pagpadaog karon sa sentimento mga kaigsonan, gihimo kini ubos sa freedom of speech. O fear comment mga kaigsonan, nga hayag kayo nga gigarantihan kini sa Article 3 Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. O na ang balaod nag-ingon mga kaigsonan, walay sibisan kinsa nga pwedeng magpahilom sa tingong sa katawhan kon kini anaa sa kamatuoran. Ako na mag-exonan nga hatagan na ito ni gamay nga pagtagad. O na ginang nindot kayo mag-exonan o antanan yun nga mga atong napanghisgutan. Labi na karon ang punto o ang mga opinion. Wala gilabot kining maong sibihanan mag-exonan. Kining ato karon nga sibihan na bisan pag-unsang nga maruganan. O na, nga mo lamang kining, kananaa nga maghatag laman o katinawan, limpyo nga pamaagi, inasikad ka na sa ato akaroon ng mga source o mga nahitabo nga angay na itong ipasibaw sa kanginan. Diri lang sa itong programa nga public opinion and point of view mag-aisonan. O na, nga mayong hapon na itong tanan, labi na ang tibuok nga rehiyon, tibuok nga probinsya, ang giingon na ito nga tinuod at tinuod nga kanang kinatibukan nga anang syudad, anang gina, ang ato kanon nga munisipalidad, anang mana. So, kamong tanan, kami nag-ingon nga maayong hapon ninyo tanan. Labi lang ato karon mga avid listeners, ang ato karon mga public vendors, mga driver, mga trabahante, mga estudyante, mga kaigsonan, mayong hapon niyo tanan. O lagi na nga atong gipaninguha, Kay matod pa sa giingon nga ang kamaturan dili kini makit-an sa sulti sa mga politiko kundi li sa kahimtang gina sa kinamuhi sa ordinaryong Pilipino. O ganiyan ang atong programa kaisonan, ang public opinion o ang point of view, ang tingog sa katauhan o panglantaw. O nang kananaang kumusta man ang ato karong nga panginabuyan, karong adlaw ang kaisonan, wala na ba tayo suliran o problema o puno ba tayo suliran o problema? Ay matod pa, matagyaba o kaguol o pagmahay ang kaisonan. Labi na nga inyong nadungog, iyalang din sa publikong mga balita o aktual yun nga nahitabo sa atong katilingban. Magani mga kaisonan, wala magitay tinguha yun nga dauton ang ato mga labaw nga mga leader, atong mga halangdon nga mga leader sa atong nasod sa Pilipinas. O lagi na sa kung ikaingon ng amua lang, ang ako alam mga kaisonan, nga pagpahinumdom lamang yun, nga ang nagahom gigikan kina sa makabos nga inyong gibutuhan nga dapat na sila apil kami angay po na tong tagdon o tahuron po dili man niyo nakita magpatahon. Una mga kaisonan, ang ato karon nga gibati mo nang ato kaning saluhan ang usa ka oras alas 4:45 tak na sa hapon gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Mga kaisonan, una nga ubana na to ning ato karong diskusyon labi na karong adlaw October 14 October 14 ning kasamtangan nga tuig 2026 mga kaisonan. O gani ato namang nadiga kagahapong adlaw ang uban pang mga balita o galain na po ang mga balita karon mga kaisonan, gani ato nang nahisgutan kagahapon ang pinaksiay na versus encuentro na ang Duterte versus nga mga uban pang grupo o ang Senado versus Malacañang o atong nahisgutan kagahapon mag-exonan ang impeachment trial sa usa kan hinungdan ang kinini ang upat ka mga articles of impeachment nga giwala nila ang tulo ka mga artikulo aron na mabuhagay ng usa na lang nga dili pa kuno maabot og Disyembre matapos na. Apan luyo sa maong paghukom sa impeachment court, medyo ang katawhang Pilipino marag dunay na pagduduha na hinuon sa impeachment trial tungod kay mikalit lamang og desisyon ang ato karon nga presiding officers mamahimo na lang kunhura na lang ang maong ingon natong mga impeachment na o usa na lang mao na karon atong hatagan o pagtagan mga kaigsoonan hagit sa katawhang kabos ang pangutana maimbestigahan baka ang prosecution duha maguna ang prosecution panel o ang legal counsel ng mga prosecution, mga prosecutors mong kanasang kaatbang sa legal counsel ni Inday Sara Duterte. Mga ka na karoon, naghusga karoon na ginanglan yun i-convict ang maong halangdon na vice presidente. Mauna nga upat ka artikel o tulo na lang ang ilha karoon nga gi-erase. Ilang giwala o niya nagpabili na lang isa. Pero doon na pa isa pong yun nga pwede pa ibalik mga kaigsunan. O nang hatagan na ito na o gibugaton, ato ng palauman mga kaigsunan, dili mga tayong abogado pero nagtukon man sa ta, para na lang yun nga makakaton po na itong mga kaigsunan na ito. Aron po nga kanuna sila nagsubaybay sa itong programa nga public opinion o ang point of view mga kaigsunan, dili laman na yung ingon nga pag-atake sa individual kung dili matilunanon man sa ni, doon naman sa ni educational nga kahimtang, aron lamang nga pwede ni mo mapaambit nga tos uban. Aman na mag-aisonan. O na ito karong hatagan o pagtagad, o niya ito sa palauman mag-aisonan, ay matod palagi sa nahisgutan karon, labi na impeachment trial. E, mantag kahisgut karong mag-aisonan, o sa nabay dagan karon sa kahimtang sa nasod, labi na karon ang ang weather update na kanina kagabi gani perting kusugam uwan pag uli na perting kusugam kay sunan nga nagsugod gyud alas 4 na nahuman gyud hapit na alas 9 sa gabi kay sunan aw nang daghan karon pon nga nagismaya karon pero ang uban nangandam na pod siguro daghan ka ng mga tangke ron ugma ato na isgutan kay sunan ang filter nga gibuhagay sa atong nga gobyerno nga mao kanay baldi-baldi na naon ta na unsang klaseng baldi na magaisonan doon na ba yung mga pros and cons sa mga baldi nga gyapon-apon karon nagikan sa DSWD ato na tanawon ugma ug adako pa nagtabang karon sa mga katauhang kabos magaisonan yung way tubig kung saan na baldi magay filter menu na unay tubig diyang hugaw po nilang piyuhan nito unsa ba pero ato na pero karon ato lang ang ato karong hatagan o pagtagad kining impeachment trial kay sunan ay matod palagi sa impeachment court ang ruling karon ato gagahapon adlaw October 13 kay sunan October 13 kagahapon adlaw 2026 nga si presiding officer Chief Escudero nadaan na karon sa matod palagi nga posibilidad kuno nga aduna kunoy makasuhan sa Ombudsman o sa Department of Justice Makaisunan. O nakaroon, atong hatagan o pagtagad, ang Article 1, ang ilang giingon nilang walaon, ang Article 1, ang confidential funds, na doon ay 612.5 billion, o ang Article 4, na ila pong gagiwala po ang grief threats, na gawidron with prejudice. Ato po ning taon-an ay magkaisunan, pangutana po nato ni, pero ato na po nininga, ipaningkamutan po nga makatpon po ta. Anong itawag nag-withdrawn with prejudice? Bot pasabot, magkaisunan, anang isgutan na karun ang detalye, anang itawag nga pag-withdraw sa tulo ka mga articles of impeachment. Itawag nag-withdraw sa maong tutulo ka mga articles. Abot pasabot na patay na gyud. Dili patay nga giposel. Patay na. Dili na pwede kining i-refile o i-revive ang i-prosecute na pag-usab sa mga same term na ni BP Sara sa ika-20 ng Congress basika na sa same allegations na double jeopardy na nahitabo. O na ato ka nung panubayon, kay usa sa mga supporters po, ang creator po, nga abogado sa, nga banggitan sa abogado, o sikat po sa Tibuok Pilipinas, na kini si Attorney Oliva, ato kini nga napanubay, matod pa niya si Aningon, nga kung with prejudice, tapos na sa Senado, basta kung with prejudice na, dili na maimbestigahan. Pero ang prosecution ang nawad-an. Muna, tanaw na ito magkaisunan kay upat man ka articles of impeachment. Diwala naman itong isa. Diwala naman tulo. Ato ng panubayon kaisunan. Ato naman ang nakitaan ka ganina ang mismong Article 1 ang giingon na itong confidential funds. Nga doon ay 612.5 million. O ang Article 4, kay mo muna ilang iwala po, ang grip threats ni Presidente Bongbong Marcos, ang iyang asawa, ni Romualdez, usap po na nga gi-withdraw po sa prosecution. Gitawag nag-withdrawn with prejudice. O na nga tulog ang mga articles. Matod pa ni Attorney Leging Oliva nga patay na. Para o gagiwala na dili na pwede kining i-refile, dili na pwede i-revive, kaya aprubahan man po sa impeachment court. O na karon, ato na tanawon nung diyan, unsa makaroon ang haget, karos katawan, unya, tagtaon mo kasunan. Ato ni kumbatiho ni unya, unsa kayo mga reaksyon karon sa taong bayan. Ang Article 3 karon, kay tuluman ang article, ang ikatulong article, ang Article 3, ang bribery, nga siyam ka mga envelopes karon tag 500,000 kada usa na naabot ka 450,000 plus 1 million nga gihatag sa DepEd opisyal ka na nga withdrawn without prejudice. So, lahi kay ang without prejudice. So, ang Article 3 magkaisunan, do na pay panahon. Abot pasabot na dili pa patay. Pwede pa nga i-refer sa mga paraanong ombudsman o sa Department of Justice para ka na sa criminal nga mga kaso. So, sa upat ka Article of Impeachment, mura og tuluman, pero ang isa ana nga Article 3, kanana, gitawag ka na og withdrawn without, dili with prejudice, kundi without prejudice na. Abot masabutan na dili papatay ang tulo, duha pa lang ang patay yun. Pero kining isa, i-withdraw, so without prejudice. Na magkaroon ba tayo nagkakat-on o nagmayong gingsunan? Wala tayo nino, hindi kita kakat-on yun. O nakaroon ang diferensya ng kaisunan, at least makabantay ta o makabaluta kung sa dagan. Ha? O nang atong tanaw ni mga kaisunan, kiniklaruhon tagin ni unsa man kining saktog yung kahulugan ato ni pangutana ni Sir Kevin o ni Ma'am Rose ni amuhag yung mismo nga gananaang at tagiya sa maong sibyahan unsa man yung pulo nga prejudice. Maragamugat-mugat din eh. Pero ato na gining tanahon, maayon ni nga mga pangutana ba para magkabaluta kay mauro ba nang isigutan nilang withdrawn with or without prejudice mga kaisunan. Unsa man gyud ining pangutan ng prejudice yun. Kay daghan biya kanon nalibog ni. Bisa ako nalibog pero aton lagi ning tun-an. Kay kanini manggon nga mga ingon ani manggod, ya mga abogado man eh pero aton lagi ning tun-an gyud para makat-on po ta og mapamit pro to sa uban makaisonan. Inimpulo manggod nga prejudice sa impeachment. Dili ni pareho gyud sa uri kana bang ordinaryo nga mga bias. Kini magong sakto kining kahulugan, kini magong pulong good nga tanang kahulugan sa pulong nga prejudice sa balaod. Legal kining gikan kani sa Latin nga pinulungan, Latin na cute kutlot, masa tag Latin kaisonan. Kini yung prejudice ang gisgutan sa impeachment trial without prejudice, with prejudice. Prejudice kaisonan. Nga gikan kani sa Latin nga prejudicium. Prejudicium kaisunan, abot pasabot na judgment. Judgment beforehand. Pero sa korte na, buot na ang pasabot ana. Sa korte lamang. Sila na yung muhisgot ana. Depende na po na karon sa pag-explicar. Katong mga maayo kaya na nga muhuban kaisunan. So, muna yun na, nga sa Latin nga pinulungan, prejudicium, abot pasabot, judgment. Ang prejudice, without prejudice o with prejudice. 20 minuto na kalabay, mabalik ang public opinion at ang point of view kay Sunan. Human lamang nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Terromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
7: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumat o Terramax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Terramax Capsule, siguradong Terra to the max.
8: Mapalit sa mga butika.
9: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
10: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan. Doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya sa tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat igan, salamat igayo.
10: Okay pastor, salamat po pastor.
11: Okay. Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay nagsakit ba yung akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidjima ka friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidjima ka. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ay, po dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak.
9: Okay. Na,
11: igan kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo. Pagkaugma nun siya maligo na kumi. Hey, naayo naman ko. Ya pagato na pud nako siya anak ko plus dero maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak.
9: Okay. Yan.
0: 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong ikaduwang hugna sa itong programa, Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. O na nga ito na nang napanubay, hinahinayan na ito ni siya o pakli, mga kaigsoonan. At least doon na tayo matutunan ba na hibalo po na itong mga kaigsoonan nga kanunay nagsubaybay sa itong programa. Ining kahintangan sa impeachment trial, kanini ang mga banggiitan ng mga abogado sa both side sa duha ka habig ang prosecution o ang legal counsel ng kaigsoonan. Grabe kay sila nga manulti sa mga laglom ng mga kana mga pinulungan ba nga dili na to kay masabtan kay tungod kay di manguta abogado. Grabe kadaghan kayo mga nalibog nga biya. Ang kinipangutan ng prejudice without o with but pasabot na ng with prejudice, patay na. Ang duha, tulo ka mga articles nga ila karon nga gibuhian. Mura og mga talawan. Ato kanono nga tagan ko, mamatay ko ng atake, kaya tinuod magina. Doon naman tayong mga natinugdan, mga eksonan. Doon naman tayong mga katikaran nga angay pa nito mapasibaw sa kanginan. O ganingon, para po nga mahibaw nga ito ang mga kaigsoonan. nga unsa na ning gitawag aning balaod ning tawag pulong prejudice. Unang sa Latin nga pinulungan fray judicium abot pa na pasabot ana ang paghukom kung judgment. Unang with prejudice hukom na nga final nga dili na pwede balikan. Atong ila karon nga gihangyo sa prosecution ngadto gyud sa legal counsel ngadto gyud sa maong nga impeachment court nga gipanguluhan niya presiding nga officer Chief Escudero. Karon daghan kay naron maraog maipiktuhan gyud pod ang maong senado ani. Okay nang without lain mo tong with prejudice o without prejudice. Kanang without prejudice because nan wala pa mahukmi. Pwede pa nang balikan o i-refile. Ang katong Article 3, ha? Kay upat man ang article, ang Article 2 raman ila karong gibanatan. Karon ang withdrawn without withdrawn with prejudice, patay na abaton pa kanang dili na ba? Dakoy kay ngon lubong na kung batay pa. Dili na pwede kining buhion pag-usab. Okay, ilan naman ang gibuyan sa prosecution dito gyud sa maong nga korte, ah, dito gyud sa impeachment court. O na nga, ang impeachment karon ni BP Sara, Article 1 o 4 na lang ang nagikuha. Ang Article 3, mura o gubutonon pa. O na, ang final ng pag-withdraw, giaprobahan gid na. Na giaprobahanan sa Senate Impeachment Court ni Chief Escudero, tagahapong adlawa. Dili na pwede i-refile, di na pwede i-revive o re-prosecute o i-transmit. Pag-usab ang 20 ka mga Congress sulod yun sa same term ni BP Sara Duterte. Itawag na double jeopardy na sa mga impeachment context. Dili na pwede usbon ay nakasulod na sa consciousness sa mga judges. So, wala na. Mora o matod pa sa prosecution. Benefits na kuno nila. Mag-picture-picture na sila kay daog na. Klaro, madyugayong ebidensya nga gipresent karon sa 612.5 billion. Na confidential pa ni Mary Grace Piatos o ni Grave Threats dili na makonsider sa pagboto sa conviction. Klaro kayong halata, marang delikado na sa cross-examination, kailahan na magini sa legal team. Kailahan naman eh, karon kailahan mag-withdraw, nagpasabot ng mga talawan. Nang hulam kini, sama kini sa giingon mag-exonan, nga nang hulam kini ako sa kalibo, sa tindahan, o niya giingnan siya nga with prejudice na. With prejudice na ni imong utang, bayad na, dili na ka pwede mangutang pag-usab. Bonibot pasabot nga with prejudice. O na, nga katong ilaha karong gisubmit, karon daghan kay nirismaya kay pertinda ko a million ang gasto sa prosecution dito guys sa impeachment court unya baliwalang bisa tabuan nagpaluma-luma kini og mga nagimbestigan may mga witness unya i-withdraw ra pamata ningon nga laban na ni tan-aw lang nato ang legality ay matod pa ni presiding officer sa Chief Escudero matod pa niya nga may not be revived. Refile, re-prosecuted, and transmitted anew against the respondent during the same term. Pero ambot lang, ambot nga nung ihanap po siya, pero ambot, no na lang. O na nga, ang withdrawn without prejudice, buhi pa, pwede pa siyang balikan sa laing korte. O nila, ang nabiling karon ang impeachment Article 3, bribery sa siyam ka mga envelopes karon sa tag 5,000 kada usa. Mao na lang nahabilin maka-exonan sa upat ka mga articles. Na wala pa nahukmi kay wala pa man gani ni niya present ang mismong ebidensya sa lima ka witness. Pwede pa ni i-refile sa laing pangkorte. dito sa Ombudsman, sa Department of Justice, sandigan bayan, dili na sa state o sa Senate Impeachment Court. Kaya ilan namang gihurar dito ang upat. Gihurar namang upat dito sa Impeachment Court, iaprubahan man, pero kining ikatulo, dili na ni dito ipahitabo sa Senate Impeachment Court, kining ikatulong articles of impeachment. So, dili pa final, pwede pa ni himuong kriminal ng kaso, plunder, kung abot na o 50 million pataas ang total. Mauna ang paningkamutan, mag-ampo na lang yun in town ang prosecution, nga kining article to nga nahabilin, nga kailang ila karon nga gigud-gukod. Mauna na karon kay matod pa ni Luistro, enough na. Ha? Hawak ni nila ang bit. Daog ko na sila. Hawak na nila ang bit, magkaigsona. Oh, lukso-lukso na. Pero, og makitaan nga wala gi-igo nga ebidensya ang nahabilin ng article to. Baliktad ang hawak ng bit. Oh, na, magkaigsonaan. Dugang ang mga pangutana karon, delikado ba kini with prejudice ang pag-withdraw sa tulo ka mga rason? Para ka sa prosecution, wala na rabay pullback kung mapildi sa article to. Ha? Wala na kini pullback yun kung mapildi manggaling sa article to ang mingon na to 870 million. Ang 612.5 million ang grip threats. Dili na gid pwede ka nang ibalik. O na, karon, looy na po kayo karon, tanaw na to ni, para ka sa mga defense tempod, para ka na sa kananaang right, ang kananaang mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte, kung itawag mga defense counsel, matod pa nila unfair. Kay ang akusasyon sa 612.5 million o ang grip threats na dungog na biya na sa 24 ka mga senador o sa publiko. Nagkabalay biya mga publiko na pero dili na makatabang ang legal counsel ni Vice President sa pag-counter sa korte kay patay naman. Ang mismong article nga ilang gibuyan ay matod pa benefits without burden, delikado nga ma-mistrial. O na, magkaisonan. Para ka na sa katawang kabos, libog kay kung pobre mangawat sa 500 pesos with prejudice, risohon man. Pero gani ang 612.5 million with prejudice, withdraw lang. O nga, patay naman ang kaso. Asa man ang justisya? O na, ato na nang gitanaw ang duhang ka mga kuhan with o without magkaigsunan. Mauna na karon nga pila ka nung gitanaw karon ang pangutana, delikado kaayo ni magkaigsunan. Delikado kaayo ang prosecution sa pag-withdraw sa tulo kang articles o labi na karong November 9 ato nitimanan. Ato nang subaybayan karong November 9 kay ipadayon man na karong November. November 9 magkaisunan. Delikado kayo ni ang prosecution ani. Base ka na sa ruling kagahapong adlaw, October 13, ato pa ni Senate Presiding Officer Chi Escudero nga naadyod. Delikado nga sitwasyon. Wala man mahadlok ang legal counsel kung mahitabo ang manggaling. Pero sila man ang nag-withdraw, mula gina, ilagi pukpuk siya kaglingon nga ulo. Ang pangutana, nga anong delikado ang prosecution sa pag-withdraw nila sa tulo ka mga rason nga mutisok yun sa galamhan. Kanang gingon bitaw ni attorney Season, ang ilahang legal counsel, attorney Gyod, Sheila Season Kaisunan, kanang giingon niyang benefit without burden, lisura na po kayo. Pangutana po na ito ni Ma'am Rose ni Benefit Without Burden o ni Sir Kevin. Dili kini pwedeng magpahimulos sa akusasyon o niya dili atubangon ang pagsulay. Mauna nga nagpapagag naong ang prosecution. Palumalumag witness, palumalumag submit o mga itawag lang a burden of proof unya deway day kaya bahalag masuko maskuha ano ni ang 38 ka adlaw karon nga gipresent karon sa prosecution ang article 1 ang 612.5 a million ang confidential funds ni Mary Grace Piatos o kanang 500 million o ang article 4 grip threats nga gi-hired na gidaw mag-hired ko na si Sierra Duterte hired someone to kill BBM, Lisa og Martin og ang mga 11 kuno ka mga witness sa confidential funds og tulo ka mga witness pa sa grip threats at nung nakadulong gabi ang kataong bayan na 24 ka mga senador kibawa bi ana og ganit tibuok Pilipinas na hibaw na ana pati mga radio television kibawa na nya karon with prejudice na ilahang patyon. Kay doon na di ay intensyon. Hindi na pwede ma-refile, pero ang ebidensya nga gipresent karon na anagi hapon. Dili na mawala, gawas ang ibasura sa impeachment court. Hao na karon ang benepisyo karon ang benefits without burden. Dili kini pwedeng matod pa ni Attorney Sheila Sison. Benefits without burden. Dili kini pwedeng magpahimulos sa akusasyon unya dili atubangon ang maong pagsulay. Una, gani sa kapunan karon murag hilakon kay matod pa niya bully kuno, bastos kuno si Attorney Sheila. Matod pa sa uban mga katong mga mga komentarista, mingaw man siya nga kay pildi man ka. Kasuko ka kay inyong gibidro. Ihadlok mo nga i-cross-examine. Karon, anita karon sa gitawar itong burden. O sa manin, burden di po? So na kayo, subaybayan na itong inani ng mga balita kay Zona, no? Lisod biya po na. O sa prejudice, o sa mga burden, o sa nang itawag mistrial. Ang saktong kaulog yun, God, sa giingon ni Attorney Sheila Sison nga benefit without burden. Unsa man ning without burden? Unsa din burden di ay? Kabalaon mag-os, in English, ang pulong burden, bugat nga palas anon. Ang mga responsibilidad, obligasyon nga dapat yun pas anon. Pero di kapasan ang prosecution. Tapulan, may lang pakita, pero dili pas anon. O na karon ang balaod na sa duha ka klase karon ng burden. Ang burden of proof. Ato nang susihon kay Sunan unsa nang burden of proof? Ato naman nagisgutan atong pipila ka mga bulan. Burden of proof kun ang burden of evidence. Pero mali gina, mga abogado, pero at least nga nakabantay ta kay Sunan nga maoden ay siya. 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human naman ini pipila ka mga painumdom.
12: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
13: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
14: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uman pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
15: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
16: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
17: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Nakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogun ako. Kunya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
15: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
18: Love, diri na ko.
19: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
20: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labi.
18: Love, sabay tagligo, ha?
19: Sige, love.
21: Oh, yeah.
20: Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron
22: sigurado.
20: Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsonan. Padayon ta sa atong gamay na lang ang minutos sa atong programang Public Opinion and Point of View mga kaigsonan. Sa malapas ato na karon na panubay, mahitungod aning karon na burden. Ang bukat nga palas-anon. Mga responsibilidad, obligasyon nga dapat kinimpas-anon. Balaon na doha ka na klase nga burden of proof o burden of evidence. O din nata karoon sa burden of proof, mga eksonan, bugat kini karoon sa pagpamatuod. Kinsa man ang dapat kining magpamatuod. Ang legal counsel ba ni Inday Sara o ang prosecution nga kanuna karoon naghusga. Kanuna karoon nagpaninguna to nga naninguha nga i-convict ang Vice President. O naabot pasabot ani mga kaigsoonan, kinsa man gyud ang may obligasyon ani nga magpakita og kanang ebidensya para kana sa mga pamatuod gyud nga tinuod ang ila kanang giingon nga ilang impeach. Klaro ba sila dunay burden of proof? O na ang prosecution ron, may burden of proof ang prosecution. Katong kaat bang sa legal counsel Inday Sara? Ha? Kanto sila. Moto silang sila ang prosecution panel, sila ang may burden of proof. Sila ang dapat magpamatuod nga si Inday Sara guilty sa Article 2 sa 870 million unexplained wealth. Dili mismo si Inday Sara ang dapat magpamatuod nga innocent siya. Kay kadto siya mamot ang burden of evidence. O na karon kay Sonan, nabugatan in town, looy in town prosecution. Ha? Ang burden bugat kada nga dapat gipas anon sa prosecution pero gili kayan. Moto sa buot na hadlok. Nagpaluma-luma. Dako kay gasto karon ng gobyerno para anang hisgutan nga prosecution. Apan way klaro giwidro ra diay. Ang prosecution panel mismo gatalawan. Aw na ang burden mao kana ang pag

What is burden? O kana ang pag-prove diyan reasonable doubt niya adunay 612.5 million na nawala gyud. Dili lang akusasyon sa kuha. Nagi disallowance lang pero legal gyapon ang maong paggasto. O na ang burden mao ang pag-allow sa defense nga mo counter og ebidensya. Mao kada ang gitawag nitong burden of evidence, sila na amo counter sa burden of proof nga gikan sa prosecution. Mao na but pasabot anak magayonan. Para kang Sara, wala na grade treat kundi political rhetoric lang. O niya, gi-withdraw man with prejudice ang tulo ka mga articles busa nakuha sa prosecution ang benepisyo sa akusasyon nga nadungog na sa tanang piro gilikayan. Ang bugat nga pagpamatuod ang pag-atubang sa counter sa legal counsel. Ambot isabot mga talawan. Ambot lang kay kana mga prosecution gyud, kana mga prosecutor di pa gitay man hukom. Doon ay nagpaluyo. O na, ang mahitabo ni delikado kami kay Sunan. Partang delikaduha kay ni. Duha ra tendensya ni karon. O mapildi manggaling wala sa ikapamatuon yan ang ilang habilin article 2 asigurado. Ang lupad gini karon mga prosecutor. Murag na murabang nang litag ka. Og lapok sa naong sa tao. Sa tubangan sa tanan unya dili kamo atubang. Nga manghugas lang ka sa imo mga kamot kay nahadlo ka nga mag-cross-examine. Mahadlo ka nga mag-cross-examine sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Maging mahadlo yun ang legal team. Ila maging pamatuo yun ang proof of evidence. Anong hindi ba ni Padayon? O bito gani ingon si Attorney Sheila Assison nga benefit without burden. Unfair para ka na sa akusado, risko ka na sa mga mistrial. Mao na magkaisonan, mao na ginang bugat kaya, ito na yung panubaybayan na sunod magkaisonan. Mao na matawag na siyang mistrial. Matod pa ni Attorney Sheila Assison, ang mismo legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Matod pa mistrial warning gikan sa defense team. Ikaw kayo magkaisonan. Matod palagi nga if the withdrawal is intended to the certain the proceedings so that the court may immediately proceed to judgment, then we believe that the resulting process will bear the unmistakable characteristic of the mistrial. Mangka, a proceeding in which the fundamental balance between accusation and defense has been so seriously compromised, matod pa ni Attorney Sheila. O nang mistrial yet, mistrial bagin eh. O nang matod pa sa Black Law Dictionary, an erroneous invalid or nugatory trial cannot stand in law because of want of jurisdiction or disregard of some other fundamental requisite. Na kung ma-declare nga mistrial magkaisonan, anti-buok impeachment trial, matod pa, walay polos ang tanan na 39 kaadlaw nga trial balik sa uno o i-dismiss yun. O nang delikado kay ang defense, wala ka-counter. Ah, nabitin siya ba? Kuyaw, kay gimmick. Kuyaw, giningyawa lagi. O matingon nga ang mga prosecutor ng yawa eh. Dili kay, kuan, ang delikado ano kay ang defense sa manggo, Ninday Sara, wala yun kay counter. Kay ano man, sa mga legal counsel, tungod kay ang Article 1 and 4, tungod kay ilang gawidro.

0: yun. Ang ilang hukom nilang si Inday Sara, ang perception nilang si Inday Sara guilty. Na-prove beyond reasonable doubt. Isa paganig, wala pagani. Na-prove beyond reasonable doubt. Naglipay-lipay, lukso-lukso mo na. O nang gila ka ron, retired Supreme Court Associate Justice sa Newell Jimenez Tiham. Nga usa kini ka estratehiya alang kuno sa 2028 national election ang nagpadayong proseso sa impeachment batok ni BCS Inday Sara Duterte. Doon ang ganis magpasaka kuno sa mga kasong kriminal batok kuno sa politiko nga giingon kaatbang sa kasamtangan administrasyon. O ni Andola magkaisonan, malisyoso kaniyang paggukod sa Vice Presidente kung dili kaniyang masuspindihon, tangtangon ang Kongreso ang prosecutor. Kinanglan kasuhan ang prosecutor. Matod pa sa retired justice, ang mga prosecutor, dako kayo og kaso. Ala, managa na lang mo kung mahitabo ang galing inyo na nag-withdraw ng kwan. Ako na magkaisonan, ato ng panubayon, ubang adlawa, uban pang angay na sigutan, naghampang takayan ng pangpaangay pang palauman. So atong sigutan, tong uban pang angay na sigutan, ugma, pungon may kaisonan. Ako na nga ang matuod yung kusog sa usa ka nasod, magkaisonan, walang bidiha sa gahom sa pipila. Kung dili anaka na sa kamaturan, naghihuptan sa tanan, din ang inyong tingog, magkaisonan, maugin na yung maghari sa tinuod lang. O na nga ang programang Public Opinion o ang Point of View, ang tingog sa katawan o panglantaw. Gidalaga na kaninyo sa pagkikalayon sa ato mga mahinungdanong sponsor magkaisonan. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligon kay nagdindot nga glass at aluminum works sa inyong balay opisina. Tungod kay ang Kagapi Glass and Aluminum Services, na makahatag kini sa inyo hakaroon o kontento mo sa inyo hakaroon gi-order. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, gipanagihan gyud si Roderick Kagapi, batawagan sa numero 0921478047, Kagapi Glass and Aluminum Services. Oh, ayaw po, kuha po, di po pabintahan ni si Tatay Octaviano Tellerin. Ha, kay nindot po, di kalidad po biya ang tahi po diha po, isang tiguwang na. Ha, sila gyud ang eksperto biya sa paghatag kaninyo og mga saktong fit og nindot nga disenyo magkaisunan. Ah, naras at Bagas Corazon Store. At tuwi po si Tatay Leopoldo Octaviano. Octaviano Tellerin. Labi na karon nga doon na po yung mga barato karon nga happy tamang December. Sigurado nga gwapo kayo karon ang mga tugtok uban pa nga mga sound system inyong gusto. Tungod kaya doon ay barato karon o di kalidad yun ang audio setup. Ayaw kalimot pagpagduwa ko rin sa GNG Audio Installation Services Bikaisunan. Ngano man, tungod kay kumplito sila diha, gikan ka sa produkto, hantog na serbisyo para sa inyong mga sakyanan o panimalay. Tungod kay doon na sila yung mga barato kayo nga produkto. Doon na sila yung Tusundra unit para ka na sa nindot nga dashboard setup Bikaisunan. Doon na sila yung mga speakers, gagbay dagko, and amplifiers para ka na sa kusog nga tinaw nga tingog Bikaisunan. Kaya doon na po sila yung category 7 amplifiers. High quality performance. Doon na sila yung mga sound accessories. Kompleto sila yung mga wire o mga connectors magkaisunan. Kaya doon na po sila yung mga mixers, dagbay-dagko, para ka na sa saktong timbre sa tingog. Mga servisyong ilang kitanyag, doon na sila yung car audio installation setup para sa inyong mga sakyanan. Doon sila yung professional audio setup para ka na sa mga tapok-tapok magkaisunan. House audio installation and setup para ka na sa mga nindot nga sound sa inyong balay kung magpataon mo. Asa sila makita? Nalang sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño na itong syudad sa Panabo. Doon lang po na sa Mininol at bang na sa Jubas Witnesses. Ang GMG Audio Installation Services. Nagipanagiyahan ni Sir Jeffrey Tohoy na matawagan sa numero magkaisunan nga 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services. Aw na, mga kaisonan, mga kaigalaan, mga sir, mga boss, mga ma'am. Gusto ba ninyong mas mudaghan pa ang customer, na mas mailhan pag inyong negosyo sa tibuok lugar? Yang tanya karon ang 90.9 Light FM ang radio sa kalusugan. Nga baratong radio advertisement package. Dako kayo tabang mag-eksonan sa inyong negosyo karon mailhan sa kahanginan. Kay doon na sila yung mga bronze package, silver package, o gold package mag-eksonan. Ang matag package ni dako kayo sila spots kada adlaw. Doon na pag sila bonus kada adlaw. Doon na pag more bonus time check. Last Saturday, Sunday airtime. Kung kamo magpa-advertise. Ayaw lang kalimot, doawa ang sibyahanan. Doon lang po na, diri, Deco Building, Bungkawil Street, tapan lang po na sa Panabo City Inn. Ang 90.9 Light FM. Ang radio sa kalusugan. Oh, dihan natapos ang usaka oras ng pagpanag-uban sa ngalan sa kinitipugang Fuerza sa 90.9 Light FM. Pagipangunahan sa atong station manager. Nagyah, inimong sibiyahanan. Ma'am Rosemary Ahmed Bulpang, Engineer Wolf Fiorio, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel. O kiniubos ay gala sa kanginan George Lunes Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamatura ng impormasyon gahom, apaan ang saktong opinyon o ang panglantaw. O kini magdala ka nato sa hustong dalan kay Sunan. O kanyang tanan, mayong hapon, and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
6: yeah. We were high and we were so bad. O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
7: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Hi Dong, happy anniversary. Alina?
2: Kuan ka, pas lang sa aday kay murag luya man.
1: Atong Pasko ug New Year, wa jud ta ka pabuto nya karon anniversary nato, wala na sab.
2: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
1: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
2: Para asa man aday?
1: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
2: Ano day? Alina!
3: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Nag-tick sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
4: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
4: Okay.
5: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
4: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwano niluan sa putong ban, Pastor. Oh, Pastor. Mo na, mingin din ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor, sana

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: This is DJ Darcy.
2: This is the test of the emergency broadcast system.

This is DJ Darcy on the mix. Activate. DJ.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Serio di variasyon. Mga malangga sa bunga si Bugay.
3: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
2: Usa na lang sa kapsula nga akong gi-maintain sa kada adlaw. Kada adlaw usa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motri kanunay ako karon akong gi-maintain. Ang akong gibaten nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong maintain, di ko magpabiya.
4: Power 10 Probio Capsule. Ato kini i-maintain. Katulog sa usa ka adlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
5: Kapalit ko po sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantog pagkahapon, price pa kayo ang unaong ba?
6: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am, si?
5: Diri sa SMD po, sir.
6: Ang singalan na to, ma'am?
5: Terry po, Terry.
6: Terry.
5: Ubuga po.
6: Sige, salamat mo ha.
4: Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
1: Ani-ana ang labinggi paminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila aning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya, Pastor, sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngun siya, sakit niya. Kalintura. Kusala yugod ang DGMAC friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yud ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nga nagyud kay dili man ko magpakawala og DigiMax, nagpalit ko sa malandag. Unsa nga kuanab ko bi isa lang, ingko duha dagana lang sa dili isa lang. Ako gyuning ang tanawon og maayo bagyud. Ko iam ampo ipud. Haya pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naayud ang iyang anak.
5: Okay. Nga,
4: kalintura, kalintura gyud to siya, gikalintura gyud maayo. Pagkaugma unsa maligo na ko muna. Hey, naayo naman ko. Pagdato na pud nako siyang anak, ingko plus dalan maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang mo ko sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para po sa akong anak.
5: Okay. Yan.
6: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
7: Sing with the beat, DJ John Paul.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
8: yeah. We were high, we were so bad. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM here in Panabo City. We are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa mang kapaingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usa kay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
6: Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

to special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. All right, time checked. It's already 7:15 in the evening, and welcome sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong orasa. Happy tune in sa tong programang Night Express with DJ Aryan. So, bani ko rin yung mga kaibigan sa tong programa sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. So, maayong gabi sa tanan. Kamusta man no sa tong mga suking take paminaw? Kamusta naman no? Kamusta man na to ang nagan sa to ang mga tagsa-tagsa na kinabuhi? Ayan. So, happy tune in sa tong programa karong gabi una, mga kaibigan. On board si DJ Aryan karon. Ayan. Maayong gabi sa tanan sa mga listeners na to karon. Sa mga gusto mo text o niya makaibigan ko lang, may mga song request, panawagan, birthday greetings. So, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291. 0912-175-1291. So, adlong Miyerkules, October 14, 2026. Dali ara no, second week na dayon sa October. Sunod ani mag November and then mag December na. Sunod na New Year na sa. Happy birthday sa mga nag birthday karon. Asa ni nag birthday kay ma birthday si DJ Aryan. Mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong gabi una all the way from Talaingod. Ay, naglanog-lanog na drama kaibigan tapos sa may Santo Tomas and sa Kapalo. Connected na karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So, mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in nato drama sa Kibawi, Bukidnon. Ay, naka-Facebook Live na karon mga kaibigan sa toong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment naman sa itong comment section mga kaibigan kung na may mga song request, mga panawagan, birthday greetings. Ooh! Sa itong pagbalik ko niya mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-comment sa itong Facebook Live. Again mga kaibigan, kung na may mga panawagan, may song request, may mga pa-shout out. So, text na mga kaibigan sa itong text line number 0912-175-1291. Ayan, so daghan na tag mga nag-view sa to ang Facebook Live. Okay, murag na eh, nagya to ang lightning, no? Nagkirap-kirap man. Ayan, so daghan salamat sa mga nag-view sa tong Facebook Live karon. So comment na mo mga kaibigan kung may mga song request. Love song lang po. So dito mag-play o ganang mga rock music. So more on love song po tayo. Time checked, it's already 7:18 in the evening. Kung kining orasa, hatod ka nato sa toang sabon na Putis Mistisa, itong carrot papaya soap and glutathione with collagen. Sa mga nai-acne, pimples, dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan no oily o face. Ayan, so gamit na sa to ang sabon na Kutis Mistisa, available na dito sa itong istasyon. And sa mga dool nato na butika. And sa to ang case fragrances perfume, sa mga mahilig kong pahumot diha no, sama po ni DJ Aryan. Kabalo ba mo mga kaibigan o magkaklase ang pahumot ni DJ Aryan? Ayoy! Apin na to ang case fragrances perfume. Affordable and long-lasting lang itong case fragrances mga kaibigan. Available na diri sa itong istasyon. Natay mga tester diri para makapili mo sa inyuhang gusto na humor. Alright, so nanatay mga pipila na mga nag-view sa tuang Facebook Live. So comment na mo no kung na may mga song request, mga birthday greetings, panawagan. Napod tayo nag-text. Sa tuwang pagbalik niya mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-text and sa mga nag-comments na to ang Facebook Live karon. So once again, maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in na to diri sa Panabo City, diri sa may
palengke makaibigan na naglanog ta karon, no? Sa mga TLDT sa may fruit stand. Ayun, sa mayong gabi, sa tanan, happy tune in po. And sa mga naminaw po nato dito sa may Ulingan and sa may Manukan na daghantag mga listeners dirang napita. Shout out sa Romano family dira sa may Ulingan. Ayun, sa mayong gabi sa Romano family na naka-tune in jud sila karong gabi una. Mayong gabi sa tanan. And sa mga listeners po nato dito sa Tagum City and sa Davao City. So, happy tune in at maayong gabi sa tanan. Again, makibigan ko na mo yung mga song request, panawagan, birthday greetings, mga pa-shoutout. I-text na sa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Time checked, it's already 7:21 in the evening. Stay tuned lang gihapon, dali lang sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. And connected na karun sa Kibawi, Bukidnono sa 94.3 Light FM. Sa tong programang Night Express with DJ Aryan, we will be playing the song Hindi Magbabago by Jerome John Hughes. Saan ni pagbasa yahang name, no? Yahang apelyeto. Hughes? Jerome John, hindi magbabago. We will be right back and tune in lang sa itong programang Night Express with DJ Aryan.

0: Introducing Kay's Fragrances. Para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, Mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan. Hanap ang ako ang pananaw. Unya si kong ubo-ubo. Nga karon nga nagamit ko aning maong product. Nahibulong ko kay naamang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas. O ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan. O kanang sige, dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
5: Pila ka kapsule imong nainom, ma'am?
4: Bali, 10 ka kapsule, may epekto na hantod continuous ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga na ginabati. Mugamit yun sila ni nga maong product, Mega C, Mega Pure, o Mega Coffee. Kay ako, malipayon ko. Hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kayo.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
6: The greatest hits. The best love songs on Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time check, it's already 7:29 in the evening. Kining orasa hatod ka na to sa ato ang JK's Marketing, atong Mega Pure Herbal Coffee, atong Mega Pure Herbal Capsule, and ato ang Terra Max. Sa mga gusto mo pa sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa atong istasyon and sa mga doll nato na butik. At sa mga gusto mo palit itong mga grafted seedlings, no? Na may mga farm, and then hilig mo og tanong mo ka ng mga fruit bearing trees. Available ang mga grafted seedlings sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Plant Nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Sa mga gusto mo contact, sila ang contact number. Ilang contact number is 09-7483-7120. Okay, naka-Facebook Live ta karon sa toang Facebook page sa 96.1 FM Radio and sa 90.9 Light FM. So, free to comment sa to ang comment section, no? Kung may mga song request, panawagan, mga birthday greetings, mga pa-shoutout. So, comment na sa to ang comment section. And open na sa dato ang hotline number sa mga gusto mo tawag or text. Atong hotline number 0912-175-1291. So, mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in, no? Kung asa man maabot ang tingog ni DJ Aryan karong gabi o na mayong gabi sa tanan, and happy tune in. So, ipag kayo kayo naka-onboard na dyan si DJ Aryan. Giving out dyan si DJ Aryan na mag-storya dali sa radyo. So, yung anak tamo ka labo, sana ola. Okay, so not by first caller. Hello, maayong gabi Hello, mayong gabi, Fatima. Thank you for calling. No? How am I? How? How may I help you? Okay, take two. Hello, good evening. Thank you for calling. How may I help you? Call center. Okay, daga salamat sa pagtawag, Fatima. Our first caller for tonight.
1: First caller,
0: wala na award. Ay, wala na award, oh, dapat mo adto sa kadri sa tong istasyon para mahatagan kag award. Ako jud ang gusto mo hatag jud. Ay, kuan mo absent ko ana. Mo absent ko ana kay para dili ko makahatag og award nimo. Medyo hinay lagi mo hang kuan, Fatima, no? Pwede ba kusgan gamay mo hang volume sa cellphone? Kuan na siya. Sign na na mo palit kag bagong cellphone. Okay, Fatima, daghang salamat sa pagtawag noon sa manang ikalagat ni TJ Aryan.
1: May mag-lag lang ko sa buong mga kaaligyan, kaya si Ina, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si Joel, kaya ako si

0: Okay, dagang salamat, Fatima. Unsa man imo ang song request?
1: Kuan, sama, hindi ko kaya.
0: Hindi ko kaya, bye. Kisa nagkanta ni Fatima?
1: Angeline
0: Quinto. Okay, ato ang i-play mo ang song request? Okay, dagang salamat, Fatima. Ato ang i-play mo ang song request? Hindi ko kaya by Angeline Quinto. Okay, dagang salamat, Fatima, sa pagtawag. So, dagang salamat kay Fatima, no? Our first caller for tonight, all the way from Maco, Davao de Oro. Sa mga namino karon dra sa Maco, Davao de Oro, mayong gabi, Satanan. Alright, so, dirita sa mga nag-comment sa to ang Facebook Live. Nagatag mga nag-view sa to ang Facebook Live karon. Again, naka-Facebook Live ta karon mga kaibigan. Sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Sano lagi ko? Hello, siyang panoy. Sano lagi ko? Shout out po from Pilongo family here in Carmen, Davao del Norte. New Kamiling relocation Purok Unsi. So, salamat mo sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. All the way from New Kamiling, Carmen, Davao del Norte, dira sa may relocation Purok Dosi, no? Shout out sa Pilongo family. Thank you for listening and watching sa to ang programa karong gabi una. And Yoyong Kanyete is watching. Ayan, sa daga salamat no sa Kanyete family na namino karon all the way from Puroxay, Carmen. And kay Ramos Ryan Louie is also watching. So mayong gabi niya kaniwa Uncle Louie. Kamusta man no? So murag dugay-dugay na wala kaka-on board. Pagsaba lang Uncle Louie kay para kisit in po ko sa imuhang programa. Ayan. So, nga salamat sa pag-view sa to ang Facebook Live karon. And kay Silda Caballero, lingaw-lingaw, good evening, D.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos sa makaya ang tanan kay ikaw, o Diyos, anaaman. Maing buntag mga pinangga natong mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga, huwibis karong mga kaibigan, o gapit sa 15 na, aning bulan sa Oktubre. Salamat sa Diyos, uban-uban ta, sulod sa usa ka oras o tunga ning atong programang Pinagpalang Musika. Og laing 30 minutos unya para sa atong balita, mga kaibigan. Pagkataong pagkanindot igsoon nga sayo sa buntag sa atong pagmata, ang Diyos may atong mauna. Pagkanindot malandongon igsoon nga kanang sa ato ganing pagmata ang ato madunguga, mao ang mga awiti makalangit. Mao kini ang mga pinagpalang musika. Mga mensahe sa Dios pinagisa lawiton og siyang balaang pulong. Og pakanindot pagayo igsoon sa isa buntaga.

Makay mo kita sa pagpasalamat sa Diyos. Pamalandungan ang iyang balaang presensya. Sudongon ang iyang pagkamaayo, mga kaibigan, maging suunan. Simbahon o pasidunggal ng atong mahal nga Diyos, Ginoong Jesucristo, mga kaibigan ko. Busa sa ngalat buka ang persa sa grupo sa kaibigan, ako mong gitapit, pag-uban ka na ko. O salamat niya atong tanan nga naningawa kayo, duban sa grasya sa Diyos nga makapandar silang radyo o magpaminaw. O salamat po sa itong mga partner station nga nasakripisyo pagmata o kadlawon para po pandaro nilang radyo ilang istasyonan o hook up ang programang pinagpala musika ang mga awit yung makalangit sa wapata magsugod ganiya nga ato na madungog igsoon. Dalagod ang Diyos o salamat sa Ginoo ning tanan. Alang ka na ako at natong sa grasya sa Ginoo. Ako nang naoting soon nga taliwalaan ning malunulang panahon. Mabugnaw nga panahon nang mata na ang katagana na tumating paminawan o andam na pag-uban ka na ako. Sulod ha. Sa usa ka oras o tunga dini sa programang pinagpalang musika. So welcome mga kigsuunan sa karapagin ng paminaw. Ako kini si Pastor Dan Dangalio. Live ta sa itong Facebook account Dan El Evangel. O mabati kita mga kaibigan sa itong mga lalaing mga partner station usaba. Salamat ni Aya sa tanan nga gashier kahapon. Atong minabayang adlaw di atong share igsuon 300 kapin gashiers. Palain pag-shares. Ang atong comment ini kahapon murag, kung di ko masayap, murag 500 kapin po na. O 600 kapin, I mean to the other day. Kahapon magod ang programa sila ni Pastor Nick. O Pastor Tim Langgahid. Supposedly, huwibis magandang ilang schedule ana, kaso lang na may lakaw si Kagawa, the Pastor Tim Langgahid, maong nihangyo siyang Wednesday sila, so atong gihatag ang Wednesday nga to kanila. Salamat mga partner stations o kalipay na ko pag-nalit sa atong mga partner station karon nga naka-signify na ni kanato. Nga ang programang pinagpala musika, naka-hook up na diha sa ilang radio stations. Salamat usbon ko mga iga na mga partner stations. Salamat din kaayo. Sa tanan nga on duty karon nga technician, uban ani, management mismo, tag-iya mismo, maoiga paandar silang istasyonan. Naguna gani igsuon alas 2:50 pa. Ang atong partner station diha San Fernando Bukidnon ang GS FM. Salamat din kaayo Pastor Jimmy. Then ang Metro FM at Trento. Of course dinhi sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Barangay Radio Bislig City. Yellow Line FM Pangatukan Bukidnon. Bliss FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental, DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Radio Sapol, May FM, Digos City, magkaibigan, 95.1. Text mo kanako, taga Digos. Text mo kanako, tanan, nga gapaminaw sa itong programa diha. Malipay ko, masayran ko nga. Naay gapaminaw ka na to, o kasataman mo abot ang atong signal diha. Sa 95.1 na Radyo Sapol, May FM, Digo City. Hook up na po ka na ito, magkaibigan, ang D1 FM, Marihatag, Surigao del Sur. Radyo, o ang radyo ko, Kalilangan Bukidnon, Heart FM. Barangay Radyo, Gipo, Sambuanga del Sur. Kings Radyo, Hinatuan, Surigao del Sur. May DXMM FM, Auga. DXMM FM My Radio Kalamba Misamis Occidental. Radyo Bandira Kidapawan City. Akong Diyos. Big FM Kapalong Davao del Norte mga kaibigan. Metro FM Rosario 96.1 Infinite Radio Panabo City. Og ang 90.9 Light FM Panabo City. Tapa Radio Bayugan City.
og ang ato partner station igsoon ang My FM Norte diha sa banda igsoon sa Agusan del Norte 106.9. Text mo kanako kung nagpaminaw din eh Butuan City. Text mo kanako abot ni Kabadbaran City. Text mo kanako Kabadbaran kung nakadiscover mo aning atong programa karon sa bagong istasyonan ang 106.9 Tribal FM San Miguel Surigao del Sur, Radyo ng Masa Maasim Sarangani Province, Radyo Bandera Talibon Bohol. Salamat yung kayo. Ang C1 8.9 FM Kagwait Surigao del Sur, Flash FM San Francisco Agusan del Sur. Og pasabigsoon ang brand out dito sa Raka Radio. At least salamat nga gi-notify kita JT FM Lambunaw Iloilo. Kamusta ko ban partner station na to? Big Light FM, kamusta man? Light FM, diha usab sa Kibawi. Kahapon, brand out. So, what naman ko kahapon, igsoon sa Light FM. Diha, sa Kibawi, Bukidnon. Why ko rin tinin to? Kamusta ang radyo kaibigan na gindingan? O gamausabig soon ang atong partner station diha sa Prosperidad. Ang radyo kamayo Liangga Surigao del Sur. Sa Liangga, no? Kamusta po na? Sa dalan nga isubay ko. Atong oras mga kaibigan, 11 minutos makalipas ang alas 4, may buntag kang kaibigang Inday Lakre. Diya sa si Bantang Misamis Oriental. Asa Bantang si Bantang sa Misamis Oriental, no? Moragwa ko yung ang lungsod nga si Bantang. Asa ni Banda? Unsa ka lungsura? Wilma Baktong, may buntag diya kanimo. Og kang Mariel Orbita. Og kang Vlogger Nils Labs. May buntag kang kaibigang Crisilda Daog Romo. Siya ay pinakauna ganyan nga naka-comment sa itong Facebook Live. Salamat yung kayo. Lintang RR Diantan, may buntag Yonila Santo Dawanas. Diya sa kimintong impasugo nga.

Igsoon malipay kay ko kung maka-text mo ka na ko at mga listeners, text mo sa itong numero 09-27-71-1211. 09-27-71-1211. Oga, pay mo sa itong messenger, Dan El Evangel, or magka-comment mo sa itong Facebook Live karon. Good morning to kaibigan Nil-Nil Kagataob, Malaybalay City. At magkaibigan diya sa Barangay 9, may buntag. O gaapilos up diya sa natidasan. Kanyong tanan diya, dagang salamat kayong tanan. Nga matagbuntag, gapaminaw sa itong program Pinagpala Musika. 12 minutos makalipas ang 4, mag-ampo ta mga kaibigan. Ato itugyan sa Diyos kining ato pagbanuban sa kanginan karon o magitiarang may mo kung wala ang Diyos. May mutag di ay Gilunila Santo Dawanas. Ah, mato ganino. Si Ma'am Susan. Ma'am Susan, may buntag. At tumilabang si Mana, nag-birthday si Ma'am Susan. Nalimot yung pagtibaya ba? Nag-text na ba ka nagko night before sa yung birthday si Ma'am Pipin nga. Itimbaya o, nalimot yung ma'am. Bilitin na lang ma'am, bilitin na birthday. Nagapanawag ka na to. Igan, may buntag. Ga-programa ko. Unsa may ato. Gitsik lang si numero. Anyway, kanimo diha, Ma'am Susan. Ilang gina-check na itong numero nga gi-dial. Yes, auto. Nag-ring akong cellphone. Yuvinia. Daging sa lahay, maayong buntag. Gaasa ni. Tagaliluan. Ay, Iligan. Sa lahay, maka Iligan. Ginsod. Aha, okay. Hindi Iligan. Apelido din eh. Sa lahay, maka Iligan. Ginsod a family. Watching from Butuan City. Uy, salamat. At least natay gapaminaw sa atong Facebook Live. Try down ninyo ang atong 106 diya. Kung makuha ninyo. 106.9 Butuan City. Paliw try. 106.9. Hindi ako mapainayan yung akong alarm. Basta kay painayan eh. Ako ring tone sa akong cellphone isa. May paglaw nga dala. Pastor Ernie Salasa, may buntag. Congratulations, marang may bagong panalangin. Ikaw ang hangin. Kita-kits na gadwiling karong sunod, si Bana. Ikaw ang kahaya. Restituto. Nangagisubay ko. Tagukitraso Jr., may buntag kanimo Igan o kang Rosalie Mariano Pante. Ikson, mag-ampo ta itong oras karon, 15 minutos makalipas ang alas 4. O banikos mag-ampo mga kaibigan.

Amen. Salamat sa Diyos. Pakadako sa gugma mo, O Diyos. Dalay ko Ginoo sa mensahe sa awit. May bunta diya kay bigang Renato Racadoron o Galav Beltrams, Mary Jean Bernandez, Terz Dansole, Kim Ramos o Cotabato City, maayong buntag o maayong pagpaminaw. Marjon Hirala Orbita o Belcam, may buntag kay Mugi Gandel, happy 54th birthday to... Uy, birthday ni Ma'am Yuli di ay. Ma'am Yuli, happy birthday. Yuli Pradya. Come, may bunta ka niyo diya sa San Fernando. Happy birthday ka niyo, Ma'am. Salamat sa Diyos, dalay ko ng Ginoo. Sa laing tuig na pod nga, yung gidugang diya ka niyo, Ma'am. O kanyang tanan diya, nalimuto silang lugar diya San Fernando, may buntag. Apil diya kang kagawad, boy, come. Kanyang tanan diya, may buntag sa mga kaibigan diya, may buntag kamusta sa mga kaibigan diya.

Maayong buntag pasudan, matag buntag naminaw ako sa ako nga o akong itiknot ang imong giwali nga pulong sa Dios nga magkapadasig kanako daga kawayanan Boston Davao Oriental. Uy, salamat taga Davao Oriental naminaw kanato karon. Salamat sa Dios. Unta makakita tag-istasyon ng diyan, no? Nagapanawag ka nato, Ikson. Sakay problema ani. 4368. May buntag diyan kanimo. Salamat di ka ito ka Davao Oriental. Amusab kang Nilfati. Lay Sarong, may buntag. Diya sa Damulog, kamusta man atong partner station diya? Murag, di ko tamadugog siguro karun diya, no? Dua ka frequency, ang murag 105.1 ba to? Awag diya sa 94.3. Pero wak makasignify so, para ganito ka na to, I don't know kung madugog ba kita karun diya. Bernadita Burha, may buntag ka ni mo, Igan. Si Silver Gara, Beverly Bagubat Balaba, og Margita Gawahan. An, may buntagan, nalipay ko nakita ni An Kapon, An Familiar sa opisina sa iyang paglimita. Salamat din na, og sarat usap sa mga kaibigan di Eskolasyan sa iyong suporta sa programa Pinagpala Musika. Salamat Igan Maning, Igan George. Tanan to ang functionaries di, may buntagan yung tanan. Igan Dailit, Igan Nonoy, Igan Jerry. Igan Lorna, ato mga palangga. Kanyang tanong niya, kang pastor o sa iyang pamilya, may buntag. Nalimot ko sa pangalan ni pastor, kaya kong malimot, ana. Kanyang tanan, maay may buntag, matutbon ni Igan Alma. Ay, Igan Andi, ay salamat kay nagkakita yun ta, pastor, sa opisina gahapon. Naku, yun kaayo akong kalipay. Glory to God. Ako po nalipay ko, Igan, ana. Salamat kay kaayo. Igan Alma diya, ang kapikas ni Igan naman ning may buntag. Morning pasudan, unta, mabasa nini mo ako ang comment pastor pasa sa kuwa mama diya sa Kidapawan. Ah, siguro pa shout out siguro. Kidapawan City, pirmi, gapaminaw ni mo sulod sa napulo na katuig. I-appeal sa ampo pastor na unta tagaan pa sila gataas na kinabuhi kauban mga anak niya o mga apo. Ang ngalan niya pastora Mama Lydia Namok Lanasa. Lanasa. Mga Lanasa. Parinti ni kani, parinti Randy Lasa siguro kay Pasparias. Mga Lanasa, murag parinti po ni sa mga laod kung di ko masayo pa. Mga taga-Iloilo, may agas yung tanan diya, Lanasa family. Diya sa Kidapawan City, maay-maing buntag. Maria Dem Crisis Tumoligutan, maayong pagpaminaw! Eksotong oras karon 30 minutos makalipas ang alas 5 o alas 4 today at tangi ang balaang pulong sa Diyos. Importante ang kabahin sa programang Pinagpala Musika. At tangi mga igan ha, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Eksoon. Kunang naot nga excited na kanunay sa pulong sa Ginoo nga maoy atog yung alang ka na ko pinakasentro sa programang Pinagpala Musika. Balat di kay taas ang panahon nga atong gigahin din eh. Importante matagbuntag magkaibigan makadugo kita sa balaang pulong sa Dios. Gani karon ako mo gidapit sa pag-ablis yung Biblia makita diya sa libro sa Juan Kapitulo 8 magkaibigan. Book of John chapter 8 may atong pagbasahon karon para sa atong nubong mamalandong atong tanaw kini usa ka narrative istorya iksoon napakita sa kong gugma sa Dios og kaluoy sa matag-usangan ni kanato atong minabaing Tuesday atong gitanaw iksoon ang episode kapitulo 4 nga sa kitang tanan gi manduan pinagi ni Pablo iksoon nga
na yung butang atong hukasons nung kinabuhi. Mga butang nga di magkapalipay sa Dios, o mga butang usab nga magkapabugat sa tong kasing-kasing. Usa ni ana ang pagpinasaylo ay o ang pagpasaylo. No, release forgiveness igsoon. Usahay kung di ta magkapasaylo kita in taon pod mao ang mas kuan, mas apektado. Unya katong tao nga atong gituan nga nakapasakit kani kanato. Mayang kaon, mayang tulog, ikaw ang katulog, so kinsa alkansi. Kita nga nagupot anang kasuko o kapungot. Ang tod magkasakit na lang kay Bawans, ang kapungot o kasuko o ang pagdumot magharis ng kasing-kasing. Mawadaan po kagkalipay igsoon. Nakasabuti kong sakit, batiyon kong na ay mga pakitabos ng kinabay igsoon nga di maayo buhat sa ubang tao. Pero sa pangalan ni Jesus, ya kinatabangan nga hinahinay kitang makalimot sa mga mga pagitabo. Kaya di lalimig soon, no? Kanang adunay magkabuhat o salaot. Labi na kanang na ay mga pagitabo ang usahay nga nisangko yun sa pagpatay. Lisod pasayloon ang tao mipatay sa imong minarsi mong kinabuhi. Lisod yung kaayo. Pero kung magpabilin ta sa itong kasuko o pagdumot, wa po tayo magkuha diha. Mas labaw tang maapektado igsoon. Kung di maging magkuha ang hustisya sa kalibutan, may hustisya at tubangan sa Dios. So, ato ilit go mabutan na kapabugat sa itong kasing-kasing o sa itong mga pagbati mga kaibigan. O ato isulob ang maayong pagkatao na ito. Nga matod pa, magminaayo o magmalumo kamo sa usag-usa o magpinasaylo ay kamusama sa papasaylo sa Diyos kaninyo pinaagi kang Kristo. So maon igsoon ang mga pipila ka mga butang atong gisgutan atong milabay nga Tuesday. O karon ako magidapit igsoon sa pag-ablish yung Biblia, makita diya sa libro sa Juan. Juan Kapitulo 8, versiklo 1 nga ito sa 11, may ato pagbasahon karon aninga. Sulod sa pipila ka minutos, ato dahil na yung pabaladungan, mga kaibigan, mag-igsoonan. Atong isgutan kini usa ka narrative usa ka pahitabo igsoon mito usa ka babae nga nasakpan nga nanapaw. Ako sa English pa ba a woman who committed adultery. Ang panapaw adultery igsoon sa English usa ka nakigrelasyon o nagilawas sa usa ka minyo manang ingon nga ato nga panapaw. Nang atong basahon igsoon, adunay mga pipila kabutang atong nakita dini, atong makita dini, o gumawa ni ato karong tanahon, mga kaigsoonan, mga kaibigan. Amen, hari ka sa kinabuhi ko, O Diyos.

Miadto si Jesus sa bukid sa mga olibo. Sayo ni anang pagkabuntag, mibalik siya pag-usab sa templo. Dagan ang mga tao nga miduol kaniya, busa bilingkod siya og nagtudlo kanila. Onya ang mga magtutudlo sa kasuguan og ang mga parisiyo nagdala ngadto kang Hesus sa usa ka babaeng nasakpan nga nanapaw og gipatindog nila siya atubangan sa tanang mga tao. Mingon dayon sila kang Hesus magtutudlo. Nasakpan kining babae Hana sa akto gayod nga nanapaw. Now note the word sa akto gayod nga nanapaw. Sumala sa kasuguan ni Moses. Ang ingon niini nga matang sa babae angay batuhon hangtod mamatay. Onsay imong ikasulti? Maukadto ang ilang pangutana tungod kay ginasulayan lang nila si Jesus aron nga kun masayop siya sa iyang tubag, may isumbong sila batok kaniya. Apan ang gihimo ni Jesus, biduko siya og misulat sa yuta pinaagi siyang tudlo. Apan tungod kay sige gihapon silag pangutana kaniya, mitindog si Jesus og miingon kanila. Kung kinsa kaninyo ang walay sala, may unang mubato kaniya. Human niyag sulti ni adto, milingkod siya og biduko og misulat pag-usab sa yuta. Pagkadungog ni adto sa mga magtutudlo sa kasuguan og sa mga parisiyo, tasatag sa silang mibiya, sugod sa mga tigulang hangtod nga si Jesus na lang ang nabilin o ang babay nga nagtindog pa dito. Mitindog si Jesus o miingon sa babay, asa naman sila? Wala ba'y mihukom kanimo? Miingon ang babay, wala sir. Mingon si Jesus kaniya, dili usab ako maghukom kanimo. Sige, pauli na. Og ayaw na pagpakasala pag-usab. Igsoon, maukini ang balaang pulong sa Diyos. Ubaniko, ato ning tanaon, ato pamarandungan, og atong tugutan ng Diyos sa ligayon na makiksulti siya ka nato. Siyang kaibulong ang pamaagi, mga kaibigan, makiksoonan. Laing narrative sa Biblia at makita kanang kalooy o gugma sa Diyos sa katawan. Mga kaibigan, makiksoonan. Now, ato ni tanaon, labi na atong fokusan ang versikulo 11 nga nag-ingon, go and sin no more. Lakaw o ayaw na pagpakasala. Igsoon, kinimaong nga bersikulo 7, natudlo ka na ito, igsoon, gawa sa kalooy sa Diyos, tumag kita di ang grasya sa Diyos, mga kaibigan, igsoonan. Ang grasya sa Ginoo nga kung atong tanaon, murag di unta ang ngayon kita mga tao. Pero gani kita huwag na grasya, kaya ang buti pasabot sa grasya, kanang unmerited favor, alang sa mga tao nga di unta ang ngayon. Pero atong naangkon mo na ito, grasya. Mabitaw atong ingonsay ay nagrasyahan pagod siya. Mao nga, wa siya maunsa. Di ba na yung mga pagkitabo igsoon, usahay, madisgrasya, tapos wa maunsa? Makaingunta na, grasyahan pagod siya. Wa pagod siya ma, wa gid siya ma, maunsa. Na yung mga ingon-ana igsoon nga mapagkitabo o mga pulong atong isulti. So, ang grasya, atong naangkon, taliwala nga di unta ta ngayan ini. Ang atong gibasa igsoon may tungod sa kanarative sa babae nga sakpan nga nanapaw. But very interesting igsoon kining babae gidalangad to at ni Jesus aron hukman. Nasakpan nila sa akto ang pangutana asa may lalaki adto nganong babae raman ila gidakop pa.
But anyway, sa nagkaadlaw si Jesus may adto kato sa bukid sa Olibo. Sa Olibo igsoon, kanoy siya mo ana diya, ang iyang tuyo kanoy diya igsoon mo, ang pagampo. O niya di kaya ng mga tao musunod kanto kaniya, busa ato magkita usap ang pipilag ka mga incident o mga pangitabo o narrative igsoon sa gospel na isulat igsoon sa libro sa Mateo, diya sa libro sa Marcos, Lucas o Juan. Nga si Jesus usap gawali tungod kay ang mga tao gaapas kay ngadto sa Mount Olive. So sa iyong pagkabuntag, may balik siya pag-usap sa templo. Daghan ang mga tao nga biduol kaniya. Busa milingkod siya aron magtudlo kanila. Mauni ang iyon nato nga kanang kumbaga routine sa kinabuhi ni Jesus. Muampo magwali o niya mag-perform o mga milagro. Mauging routine siya kinabuhi sulod sa mga tulog at tuig o tunga during his earthly ministry, magkaibigan. Sawa pa siya gilansa nga to sa cross. O gwa pa siya mikaya balik nga to sa amahan. So, tungod ni Ana, nga dagang mga tao, miduol ka niya, milingkod siya o nagtudlo. Lasulte, he always take advantage soon sa kagayunan nga makatudlo siya. O ga, kini ang pagtulog igsoon minsay sa kaluwasan sa katawan. O niya, sa masanandan, to na po dito ang mga taong gitawag nga expert sa mga balaod. Magtutudlo sa kasuguan, apil na ang mga parisiyo nga naghulagway sa mga reliyosong hotong sa katalingban. Mga parisiyo igsoon, no, religious, ato pa, na yung mga teachers of the law o mga religious nga mga tao. Gidala lang kining usak babae nga matudpa, nasakpan nila sad-an siya sa sala nga panapaw. So ang gibuhat ani mga pariseo og mga saduceo, ilang gipatindo ubay atubangan ni Jesus og sila miingon kang Jesus, magtutudlo ta sakpan kining babae sa akto gayod nga nanapaw. Og sumala sa kasuguan ni Moses ang ingon ini nga matang sa babae angay batuhon hangtod mamatay. Latusulti igsoon sa ilang panahon sa ilang balaod ni Moses death penalty para sa mga nakasala og panapaw. So grabe kabugat nga silot igsoon so ilang gidala ngadto atubangan ni Jesus aron hukman kini ni Jesus. So matud ba unsa may imong ikasulti? So mao ni pangutana kay ilang isulayan kun unsa may pwede itubag ni Jesus aron naa sila ibasiyan sa pagsumbong bato kang Jesus. So ilang gibikil si Jesus igsoon pinaay sa pangutana. So kumingon si Jesus nga kini siya sad-an, mahimo nilang ground aron siguro isumbong po si Jesus on sa baka. Ko yung po niya nga dili siya sad-an, maugya po digsoon. So, ang gibuhat ni Jesus kini, kung ato lang iparapres gamay igsoon o i-shortcut gamay, miduko siya o misulat nga to sa yuta, pinagi siyang tudlo. Pantungod kay masigiya po pangutana ang kining mga grupo sa tao nga to kaniya, mitindog siya o miingon kanila. Kung kinsa kaninyo ang walay sala, may unang mabato kaniya. Naon sa may implication ani igsoon, mga kaibigan magigsoonan. O na, wala giingon ni Jesus nga wasay sala. Ang tinod ang sala, usa ka na karealidad. Mamani ito gisgutan igsoon sa pipila ka mga adlaw o pila ka mabuntag. Ang sala mo ang magbuhat sa butang nga wa makapalipay sa Dios o butang nga kontra sa kabut-on sa Dios mo na sala. Kita wanto siya nga transgression. Pagsupak. Na ay panalitan, na ay balaod niya o kamutuman, that is transgression, that is sala. Namatod pa sa itong ikutlo sa malabay ng mga adlaw igsoon ang Roma 3:23 nga ang tanang kasala o nilayo at tubangan sa Dios. O atong giingon pod kanunay nga ang sala mo'y nakapasipar nga ito sa Diyos igsoon. So, wa maingon si Jesus, ababay, dili sad-an.
ang sala igsoon sa udang yun. Hindi ko yanap sa tibuok kalibutan. Ulay usa ka nato ang awa makasala, matag usa ka nato igsoon nakasala. Ang subo lang kay ang atong makita ang sala sa uban o dili ang atong sala. Sa ilang pagdalangad to sa kababay, ako makita sa kaspiritong mga taong grabe mo kundim, tayo lang isi ka tao. Dili man sila husgado actually. Pero ato makita ka ng espiritu o condemnation sa usaka tao na kasala. Igsoon, osbon ko, dili kalikayan ng mga tao nga makita nilang sala sa uban, anyet wa nila makita ilang kagalingon. Mabitaw nga adunay verse in the Bible, igsoon, I think nasa libro sa Mateo, nagingon nga, kuha sa nang puling siyang matabago ka mukuha diya sa uban. Akong atong sabto pag-aayo, kuha sa nang buling siyang naong kaysa mag-naway ka sa buling sa ubang naong. Ang tinudri matakanong na igsoon na guilty ani kay andim and apte kay tamuko din na sa uban. Naragan ito makita nga sayop sa atong silingan o stong isikataw at igsuot o kuban simbahan. Murag maunsa na dahin tao ka. Ang ato dahin diya nga ato na himo dahil yung kuan ka nang na himo itong topic amari si kuan ba? Si atong Picas Mari. Na himo dahil yung isyo sa katilingban. Hangtod ang di maayo na usaba nga itong pakitungo kanila o ato inong ikondina. So si Jesus, wa mo tubag. Ngayon na, sige atong batoon kay mamay balaw ni Moses. Wa. Hinoon, gipakita ni Jesus ang iyang kalooy, igsoon. It's one of us needs God's mercy. Di ni igsoon, gipakita sa Dios o ni Jesus ang iyang pagkamaluloyon. O ato man ang itudlo ka na God, usa sa mga attributes sa Dios, one of God's character, igsoon, mao ang being merciful. God is a merciful God. Ang atong Dios maluloy-on, makigsoon, magkaibigan. O siyang kalooy, bisan tuod, ingon pa kayo na toong usahay, adunay epekto ang atong gibuhat, pero siyang kalooy ka na to, iyaya po kitang tabangan, arumawas kita sa kalisod. O malagpasan na to, ang mga sakit nga pakitabo sa tuong kitabuhi. So, inay, yakining ikondina og ingnon nga baton, Mrs. Jesus miingon sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga parisiyong mga reliyoso, kung kinsa kaninyo ang walay sala, mo'y unang mabato kaniya. Naunsa may buti pasabutan ni Jesus, igsoon mao kini ang punto diri. Kung kinsa kaninyo walay sala, mo'y unang bato. Lasulti, kung imong tanawon ang there is wisdom ani gyud, no? Grabe. Grabe ang, no? Of course, tuod kay Dios si anak kaniya ang maong kaalam. Una, ato nakita din ni tanan sila sa daan. Wala na ko mutpuin ka sa imong tudlo sa uban, pero ang tulo ka tudlo ni puin, balik diya kanimo. Kumbaga, ikaw nga naghukom sa uban, sad-an usab. Muna i-hook mo yung uban, kaya wak po ka masayad kung unsay posible may tabo kanimo. Sud adlaw o ugma. O sud simana o sud bulan. So kinsa kaninyo ang walay sala, mo'y unang mabato. O maniya kinimisulte, o guman madungog sa mga samaong nagsumbong ato kaniya, tatagsa silang mibiya. Hangtod ang nabilin si Jesus na lang. So lakaw silang tanan, naulaw sila. Nga naman, kay guilty buday sila. Lasulte way usaka na to, nga na sa posisyon to condemn anyone or to judge anyone. Wata katungod igsoon sa paghukom ni bisan kinsa
og pangkodina ni bisan kinsa toy tuan nakasalaon na kay buhat og salaod. Og for sa ta sayuta na magibalaod natong subayon. Pero sa prosesong pamaagi, pero kita ang makatawan ng sundi dapat mahukom ni bisan kinsa. Og labas na di ta mo kondina ni bisan kinsa. Kay wa po ta masayod. Kaniingon diri sad-an po di ay ning uban. Mabitag ipatawag ni gitawag ni Jesus kini mga you hypocrites. Kamu mga tingpagaron ingnon matutpan ni Jesus. Mga reliyoso mga tao, mabita mo kitang simbahan mo simba. Pero matutpan ni Jesus, nagsimba sa mga ngabilaban, lang ngabilabang, apan nila kasing-kasing, layo ka na ako, mamanagsulti ni Jesus. Layo ka na ako, mga tingpagaron ingnon o kini mo mga taong reliyoso pag-ayo matutpan din ni mauni sila igsoon ng mga pareseyo sa kapanunan ni Jesus. Sad-an po da. Now, mga kaigso na magkaibigan. Ang Diyos na sayod sa atong kahimtang o sa atong kinabuhi. Apil ang atong kasing-kasing. Nakita niya og way matago niya ka na to. Og ang tinuod ang Diyos gatanaw kanunay sa atong kasing-kasing magkaigsoonan. Og nasayod siya nga ikaw na kinansi ang kaluoy. So kini mong babae despite siya ang pagkamagsasala o despite sa akusasyon ngadto kaniya makigsuonan nga nakabuhat siya og sala at tubangan sa tao at tubangan sa Dios. Naangkon niya ang grasya og kaluoy sa Ginoo. So in verse 10 mitindog si Jesus mingon sa babae, asa naman sila? Wala bay mihukom kanimo? Mingon ang babae, wala sir. Og miingon si Jesus kadto kanila, dili usab ako maghukom kanimo. Sige pauli na og ayaw na pagpakasala. Wow. Pakanindot igsuon. Kanang ingnon go. Latsulte igsuon ang punto diri, gipasaylo ka na. Gipasaylo ka na. Lakaw kang malinawon o nya timani. Ayaw na papakasala. Go and sin no more. Ang kapasayloan nga atong naangkon, dili na mahimong rason nga kita magpakasala na pod igsoon. Mabita na ipanaw ng igsoon, may natuusay at tumabusaran ang grasa sa Diyos. Total, ang Ginoo is a forgiving God o niya maluyo ang Ginoo. Patayin ko anong gibuhat. No, dili na mo. Kaya ang punto diri, go and sin no more. Ang punto di, hinulsuli yung mga sala o manana, ayan na pagkasala. Naigsoon, true repentance is turning from sin to God. Ang tinuod ng pag-inulsol mao ang pagtalikod gikan sa sala o ang pagduol sa Dios. O ang pagtugot sa Dios nga baguhon ang atong kinabuhi o ang dagan sa atong kinabuhi. That is repentance. Now, ang Diyos nagatag ka doon kaluoy, nagatag ka doon kay gayunan, igsoon na kita makalagad ka doon kaniya. Ang Diyos maluyon o mamanggani igsoon nga. God is not willing that anyone should perish, but all must come to repentance. Nagpailob siya kanato, kay nagpaabot siya kanato nga maginursol sa mga sala. O kumayong tamang hinursol nga matulikot, umabiya sa mga sala o makalapasan ang ibuat nga to siya tubangan. Yes, igsoon ang mga tao makasasala at tubangan sa Diyos. Apan salamat sa iyang grasya, iya kitang ipakasaylo, pero sa iyang grasya, igsoon, dapat makainukto kita o magiging Ginoo tabangi ko. Mabago ang dagan sa kong kinabuhi. Now, ato nakita din ni ang kaluoy gugma sa Diyos sa kababay. In the same way, akong isulti. Ikausap gipangga, gigugma sa Diyos. Pagkisama kaibigan. Oga, ang tumong o tingwa sa atong kapasayloan, mao igsoon ang atong kabaguhan sa atong kinabuhi. Mamay tumong ani. Gipasaylo kita aron kita makasinati og kabaguhan sa kinabuhi a kita ginluan aron ang ko to ang hinlong akla sa kinabuhi at tubangan sa Dios ang ato dala mo ang pagkinabuhi igsoon. So mong akong ginong ingon iso igsoon many times nga atong ilon kita nakasala tubangan sa Dios. And then ato maangkon ang kaluoy sa Ginoo, then atong paningkamutan uban sa grasya o tabang sa Diyos, mag-angkon
ang bag-ong kinabuhi ni ang Kristo. Matod pa, go and sin no more. So, ang grasa sa Diyos igsoon, wa kini magdasig ka na to nga magpabilin sa pagpakasala total na amang grasa sa Diyos. Sinoon? O sa kini siya katawag alang kalibukan ako. Aro kita usab by God's grace. Mangko nato ang bag-ong kinabuhi. Diyak ang Kristo Jesus. Magkabimagsuunan. Now, salamat sa Diyos yung gugma, kanato, kanimo, kanako. Katong tanan. Nga despite sa atong pagkalautan o pagkasala, igsoon sa atong nahuna o mga pulong, makasala na tubangan sa Diyos. Pulong pa lang nato daan. How much more sa atong nahuna?

If anyone be in Christ, he is the new creature. Bago nang binuwat, ang mga daan sa kinabuhi nilabay na og bag-o maong niabot. Go and sin no more. Implies of transformation sa kinabuhi sa tao. Muna ito ato igsoon, born again. Born again. Ang born again magod is transformation. Go and sin no more, buti pa sa buti igsoon. Ikinabuhi ka ng being born again. Ang born again dili reliyon, apan it is an experience sa katao na gibag-o sa Diyos, mo nagtawag nga born again. So, born again na siya, buti pa sa tao na gibag-o sa Diyos, di na ingon nga reliyon, so na di na reliyon. Simbahan na sa born again, mo nagsaya ito madungog. Actually, ang buti pa sa mga simbahan sa mga tao, gipangbag-o sa Diyos. Gibago ang dagan sa kinabuhi ng mga tao nga puno sa bisyo apan gibago sa Dios, that is born again. Mga tao nga naglunan sala gibago sa Dios o magkasala, that is born again, gibago sa Dios. Og mauni ang implication ng Ginoo nga go and sin no more, lakaw and be born again. Nasalamat sa dalaga ng Ginoo siyang balaang pulong og kinigsoon at umaangkon nga kabaguan sa tabang sa Dios. Kaya dito sa cross, igsoon ang tanan, iyang giwagtang, iyang gipasaylo. Dito sa cross, gipakita sa Diyos ang iyang gugma, kanimo, kadako. Aron ikaw ako, igsoon, di na mag-anto sa nakatapusan tungod sa sidot sala, unya, sa adlas pagukum. Naangkot ang kapasayloan, then, by God's grace, igsoon, manginabuhi kitag bag-o sa katubangan ni Jesus. Salamat sa Diyos sa lagot ng Ginoo. Ang Ginoong Diyos, magpanalangin siyang balaang pulong at dungog at huwag inipadayong pamalandungan. Inutukan magkaibay magigsoonan. At ang ito pag-ampo at oras karon, 59 makalipas ang alas 4 kaibigan.

Amen sa cross mo. Ako yung inangkina. Kanindot sa minsay sa awit igsoon. Amen, Pastor Dan. Thank you, Lord, for your grace and forgiveness. Help us not to judge others, but to examine our own hearts and extend the same mercy you have shown us. Amen. May punta ka ni mo, iga natin na Bautista Ayuban of Davao City. Amen, God. Don't be quick to judge others. Mga kaigsuunan, mga kaibigan. Ayok mi ang uban. Hinoong tabangan uban ko imo nakita nga siya medyo nilayo sa Dios atong tabangan nga maagak siya pabalik nga tos kino inay nga atos lang ikondina. Kung murag nitipas man siya o gadalan igsuon, ato diha. Show mercy and love. Kay mamo atong naangkon gikan kang Hesus, so ato pa ning buhaton nga tos uban mga igsuon mga kaibigan. Kanang bisan pa ng mga tao nga di magid ang ngayon kong maon, pero ati pakita tubangan sila nga may balik sila sa Dios o matulid ang dagan silang kinabuhi. Ipasinati kanilang gugma kung naamay mo na kailangan medyo itipas lang kinabuhi inay nga ato sila ikundina. Ka ikaw nakangkon og libreng kapasiluan gikan sa Dios, ang ato na lang po tabangan ng uban. May balik ka to sa Ginoo. So be a blessings kumbaga to others. Show love and mercy sa uban. O karong adlaw ko pag-ampoy na application ng Zona ni, gawas ka una mo sir sa mong kasingkasi, mayong Ginoo pasaylo ako sa mga sala o salamat sa mong grasya o kaloy nga ni kanako. Ngayon mo kong ipasaylo o niya tabangin ko mabagong dagan sa kinabuhi o niya iampo sa Ginoo. Ginoo, tabangin Ginoo karong adlaw. Mapakita sa nako kiningugma o kaloy nga to sa uban. Kana makatabang ko sa uban na at least mo tulid po ang dagang sa kinabuhi without spirit of condemnation. Pero ka na mabatik niya ka ng gugma. Diya ka nimo. Salamat Diyos, posible imo ng kauban simbahan, imong silingan, imong kaila, imong suod, imong kaibigan. Imong kauban sa trabaho. Be a blessing to Him. Pero una po digsuon, kita po will search our heart. O pasalamat ng Ginoo sa iyang gugma o kaluoy. Labigis ka pa sa iluan, sumasala. Salamat sa Diyos, dalay ko ng Ginoo. Igsoon, atong oras karoon, 5:05 na, mag-ampo na mga kaibigan. Langit tong Amahan, nga salamat o Diyos, yung balaang pulong, yung magipabot nga ni ka na mo karoon. Salamat o Diyos, sa imong dakong gugma, huwag kaluoy ka na mong tanan. Sa imong grasya, nga di unta magibang ngayon tungod sa pagkamakasala. Apan salamat kay Manika na to condemn but to save. Niya ka, di pag-undi na sa katawan apan aron pagluwas ka na mo. Salamat sa imong kaluoy, gugma, o sa iyong pasaylo, sumasala o kalapasan. O tabangin kaming tanan nga bago ang dagan sa mong kinabuhi. O tabahay usap kami o Diyos nga kini imong gibuhat nga ni kanamo amo usap kini ipakita nga to sa uban nga sa mga kaila namo nga amo nakita nga nakasala o nga layo kanimo, tabangi kami nga mahimong instrumento nga maagak sila pabalik diya kanimo o paduol diya kanimo. Dili ang pagkundina o pagukom ni adtong nakasala, Hinoon amo sa tabangan o ipakita gyapon ang gugma o kaluoy og agakon sila paduol diya kanimo. Imuha kaming panalangin nga to sa uban. Salamat Ginoo. Dalay kong kaso kita po sana. Salamat kay matagbuntag amo ka madungog makiksulti ka namo sa mong kibulungang pamagi. Salamat matagbuntag ka imo kaming ginapahinumduman, ginatudluan o ginabadlong sa iyong balaang pulong. Timaan nga ikaw, nigugma ka na mo. Mga kanuna ikang napinundom ka na mo, Diyos. Sama sa ginikanan, ikaw na ipinundom sa mga anak. Oh, hallelujah, Jesus God. Salamat sa tanang naminaw ako pag-ampo, Lord.
ilang tipigan ang mga pulong silang kasing-kasing uban sa mong grasya. Among patikamutan nga mo kinikinabuhi. O karno ka nagaduli akan ni mo alang sa mga tigpaminawan. Imo nakita ang tanang naminaw karon apil ang mga labuan sa Diyos. Mga tao na kinanglan sa mga pagtandog. Mga tao nga puno sa kabugat sa kasing-kasing gumikan sa mga suliran nilang gipasaan. Uban ani anay mga panginanglan. Uban ani nay mga balatian, Lord, kung unsa man ang naa kanila karon nga nagkinanglan sa mga pagtandog, ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Kung unsa man kana mga panginanglan financial, ako pagampo, Lord, itagbo ang nagkinanglan sa mga kibulungan pamaagi. Og niadto yung mga balatian, panay ako nagampo, God, ipasinati kanila ang imong milagro. Maangko nila, O Diyos, ang kumpletong kaayuhan. Milagroso ka nga, Diyos. Labisan pa ang sakit na kanser. Kaya ni mo tunawon, kaya ni mo walaon. Kaya ka ni mo wa imposible, busa ako nagduol ka ni mo. Uban sa pagtuo. Nga ikaw ang mga doktor sa mga doktor, wa imposible ka ni mo, Diyos. I declare healing. Healing sa tanan na ipambati sa lawas. Tabangi ang nagmaluyaon. Liguna ang tanan, O Diyos. Og nasiga ang nagmaluyaon, di lamang sa physical, apan nabaw sa tanan, nagmaluyaon spiritual. Katulad, wala ang nagana sa pagsimba, wala ang gana pag-ampo. Aksyon o palayo kanimo, ako pag-ampo, Lord. Revive them. I-revive sila, O Diyos. Maangko na po nila ang dugang kadasig. May balik nila kanimo. Umangko nila kadasig, pangalagad kanimo, O Diyos, samtang napay kinabuy o samtang napay kagayunan. O karong adlaw, Lord, ako pag-ampo. O mani, o tabuni kami sa umili nga dugo. Di, mamadaugon ang kaaway kanamo. Sa paghunghong o mga dautang pangunahuna. Pagwagtang sa paglaom sa ngadto sa katawhan. Inoon sa pangalan ni Kristo Jesus ang magibadlong ang trabaho sa kaaway. O sa pangalan ni Kristo Jesus, karong adlawa, may mo kaming positibo sa munahuna. Puno sa paglaom kay ikaw si Jesus, labing gamhanan sa tanan o gamong kauban o magkaya na mo ang tanan kay ikaw anaman. Itagbo ang nangikinanglan sa mga kiksuonan. Salamat o Diyos. O ba niya ang tanan? Ang mga OFW, panalipdi sila. Ang mga labuas na tuas sa mga dapit, ginupanalipdi sila kanunay. Salamat, Ginoo. Ako nag-ampo sa programa Pinagpala Musika. Lord, tabangi o Diyos, malagusa ka na mo. Araw pa tayong pagyod, Ginoong, mabroadcast kayong programa sa laing mga partner stations. Matagbo ang mga panginanglan para pa tayong pagkukap. O salamat sa mga sponsors, mga individual na katabang, salamat, Ginoo. O salamat sa kukubano usap din eh. Nga naimo na kong karilibo. Kaabag sa programa Pinagpala Musika. Palain ka magagamit ka lang mo, Diyos, alang si mong kamayaan. Salamat, Ginoo, kiniya mo pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginamaluluwas. Amen. O amen. Amen.

0: Nagmamaka.
1: Maayong buntag pasudan hinaot, pahatagan ka pa og taas nga kinabuhi. Para padayon ang imong pagsangyaw sa maayong balita. Igan Claudia ni diri sa Mariatag. Nanay Claudia, may buntag kanimo, igan. O Mariatag. Isalamat sa pag-ampo ninyo, ah, alang ka na mo. O kanagopod, I really need a prayer o sabgay, usay sa itong mga obligasyon. Halos di anta makapahulay, bisag ulan, galagaw na. Ani karon medyo gisipon ko. Kaya di klikan yung suon, taliksikan kita, maulan ng tausahay. Uman sa itong programa, Igsoon, na ako'y ginatrabaho sa balay, kay pagkaroon, huwa may helper sa balay.
0: Iba't sabi mo, manalig lang ako, ikaw.
1: O niya, mga alas 9 at ako opisina, atiman, pero o niya, matukog ko na, at ako Manolo Fortits. Ako pag-ampo, manaas duwa ka pamilya, Igsoon, nga kansang minahal sa kanabuhi ni Panaw. So di ako niya sa Manolo Fortis, magkaibigan. Atong oras karon 16 minutos makalipas ng 5, pagkataon ng kanta ni April Boyerino Igsoon, bisan tuod nga ni Panaw na siya, pero nindot ng kanta niya, tanging hiling. Wa mang gihatag sa Diyos kaniya ang kayuan niyang gihangyo. Ni Panaw kini siya gumikan sa pagkataas yung sugar. Diabetic ni. Hangtod nga nabutak si April Boyerino, hangtod nga ni Panaw siya. Nani siya'y cancer kani adto katong prostate cancer. Giayos sa Ginoo. Pero ang iyang diabetes Igsoon, I mean, itaas ang iyang sugar hangtod nga apektuhan niya ang mata. Pero iyong makita Igsoon, nagyapo si kantag kwan nga taos pusong pasasalamat. Nagpasalamat kaya po sa Ginoo. Mga abisan, di mangil maangkon sa nanang kayuhan atong gihangyo. Importante Igsoon, ang grasya sa Diyos imo na sinati. Ang kaluwasan na angkon, mawag na importante sa tanana. Laing matahong nga awit Igsoon, paborito sa dagang kaayo, kininkantang ikaw ang iwaga. One day at a time, nga tuno. Pamalandungi ang mensahe sa awit, mga kaibigan.

0: paglao.
1: Good morning, pasudan. Salamat sa pulong sa Diyos na lipay mi pastor. Lupong di ay sa Tagalindaban karong Lunes. Karong Lunes. Di ako niya igana toto, di ako niya.
0: Sa adlaw. Sa mga dug.
1: Maayong buntag pasudan, amen sa matahom nga pulong sa Diyos karong buntaga. Lord tugal buntag igana Tito Loriga. Toto, Tito o Loriga.
0: Bugtong ikaw ang dalan paingon sa langit.
1: Pasudan, maayong buntag, diha kanimo naminaw ko kanimo karon si LV Tirado ni Tagadarangoyon. Malipayon pangantukan igan LV may buntag. Nangandoy ni sila nga magpa-orient diha, Pastor Vero. Ang giingnan ko na mga 30 ako mo anha diha para pag-orienta. So dool mo kang igan LV Tirado. Ako ni parinte Tirado. Igan LV, katong gusto taga Daro Guyon Malipayon pangantukan. Gusto ma-appeal sa kaibigan, dagan tali listeners niya, dagan daw tali listeners niya. Dool mo kang igan LV, palista mo kay kung abot mo 30, ako'y mo ana diya para mag-orient, pero palista mo at tugid mo. Onya, required gid ang tanan nga mo appeal, buti pasabot ka tumo appeal. Dapat na agad sa orientation, di pwede mong ba nang awa diya onya imong appeal, di pwede. So, ato diya, ang tanan nga mo appeal dapat na agyod. Balag asawa, kumplito gid dapat. Kaya di pwede ma-appeal nga awa diya. So, dool mo kang igan LV, palista mo. Kay kung okay na ang at least 30 kabuok, magatag ko gapit sa kanus ako mo ana diya.
0: Ikaw ang iwag ko.
1: Pero kung mga limara, polo, si Pastor Vero na lang ako ipa-orientiya. Pastor Vero, may buntag ka nimo. Kay murag dool-dool na sa imo siro sa bangano ang malipayon.

0405 may buntag usap kani maigan. Salamat sa paminaw sa programang Pitagpala Musika. Maing buntag pasudan ani ana usab kami aron magkapaminaw sa pulong sige no matudpan ni 0405.

0: Vilma Canios Galviso, may bunta ka ni mo igana. Amen sa pulong sa Ginoo, karon nga adlaw nablis kayo, tinuod gyud Pastor Dan, ang uban man gud kusog magusga sa mga tao. Pero labaw man di ay nga makasala. Napod uban Pastor Dan, mana oga permitting. Manglibak ra gihapon. Subo kay subok gibitaw kayo kung ingon ana.
1: Gilaktan ko.
0: Sige lang. Sally Joy, Saul Falsis, may buntag, Oga, Cherry, Baldomar, Corpus. So maganday, iba, matudba, salamat pasundan sa pulong sa ng akong dungog. Mituhop sa akong kasing-kasing. San Isidro, Bistic City. Glory to God. Egan Robisento, may buntag. Salamat sa inyong pagpaloy sa itong program. Pinagpala musika. Salamat igayo. Amen. Yod, Pastor Dan. Kano yod may naminaw din ni sa Villanueva. Makatag yod, kaligon ang pulong sa Ginoo. Salamat yod, Pastor. Dan, sa imong pag-ampo, makapasar yod. Akong anak sa social work exam. Amen. Glory to God. May bunta taga Villanueva at mga kaibigan diya. May bunta kayong tanan. Diapod sa Balingasag, may buntag. Si Pastor Luloy Makua, may atong garon katabang kanato diapod sa banda sa Balingasag or Villanueva para pag-organize sa grupo sa kaibigan. Kayong tanan diya, may buntag na ito'y taga Villanueva nga, Pastor, pag mag-ani ka, Pastor, libre it all you can kadiri sa among restaurant. Pagkanindot pa kayo, no? It all you can diya silang restaurant. Salamat ika na, salamat ika ayo. Salamat ika ayo. Ruel Alintao, maayong buntag. Salamat ika ayo. Matupan niya maayong buntag, ha? Pastor ako, si Pastor Ruel Alintao. Nagpasalamat sa pulong sa Ginoo karong buntag. Pagka-power kayo, Pastor Dan, sa pulong sa Ginoo. Glory to God, Pastor Ruel Alintao. Tagaasan eh. Salamat, Pastor Ruel. Salamat din kayo.
1: Purong-purong.
0: Vlog Ronels, may buntag kanin mo. O Garit si Aiko.
1: Giandam.
0: Maayong buntag, pasundan, patabangkog ampo sa akong mama Lucina nga unta, makaistorya na siya tungod sa iyang pagka-stroke. Yes, in the name of Jesus, ako nag-ampo right now. Tandugon na siya, Ginoo, ang dila si mong mama. O makabalik sa eksulti sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus God. Pastor Ely, may buntag ba ni Mrs. Ely? Nalipay kay ko kahapon nga may adto sila. Sa atong opisina, salamat ni Gayo, Pastor Ili, Mrs. Ili, Igan Vilma. Oga, nalimot ko sa pangalan sa kauban. Ka-driving town sa Baobao. Salamat ni Gayo, Igan. Salamat, Pastor Dan, sa pulong nga imong gishare karon. Salamat sa gugma o kaluoy sa atong Ginoo. Salamat po, Pastor, nga nahimamat ka na mo gahapon. O salamat nga nakarimit, yud me. Premi ni mo. Apremi sa imong asto. Ilokso akong ibasa ba? Nawala. Ito, salamat din kayo, Pastor Ely, Mrs. Ely. Salamat po. Igana Vilma Cesar, salamat. Gidadaan niya may kahapon o glansonis o ganang kanang unsa na? Cauliflower. Liputin noon ko. Kanang ginasalad gani nga gulay. Limo tamang ko. Litos na eh, litos. Taghanan mo kayong litos. Salamat din kayo. Benbahin na mo sa opisina. Salamat din kayo. O Manuel Fortis ang kanan, may buntag. At Sarate. O

May buta di akang Ma'am Hisela Bunaoy sa Lumbia ni order sa ato itong VGMAX. Di pa kayo sure kung ano sa ako makalusot diha. Basig next week pa itugot sa gino magkaanak ko kagayan din amo kang lawasan diha. Taguluan, taguluan ang kaibigan, mag-meeting ta. Naay suggestion nga mag-meeting ta karong nga Tuesday. Di asimba nila ni Bishop Alex Iduave. Pwede ba magtapog ta karong Tuesday? Ako lagi tanong akong schedule no kung bakante. Pero mo naghihatag ato schedule nga bakante ang venue. Text mo ka na ako ah. I-final na ako og mga announcement na ako lang sa tanaw ni. Pero ang tentative schedule na to karong Tuesday. Okay ba mo? Tuesday. Mag-meeting ta Tuesday sa Buntag. Diha sa church nila ni Pastora Alex Iduave. Di hasta guluan, tanang kaibigan, katong gusto gyud mapadayon sa pag-apil sa kaibigan. Adto mo. Adto mo. Importante yung presensya kay nato importante ang isgutan taga taguluan. Ya katong gusto mo apil, mag-orientan po dayon ko kay naamang ko, pero ang akong pinakatuyo gyud ang pag-meeting sa mga miyembro sa kaibigan diha. Tanan miyembro, tanan miyembro. Musayaw sa kalipay, musimba sa Dios. Salamat di kayo sa lamiang litsumanok di asawao. Iganditing sibog, salamat di kayo. Maayong buntag pasundan. Pa-shout out ko sa akong anak nga si Kian Suhat. Happy 7th birthday from Mama Maymay. Sulatan watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kamusta ka diya, Igan Maymay? Salamat, kamusta ka diya sa Riyadh? Ako pag-ampo man na kaninyo. At tumilabay ang gabi na ay alarm, warning, misulot sa cellphone sa mga kiksuan na ito diha. Sa Riyadh, timaan nga na ay gyoy paabot nga pagpabuto na po. Taon na, luhay kayo. Uban, nagpanit na nagkurog ng uban. Natay, hatag-usap ka na itong info nga ato pong kaibigan nga na diya karun sa Riyadh. Atong oras igsoon, hapit na kita manamilit. Salamat din kayo, kaibigan Tina, sis Tina, salamat din kayo. Sa iyong suporta sa program Pitagpala Musika, o kang igandiding sibog, ang tagiya sa lamian ni Sumanok. Katuwa makasuway, pagsuway mo, katuwa nakakauna, padayon mo, ipatunay niyo ang sibog ni Sumanok. Gawas ng lami igsoon, dagko pa, frisko pa. O niya, nakatabang pa sa itong radio program. Naibran sa Banisilan, tulod diha sa ilang mina diha sa Wao. Napod sa lawagang Kisun o napod duha kalitsunan nila sa Kalilangan. Kalilangan! Di mo palit sa Sibog Litsumanok. Ipanangan ng kaibigan Diding Sibog, ang atong Federation President sa kaibigan diha sa Wao o ang atong membro sa Board of Trustee o Saba. Mga kaibigan sa Kulasihan, salamat ako na dawatan yung ipadala kapon kang iganaan. Salamat mga taga-Kulasihan. Taga-Sungko, pinangulang igan BB4, salamat di kaayo. Nanay Pearly Isturil Nay, salamat sa imong gugmausap para sa Blaton sa Diyos. Miss you, Pastor Dan. Palangga namon, Pastor Dan. Salamat nanay sa pagpalangga. Ba, palangga man ato ni nga nanay. Kaso, wapagin makamubuon sa pagbiya sa iyang kapikas sa kinabuhi. Pagpanaw ni tatay. Mubuon na tanay ah. Ikaw o niya, igana Bitol ang Black Lumiston. Salamat kay igan Bitol ang Black Lumiston. Kagawad Idna Dangalio, Mayang de Villieres. Kagawad salamat kayo. O igan Alma Lutrago. Salamat kayo. Mga Federation Officers sa Lantapan. Salamat kayo. Igan Bibing Anilson Dolo o Filibayugan. Salamat kayo. Sa tanan, katabang ka na ako. Salamat niyo mga iganan. Di mga ako mention ang tanan. Nag-gcas ka na ito. Di na ito. Kaya i-mention tanan. O sa'y malimot tapod ko. Pero salamat kayong tanan nagpadala. Nagpa-gcas ka na ito. Naingon niya, Pastor Dan, kanang imong programa? Kung ang tanang listeners, muhatag og bisan tag dos-dos lang. Or 5-5. 5 pesos. Tanang listener. Survive good ang programa. Ato yan po ang ginunay bahala sa tanan. No? Ato yung bahala. Ginunay bahala sa tanan. Anyway, Ikson, salamat yung tanan. Gapaloyo sa mga pag-ampo. O mausap Ikson ang kuhan. Ang gatabang sa ministry. O gapatronas sa produkto. Ang mga pinagpalang produkto na to ang VGMAX o Aroma. Salamat yung kayo mga igana.
kunya, diya mo palit sa mga estasyonan o sa mga gina-announce na ako nga dealer na to. Diya mo palit sa akong gina-announce. Boy, no, sakit buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga estasyonan nga asa kita madungog. O katungwa makarimit, pagrimit ng mga iga na, pagrimit na mo. Ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Pastor Sinon di ay may buntag, Sinon na Cuevas. Labi igan na sa Cuevas may buntag. Dalaygon ang Diyos. At ang inatong Mindanao, Visayas, Headlines.

0: Kinsa ni palihog taga asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod kinagubag ng sikuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas imong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Na ako'y arthritis.
0: Na-arthritis.
1: Oo, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta, kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo ako tuhod, kagirayuma. Besan, or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
0: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
5: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako na yung kuanon hiluan sa butunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung bindimak, Pastor. Salamat yung, Pastor, sa alas.
6: Ako, si Imaneri, taga-poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata, aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Bijimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.37.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas, nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang plus. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban na punta. Atong sayron kining pipilag ka mga pangitabo, balita pangitabo din sa Mindanao o na putay balita gikan sa Visayas. Hatod ka na to sa produkto nga Vegimax Plus o Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang produkto, mga kaibigan magsuonan. Naputay bago karon ang atong Herviva Coffee. Adlaw nga Huwebes karon o pitsa 15 na ning bulan sa October 2026. Kamusta ta na mga kaibigan? Ako ginaot nga sa gihapon, dagang pagyapon ang nagpabilin sa paminaw karon o nga welcome atong bagong pangnaminaw. Ba ni bago pa nagmata, bago pa ni bakod, bago pa nagpaandar silang radyo. May maayong muntag di kanimo og welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines. Katong wa pagid nagkapaminaw sa atong baguhay pa lang na human nga programa ang pinagpalang musika. Madungog matag alas 4 sa kadlawon sa mga almost 50 radio stations. O ba sa bigsoon sa atong Facebook Live, Daniel Evangel. Ako magidapit sa pagpaminaw, katungwa pagid magpaminaw. Nindot atong unahon ng Diyos. Mga kaibigan, sa ipatamay mong busy, karong adlawa. Mindanao, Visayas Headline. Satod ka na to sa produkto nga Vegimax. O salamang kinikasimpleng food supplement. Apanay mong tambal sa daghanan makiksuunan. Karon nga panahon, oso ang ubo sipon gumikan sa atong panahon. Mga bata nato magtulo ang ilang ilong gisipon, pang ubo. Paimnag Vegimax mga kaibigan. Oil ang sulod, pwede buksan ang sudlanan ang kapsula o ipatulo sa baba sa bata. Pero tinuod na ako mga apo. Mao ilang imnon na ako'y apo igsoon nga duha pa lang katuig eh, pero lanlanon. Masuko pag usaray mo'y hatag, di mo dawat. Gusto niya at least duwa o tulo. Iya lang ginang panglanlano na usapon. Makapatabang aron ang plima mo gawas. Makatabang para pagdaling pag-aayo silang ubo o sipon. Pag ilang tanon po, pwede nag-Vegimax and so on. Mga niya itong mga pinagpalang produkto, ang Vegimax o Aroma. Mag-imo na punta o Aroma Kid. Katong para pang bata ang aroma nato kay natay Aroma Kid kani adto pero naunda itong production. Sige lang, mag-imo ta utro para sa bata kay nindot po ta plasa ng dugan panahon nga ubon sila. Pero paim na lang Vegimax and so on. Dako na kay katabang. Atong oras karon 41 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan. Ang atong produkto nga akong gisulti kanunay, oil ang sulod og dili powder. Walay side effects, walay overdose, kay kini purong herbal magigsunan. Di na ko maglangan, ani ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Motorcycle rider patay sa aksidente sa Pork Trace, Barangay Damit, Bayuga, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dua kababay nakuwaan o 200,000 nga shebo sa Davao City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 53 ka motorsiklong gimaniho og minor de edad gi-impound sa kapulisan dito sa Ubay, Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: DPWH nagpatuman og one lane stop and go traffic scheme sa Atugan Bridge, Sugot, October 13.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay ng mga kaibigan, lalaki ginbuno sang ila tupad balay sa Lambunaw, Iloilo, patay.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang ulan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 20 o nikabat sa 20,400 kapisos nga ginudahang sibo ang nasakmit sa mga kapulisan nakip sa armas pinagi sa search warrant sa may Tandag City, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mawag ka ng ulan tudling sa atong mga balita. Tud ka nato sa produkto nga Vigimax Plus, ang atong ilang pinagpalang kapsula. O galing adunay mga panguta na text lang igan. Kung kailan itawag, itawag unya man sa itong programa ang imong mga pangutana. O niya, kung aduna kay testimony o sa kasanaayo, ayag kaulo, ikadokisun, tawag nga ni ka na to. Ipaabot ang istorya sa kaiyuhan ni muna angkon. O diwa ka sa imong anak o sa imong kaila, na ayo human siya ni mong ipainom sa itong Vegemax o bagay plus sa itong aroma. Tawag ka to igan, malipay kong masairan ang istorya sa kayuan ni mong naangkon. Tawag ka anytime, samtang ka programa ko din eh, kaya atong ipaabot sa kanginan ang imong testimony. O niya ang kanidot ang igsoon, di lang ni pang tao, pangayo pa. Dito sa marihatag igsoon, ang iyang baboy, Vigimax ra, kay abiniyag, maunsa na iyang baboy. Vigimax ra yod. Naputay nag-testimony, I don't know, murag iya itong gitawag sa ako. Tawag na kaigan o truigan be, para di paabot ka itong baboy nga iyang giyabuhan o usag ka butilya, usag ka garapa na itong aroma nga haplas. Naulian iyang baboy, iya pag ipatungab o Vigimax. Nalimot lang kinsa to, pero na mitawag ka na truigan, nag-testimony o ingon ana. Tawag ka na ko, igan, tawag ka na ko. Kay atong ipabot no ang imong istorya sa kayuan si imong baboy gamit ang aroma og Vigimax. So paabot ko sa mo tawag ha. Hello Pasundan, good morning, watching from Kalugmanan, Manolo Forte. Salamat. Dailosal lisod kay i-pronounce ni Eduria Buyok, salamat igayo sa pagpaminaw. Rosinda Pangilan, good morning, mahal na mong Pasundan user sa Vigimax, pinagpalang kapsula oga aroma, pinagpalang haplas, tested and proven sa pamilya. Salamat igan Rosinda Pangilan of Sarangani Province. Atong oras karon 45 minutos makalipas alas 5. O karon sa detalye sa atong mga balita mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Motorcycle rider patay sa aksidente sa Portres, Barangay Damit, Bayuga, Sambuanga del Sur. Aron hihatagan nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Kabsan sa inulamang kinabuhi, ang usa ka 49 anyos kinalaking operator, Sarvester, human sa aksidente sa yung gimaniho nga motorsiklo, alas 8:40 sa gabi. Kanya ito na kalabayang adlaw, October 13, 2026. Dentong napita sa may Proctress, Barangay Damit, lungsod sa Bayog, Zamboanga del Sur. Di nakadawat ang report, ang Bayog Municipal Police Station, gikan sa 911, bayan sa aksidente, og dali kaning responde sa mga lugar. Sa initial investigasyon, nagbutyag ang biktima, nagsakay siyang itong nga Skygo King 150 nga motorsiklo sa Imelda Bayog Sub-Secondary Highway, kung tangad to sa Prok 2, Barangay Damit, sa diyang ginawadan siya kontrol siyang motorsiklo. Ung nabang nga slay ng motorsiklo nga nakaparking sa daplin sa dalan. Tungod di ini, ang biktima nagkakunog grabing kadaot sa ulo. O dali kini siyang gidala sa mga personahe sa Bayog MDRRMO nga to sa Municipal Health Center. Din gideklara na kining dead on arrival sa atending position nga may atiman kaniya. Gihay na kanong patayang lawas sa mga biktima silang pinimalay sa Barangay Damit, Bayog, Sambuanga del Sur. Nanukad sa Barangay Radio 11.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yimet sa maong report. Atun ka na ito sa produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit ya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur ang atong VGMAX o Aroma, mga kaibigan. Palit mo diya mga igan para palayon ta magka-broadcast diya kay sayang po na itong programa mahunong o maundang diya sa Barangay Radio diya sa Gipos. Kung sa diya mo palit, ipatronize siya itong produkto sa istasyonan sa Barangay Radio. Laing balita mga kaibigan! Dua kababay nakuhaan og 200,000 nga baloro sa Cebu sa Davao City. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nuinem Rafisura Kainoy nanukad sa Rayo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Nuinem, ibalita mo!
3: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Arestado ang duha ka mga babae human nakuhaan og kapin duha ka gatos kalibo ka pesos nga kantidad sa illegal nga droga atol sa drug bypass operation sa Porokono Bypass Road, Barangay Mintal, Davao City. Alas 12:10 sa kadlawon, October 13, 2026. Ang mga suspect nga gidad og 31 anyos nga taga Barangay Baliok og 23 anyos nga taga Barangay Mintal. Atol sa operasyon napalitan ang nahisgutan og usa ka pakete sa gituhang shabu og diri na recover gikan kanila ang droga nga maabot og 30 gramos nga nagkatidad og 204 kagatos kalibo ka pesos. Paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act from 2002, ang kasong atubangon sa mga dinakpan. Balita hatod kanato sa VGMAX Plus Herbal Capsule og pinagpalang kapsula og Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nionem Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bang Nuinem Rafisura Kainoy sa maong report na nukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Diya sa Barangay Lurugan, ang atong produkto igsoon sama sa VGMAX Aroma o Gerviva mapalit sa Sarix Pharmacy. Asbon ko sa Sarix Pharmacy. Og na po i-pharmacy diha sa Dalawangan, mapalit diha po itong produkto diha. Og diha po na i-pharmacy, murag Ziki Pharmacy sa Sinayawan, Valencia. Anak mo diha, diha mapalit ah, diha itong produkto. Og sa ato, pipilag kang mga kaibigan functionaries nga gabaligay usap sa itong produkto, mga kaibigan. Asupon ko, diha sa Zarix Pharmacy sa Lurugan. Diya sa natin asa, natin dealer diya sa VGMAX, nalimot lang ko sa pangalan. Igan, kamusta na pa imong produkto diha? Katong gusto mag-dealer sa atong produkto sa Malaybalay, text mo ka na ko. Kaya kung dealer po ka, text mo ka na ko. Kay akong i-announce mga kaibigan kung asa mo dapit gabaligya. No, ako i-announce. Laing balita mga kaibigan. Balitagikan sa Bohol. 53 ka motorsiklo ang nagimaniyo sa mga minor de edad gi-impound sa kapulisan dito sa Ubay, Bohol. Medyo daghan nga mga motor gi-pang-impound. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Nora Canelio Acas na nukad sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
5: 53 ka mga motorsiklo nga gimaniho og mga minor de edad ang gi-impound sa kapulisan atol sa ilang gihimong operasyon sa lungsod sa Ubay, Bohol niadtong niaging adlaw. Tumong sa maong lakang nga hugot mapatuman ang regulasyon sa trapiko og mapugngan ang nagkadaghang insidente sa disgrasya sa kadalanan nga naglambigit sa mga kabatan-unan. Subay niini hugot nga nanawagan ang bagong hepe sa Ubay PNP nga si Police Captain Thomas Zen Chong ngadto sa mga ginikan og tigbantay nga mas magpakabana o gilitugutan ng ilang mga anak nga magmaniho og sakyanan. Giklaro sa opisyal nga ang pag-impound o pagpanakop gitumong aron mapanalipdan dili lang ang mga kabatanunan kundili lakip ang tanang motorista nga nagamit sa dalan. Ang mga malampuson nga operasyon batok sa mga badlungon sa kadalanan gisuportahan sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Ubay ubos sa pagpangulo ni Mayor Constantino Henson Reyes o sa tibuok komunidad alang sa pagmintinar sa kaluwasan o kahapsay sa maong lungsod. Nanuka din sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol. Alang sa VGMAX Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas. Reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
3: Mindanao Visayas Headlines.
1: Daghang salamat kay Bigang Nora Canelio Aka sa maong report. Ang atong produkto mapalit diha sa istasyonan sa Hot FM Tubigon Bohol. Tagabol, ato lang mo sa istasyonan na di atbang sa Mater Dei College. Na ay gamay kali sa atbang sa Mater Dei College. Igsoon, sundan ng kalye di ang gamay na sa banda sa likod. Di ang istasyonan sa Hot FM. Di mo palit sa atong produkto nga Vegemax o Aroma. O katong gusto mag-dealer, text mo ka na ko. Kay atong announce po dayon, human mo magkapalito niya, text mo panagsag para ma-remind ko. Diha sa Kalamba, para sa atong palayang pag-broadcast diya, palit mo sa produkto kang Janita Bindoy. Nadiya sa Pangdalaga ang ilang puloyanan. O niya diya po sentro sa Kalamba, nadiya katong nagbaligya gani igsoon nga signal ng mga accessories. Kanang signal igsoon na cable man na siya. Satellite cable. Anak mo diya, mga satellite disk ginabaligya diya. Anak mo diya igsoon, murag pro 4 ba to diya sa poblasyon na Kalamba. O niya atbang diya, nadiya ang Good Life Office, palit mo diya. Kaya naapo diya sa Good Life. Huwag na kang kaibigang Ma'am Leti. Nadiya sa iyang opisina. Palit mo diya ang produkto. Gatabang na siya igsoog baligya. Para lang gina itong programa. Kanang patayo madungog diya. So diya mo palit ha. Sila lang gina ang atong exclusive distributor karon sa itong produkto diya. Janet Bindoy. Huwag diya sa Signal. Huwag diya sa Good Life Office. Huwag naapot posible sa istasyonan. Laing balita mga kaibigan. DPWH nagpatuman og one lane stop and go traffic scheme sa Atugan Bridge sugod October 13. Alang sa detalye atong dawat ng report ni kaibigang Charimi Pahangi na dukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Gipatuman na ang limitadong pag-agi sa Atugan Bridge sa Imbasugong Bukidnon sugod Martes, Oktubre 13, isip kabahin sa mga lakang sa pagdumala sa trapiko samtang nagpaabot sa kung pag-ayo sa maong tulay. Sa Traffic Advisory sa Department of Public Works and Highways, sa DPWH, ipatuman ang one-lane stop-and-go traffic scheme hangtod mapagawas og dugang mahibalo ang ahensya gumikan sa giplanong major rehabilitation o retrofitting sa maong tulay. Gawag-usab sa DPWH sa mga motorista, ilabi na ang mga nagbanehog light vehicles nga mupili sa ipasugong patulangan bypass road, isip alternatibong ruta aron malikayan ang dugang kahot sa trapiko. Gilauman nga magpahinay kini sa dagan sa mga sakyanan sa Sari Highway ug mahimong hinungdan sa pagdugay sa biyahe sa mga motorista. Samtang, gikonsiderar nga importante ang Atugan Bridge tungod kay usa kini sa mga nagunang koneksyon sa pagbiyahay sulod sa rehiyon sa Mindanao. Ug tungod niini, posibleng maapektuhan sa mga restriksyon dili lamang ang mga pasahero, kundi dili usab ang paghatod sa mga produktong pag-agrikultura ug ang pagresponde sa mga sakyanan sa emerhensya. Balitang hirugrato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Narakadalamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Krisi Gansarmi S. Bangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat Kaibigan Charmi Bangin o Radyo Kaibigan Valencia City. Ang atong produkto palit sa Alcuino Emporium. Ana mo da igsoon bukas ta alas 8 to alas 5 sa hapon. Nagpadayon ng atong special price. Pati ni timing soon, basig mo sakata sa atong mga users. Para sa produkto, magsuunan, katupalit ng ganitag sa kagarapa. So palit mo, samtang wapata magbalik sa atong laing presyo kani ato igsoon. Laing balita mga kaibigan! Balitang hiligay noon. Lalaki ginbuno sang ila tupad balay sa Lambunaw, Iloilo, patay. Kung ano atong siren pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Patay ang tupad balay sang suspect nga si alias Fred matapos nagbalo sa ining ginlabo sang biktima nga si alias Gary, 33 anyos, may asawa kag residente sa Barangay Baribong, Lambunaw, Iloilo. Payag sang suspect nga si alias Fred, ginhagad ini siya sang biktima nga mag-inom sa ila sini nga balay. Apang sang mahubog na ang biktima, hinali lang ginlabo sang kutsilyo ang suspect. Apang ginbotong ini siya sang iabyan nga si alias Ayan, nga tumandok sang barahinis lambunaw, agud gunta ni hindi maigo. Sang magita ni alias Fred, gamay pilas na siya sa iya nang wala nga abaga, nagpauli ini sa ila balay, nagkuha sang kutsilyo sa ila kusina, ginbalikan ang biktima kaginbuno. Pila sa dugan ang naagom sang biktima nga gindali-dali naman dala sa Kalinog District Hospital kagilyon nga gintransfer sa West Visayas Medical Center sa Baduryaw apang gindeklarar

0: 20,400 kapiso sa ginudahang syabo ang nasakmit sa mga kapulisan lakip sa armas pinagi sa sirtsuwaran sa Tandag City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Lucet Martinez nanukat sa DXRM Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Ni kabat sa 20,400 ka pesos ang kantidad sa nakuhang syabu gikan sa tulo ka individual human nasikop sa mga kapulisan sa Tandag Component City Police Station pinagi sa gipahigang iniusang operasyon sa search warrant nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Junay D. Marohom ang acting chief of police sa uban sa City Drug Enforcement Unit inabagan sa Surigao del Sur Provincial Drug Enforcement Unit of National Bureau Investigation Caraga. Di nasakmit ang gibanabanang 143 ka gramo sa ginudahang syabu laki pang usa ka armas ni atopit sa 3 sinibuna sa October 2016 sa may Purok Santo Niño, Barangay Bungtod, Tandag City, Surigao del Sur. Pinasikan sa search warrant na gi-issue sa Regional Trial Court Branch 27 sa Tandag City. Gila ang mga tinakpan nga sila ni alias Kafgo, 38 anyos, nga giisip usa ka SLI, Constraint Level Individual, lakip ni alias Suisoy, 37 anyos, nga managsamang mananagat o residente sa Giingong Barangay. Kauban si alias Luloy, 32 anyos, nagpuyo sa Purok Upper, Pulong Lupa. Nakuhagikan sa rapid din asa gihimang operasyon ang tulo ka Hitzel Transpire Plastic sa Shea sa gidudahang syabu nga doon ay standard market value nga 20,400 ka pesos gawa sa mga illegal nga droga na sakmit usab sa mga operatiba ang usa ka kalibre 25 nga pistola, mga magasin, buhing bala ug uban pang mga kagamitan sa paggamit og droga. Kasamtangang ana-ana sa kustodiya sa Tandag Component City Police Station ang mga suspitsado uban sa mga nasakmit nga mga ebidensya alang sa dokumentasyon og dugang imbestigasyon. Giandam na sa mga otoridad ang pagpasaka og mga kaso batok sa mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 kon comprehensive dangerous drugs sa 2002 og Republic Act number 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Reyna Linuset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Reyna Linuset Martinez. Nanukadya sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Ang atong produkto mapalitig soon exclusive diha sa iyang istasyonan. Di lang ato mapalitong aroma. Napoy VGMAX niya magkaibigan magkisoonan ko. May muntag kang kaibigang Irinya Griso Silao of CMU. Obosab di Adelina. Salamat kayo Adelina Jansay Kamansi Florida Kapalo. Obosab kang Lunglong Rubio. Nangandoy tumapir sa grupo sa kaibigan. Sige lang, pabutalan niyo ha. Ako rin announce kanon sa ako mag-ana diya para pag-organize itong grupo sa kaibigan. Mga igano at agigong oras, manamilit na ko sa ngaladbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Pasudan watching from Ipunan, Cagayan de Oro City. Kalita na ko si Nico nga naa sa Barangay Milaya o sila tatay nga always namati. From Jocelyn Maulas. Salamat din kayo, Igan. Maula sa paratsa. Boy, no, sa nagbuk ang persa sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping, mga kaibigan. Labi na karoon, panahon sa ating ulan. Dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang Noybe ka mga tao, majority sa mga giayo, no, ipakitaan o kahibulungan, no, nakalimot o pasalamat. Pero doon ay usa nga tao nga mapasalamaton siya. Tungod kay giayo ang iyahang imposible na nga sitwasyon. Unta higala, no? Isa kaani nga tao. Usama kaani nga tao nga sa diha nga maangko na nimo ang kaayuhan sa imong panglawas. Usa ka nga mubalik, nga musulti man lang og salamat. Unang-una diha sa makagagahom. Or mupahibalo man lang, no? O nakaya na siya nakalipay mga higala na pwede nimong mahatag, no? Dini sa atong programa sa kaayuhan sa kila. Kasi nahadlo ka nga i-record ang imuhang testimony. Dili, no? Dili ta nag-record og testimony. Ay ang atong mga pamaagi mga higala tinuod man nga makatabang. Wala na tayo i-prove, no? Wala na tayo i-prove kaya na-prove naman nato sa usa ka dekada nato diri sa health, holistic, wellness, no? Nga field. Nga kaayuhan diha sa pagtuo, pagsalig sa makagagahom, inubanan sa pailob, pagkamalahot tayo, disiplina sa pagkali. Ito alang higala, no? Kining gusto lang nato nga ipaambit, no, nga kining kinaiya sa usa ka pasyente or kahigalaan nato nga naa diha sa balatian nga ni angkon og kaayuhan kana magung imuhang gratitude, no, blessing na diha sa imong kinabuhi, panalangin na diha sa imong kinabuhi. Kung mubati ka anang gratitude, magpasalamat ka, no, mapasalamaton ka, malipayon ka, mapasalamaton ka, maunay blessing nga imong na-unlock, na gift sa imo sa makagagahom. Kaya nga naman, wisdom na higala. Wisdom na siya. Muna'y nakat-una nimo sa imong pag-antos, ang imong pagka, mapasalamat. Gratitude. Ang gratitude o pagkamapasalamaton higala nga kinaiya maunay dapat na akanimo karon sa wala pa ka matabangan or maayo, no, sa imuhang panglawas. Ay pagmakabot na nimo ang kaayuhan diha sa imong panglawas, maangko nimong kaayuhan sa imong kinabuhi, diha na nimo makita higala, no, na feel unsa ang kalipay sa diha nga nakabot na nimo ug mapasalamaton ka. O mapasalamaton ka sa gagmayng butang, mapasalamaton po ka sa dagkong butang. Mabito na every morning atong gina-remind nga sa atong prayer, magpasalamat sa makagagahan. Wala pa nimo na-receive ang kaayuhan pero nagpasalamat na ka, mapasalamaton na ka, mas madawat nimo na higala. Baga gipasalamatan ni nimo ang butang nga wa pa moabot sa imong kinabuhi. Biblically speaking na sa higala. Exercise pud na higala, no, spiritually. Without knowing, exercise na. No, ang pagpasalamat nimo mahimo na siyang gratitude. Ang naa na gina sa imuha. Ang nakanindot magud-an ang mapasalamaton higala, no, mo nang gisulti na to ganina, kaalam. Ano man? Sa akong observation ng higala, no, mo pa na ang mga tao nga anang once na ayo na sa ilang balatian, mo nang mga tawhana nga dugay kaayo magkasakit ug balik. Or kabalo na silang muatiman sa ilang lawas. Pero kining mga tao nga dili mapasalamaton, no, dili thankful, no, sa ilang recovery, sa ilang healing, mo na nga mga tao higala nga naayo ra sa makadiyot, nibalik ra pod ang ilang mga sakit. Mauna siya higala. Mauna nga gusto nako nga mabitan na sa atong programa din sa kayuhan sa kinabuhi, kanunin atong ginaremind, no? Ang atong mga kahigalaan nga bisan sa imong kahimtang karon, pagbaton o kalipay, pagbaton o kasing-kasing nga mapasalamato. Kaya giya lang ning atong programa din sa kaayuhan sa kinabuhi o ang tinuod nga kaayuhan, no? Nagikan sa makagagahom o magsugod na diha kanimo. Ayaw ikaulaw higala, no? Kung mabot ang time nga ikaw mamaayo na sa imuhang galatian. I-share po na sa uban. Auhag ko diha kanimo. I-share po na taon sa imong silingan nga nadungog na nimo nga ingana ang kahimtan. Masin di ay. Doon na siya'y hugot nga pagtuo. Pinagi kanimo na himo kang instrumento. Tulay, no? Nga makatabang nga to kanimo. Sumuna ang gratitude. Cycle na siya higala. No? Never-ending cycle. Ang pagkamapasalamaton. Pasalamati ang sitwasyon nga naakani mo karon. Unsa man nga mga kahimtang, naman ka sa problema, kagulanan, kalisod. Madi maayong sitwasyon, pasalamati kanunay ang makagagawa. Kay pag mutuyok na ng panahon nga ikaw doon na malipayon nga kinabuhi, nawa na imong kabalaka, kalibog, kahadlok. Grabe ang imuhang batiun ni ana sa imong kasing-kasing nga kalipay sa diha nga ikaw mo pasalamat. Og giingon sa Proverbs 17:22, ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. So, kung mapasalamaton ka higala, malipayon yun na imong kasing-kasing. Pero dili ka mapasalamaton, wagin na'y kalipay taon, no, diya sa imong kasing-kasing. Kabaliktaran magod na higala, no, kung masulubon ka, ang sakit ana higala, no, malipay, bugara. Pero malipayon ka, mag-create pa siya healing, no. Kung sa scientific pa na nga pagtuon, itawag na nilag placebo effect. No? E doon ay epekto, no? Yung emosyon na ito higala diha sa ato ang health. Doon na ay effect, no, diha sa ato ang organs. Tinuod na higala. Kanang ato ang emosyon mga higala, no, na siya effect sa atong organs, tinuod na. Ang uban mo ingon ang emosyon murag dili makaapekto diha sa ato ang mga system or organs, makaapekto na higala. Kanang kahadlok, di ba? Kanang magbuto-buto, kanang mahadlok ka ba? Or nakuyawan ka, di ba? Magbuto-buto imong dughan. Muna siya higala, no? Mahadlok ka. Kay ang atong senses, no? Muna siya mag-command sa ato ang mga system sa atong body. Muna ka nang sige kang kabalaka, stress ka, di ka makatulog ana higala. No? Active ang imuhang huna-huna, kaya nga naman stress man ka. Manampingan po nato, umabito na ang atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, gi-encourage nato ang uban, ang kadaghana, no? Labi na kanimo higala na kanunayng maminaw, no? Eh para ma-build nimo ang changes, no, diya sa imuhang huna-huna, no? Og mabatunan nimo ang pagtuo, pagsalig, paglaom. Mura gyud na higala ang akong mahatag nga libre diha kaninyo nga mga pamaagi, no, dinhi sa atong programa sa kaayohan sa kinabuhi. Una sulita, no, samtang ni apata on air pata sa kaayohan sa kinabuhi sa atong programa dinhi sa atong istasyon, sulita ang atong programa nga inyohang mapaminawan, no. Muna higala nga kung napati nimo karon nga duna pay solusyon di ay ang imong kahimtang imong sitwasyon ayaw na ugma-ugma. Karon nga semana nga schedule i-avail na na higala. Ayaw na una nga napay sa sunod. Basin unya, no? Maulahi ang tanan. Para sa ato ang dugang kasayuran sa atong address, sa atong contact number, punta ka nga ato ang CMD caregiver, paminawi ang iyang programa. Pwede ninyo siya i-text or tawagan. After ani nga programa sa kaayohan sa kinabuhi, muere nga atong CMD caregiver, kontaka siya, paminawa ang iyang programa aron nga masayra nimo ang ubang mga detalye, aron maabil nimo ang atong kaayohan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos lang diha sa 6 liters. Mga higala, wala na tay igong panahon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

morning, maayong buntag ganinyong tanan mga suking tigpaminaw dini sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta no tanan. Unta kamo tanan karon nga naminaw ni ini nga tong programa naa mo sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug karon akong giauhag katong mga pasyente no nang nagkadiin-diin na og patambal, nagkadiin-diin na og pangita og tambal unya hantud karon wa gihapon na ulian. Giauhag tamo nung sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International aron inyuhang matistingan no kung unsa gid ka epektibo ug kamilagroso ang atoang CMD ni Health Code International. Ang atong CMD han Health Code International 20 na ni katuig sa market ug sulod sa 20 katuig ubay-ubay na gid ang atong natabangan no. Million of people na ang atong natabangan nga nakabaton og himsog nga panglawas. Kung namoy mga pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-721-8908. Sa mga adunay bangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-721-8908. Ug ang atong CMD ni Health Code International, available ni kanunay dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio, Panabu City. Ug kung wa kay igo nga budget, anhi karong Sabado. Kay naatay patak-patak sa tuang CMD ni Health Code International. Kay nga tong CMD manggod no ni Health Code International, $2 ra gid ang patak ni ini. So kung wala kay igo nga budget, dili gid na problema. Kay nga naman, kung naa kay $200, matilawan na gid nimo no ang kaepektibo og kamilagroso sa tuang CMD ni Health Code International. So ang atong CMD ha, tubig lang kini apan milagroso kaayo nga makatabang sa imuhang balatian. Ug karong buntaga no ang atoang topic nga pagahisgutan kining urinary tract infection o mas naila sa UTI. O kining sakit sa pagpangihi. So unsa ang UTI? Ang UTI usa ka infection nga makaapekto sa imuhang urinary system. Mao ni nga ang kidney, bladder, ureters ug urethra ang kasagaran nga maigo sa UTI. Kay ang bladder ug urethra ug gini mas common sa mga babae kaysa lalaki. Adunay mga sintomas no sa UTI nga balatian or urinary tract infection. Una, grabe nga kasakit o kahapdos inig pangihi. Ikaduha, perming gusto nga mangihi pero gamay ra ang mugawas. Ikatulo, grabe ka baho o grabe ka pula ang ihi. Ikaupat, ubo ug sipon nga walay klaro nga hinungdan. Ikalima, sakit sa puson o ubos nga bahin sa tiyan. Ikaunom, grabe nga hilanat o kinino, grabe na pod ang infection. Adunay mga hinungdan sa UTI or urinary tract infection
nga baladian. Una, bacteria. Kasagaran, nagikan sa tuang kolon, uhugaw, nga panit. Ikaduha, dili paglimpyo o insakto, pagkahuman, mangihi, umag, bawas. Ikatulo, kining pagpugong. Pagpugong sa pag-ihi, panagayang dugay ka mangihi, kay tungod nagpugong-pugong ka, usa ni nga hinungdan sa urinary tract infection. Ikaupat, kining paggamit og public toilet nga hugaw. Usa pud ni nga hinungdan nga ikaw magka urinary tract infection. Ikalima, kining pagkaon og daghang tamis og pagkaon nga makairita diha sa imuhang pantog. Ug ikaunom, kining sobrang nga stress og kakuwang sa tubig. Mo na nga importante gyud ha nga moinom gyud ta og daghang tubig. So unsaon man paglikay og pagtambal aning urinary tract infection? Una, nga imong buhaton, inom og daghang tubig para mag-flush out ang bacteria. Ikaduha, ayaw pagpugong-pugong sa imuhang pagpangihi. Kung gusto na ka nga mangihi, pangihi dayon. Ayaw na napugngi. Ikatulo, paglimpyo. Tama nga paglimpyo sa imuhang kinataw human sa imuhang pag-CR. Front to back. Kay para malikayan nimo ang urinary tract infection. Ikaupat, likayi ang tamis ng mga pagkaon. Sobrang nga tamis ng mga pagkaon ug sobrang nga kaparat nga mga pagkaon. Ikalima, ang pag-inom og CMD ni Health Code International, makatabang nino? Nga ikaw, malikayan. Makatabang ang atong CMD ni Health Code International nga aron malikayan ni mo no ang urinary tract infection. Kaya ang CMD, makatabang sa paglimpyo sa urinary tract ug sa pagpugong sa pagdaghan sa bakterya. Adunay mga nag-message ka nato karong buntaga, no? Adunay mga nag-testimonya ka nato na sila na naulian sa ilahang balatian nga UTI or urinary tract infection. So ato ning akong basahon karon, no? Ang ilahang mga message, no? Aron pud madungog din nyo ang ilahang kasinatian sa diha nga sila ning inom ning gamit sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo ka magkalimot ha sa pagbisita dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Banabo City karong Sabado. Aron ma-avail ninyo no ang atuang free health consultation ug aron nga matagaan mo sa sakto nga dosage kung unsaon gyud pag-inom paggamit ang atuang CMD ni Health Code International. So kung namoy mga kahigalaan, no, pamilya, silingan nga naa usab sa balatian, pwede gyud ninyo silang dalaon kuyugon dinhiya sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio, no, Panabo City, kay aron nga matabangan pud sila diha sa ilahang balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028.
Agiun lang ninyo ha ang ato ang stasyon dini sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita ng Fusion na gasolinahan. Unya ang atbang no kay PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang po sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building. Ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor and Fenet Radio, Panabo City. O karong buntag ganon, nag-message si Ma'am Charina nga taga Panabo City, matud niya. Kada bulan na lang ko makasinati aning UTI or urinary tract infection. Pero human sa nagsugod ko sa pag-inom sa CMD ni Health Code International, wa na gyud ko kasuway ug pagpanakit kung ako manghihi. So salamat kaayo Ma'am Charina no sa imuhang testimonya ug salamat kaayo mga taga Panabo City sa kanunay ninyong pagpaminaw sa tuang programa. Nag-message usab si Sir Randy nga taga Davao City, matud niya. Lalaki ko pero nagsigig yun og sakit ang ako ang pantog. CMD regyud no ang ako ang gitake og karon okay na gyud kaayo ko. Wa na gyud nako batia ang pagpanakit sa kuang pantog. So salamat kaayo Sir Randy sa imuhang testimonya. Salamat kaayo no kaya nga tong CMD ni Health Code International usa nga nakatabang diha sa imuhang balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O pwede mong mubisita no karong Sabado dinhiya sa tuang estasyon, dinhiya sa Infinite Radio Panabo City, aron sa pag-avail sa tuang free health consultation. Magsugod ta ha. Alas 8 sa buntag, hantud ta alas 12 sa udto. Agiun lang ninyo ha sa Wharf Road nga dalan. Unya mo straight lang mo noon sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building. Ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor and Fenet Radio, Panabo City. Nag-message usab no si Ma'am Joy nga taga Tagum City. Salamat kaayo Ma'am Joy no sa imong pamilya. Salamat kaayo sa inyuhang pagpaminaw sa tuang programa karong buntaga. Matud pa ni Ma'am Joy, grabing hapdos ang akong bation kung ako manghihi. Sa diha nga ning sulay ko sa pag-inom sa CMD ni Health Code International, 5 days lang gyud ni normal na gyud ang ako ang pag-ihi. Wa na gyud nako batia ang kasakit. So salamat kaayo Ma'am Joy sa imuhang testimonya. Nag-message usab no si Ma'am Lina nga taga Kapalong, Davao del Norte. Salamat kaayo no sa mga taga Kapalong. Salamat kaayo sa inyuhang kanunay nga pag suporta sa tuang programa. Matud pa ni Ma'am Lina, usan ako ka senior citizen. Pero sige gihapon ko og reklamo sa kuang pantog karon. Labi na kung ako mangihi kay sakit gyud kaayo. Pero salamat kaayo CMD caregiver. Ilabi na sa imong produktong CMD ni Health Code International kay na-relax na gyud ang ako ang paminaw. Wa na gyud nako batia ang kasakit. So salamat kayo Ma'am Lina sa imong kasinatian. Nag-message usab no si Ma'am Mina nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Matud pa niya, nagdugay ang ako ang UTI bisan nga nag-inom nako og antibiotics. Salamat kaayo CMD caregiver
ug hilabi na sa CMD ni Halcode International kay natabangan gyugo sa kuang UTI nga balatian. So salamat kaayo Ma'am Mina sa imuhang testimonya ug salamat kaayo no sa mga taga Santo Tomas sa inyong pagpaminaw kanako karong buntaga. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Nag-message usab no si Sir Brian nga taga Carmen, Davao del Norte, matud niya. Grabe gyud kasakit permi ang ako ang pus-on. Ug usahay ang ako ang hilanat akong kalintura mo abot gyud ug 1 week. Grabe no, mo abot gyud og 1 week daw ang kalintura ni Sir Brian tungod daw sa UTI or urinary tract infection niya nga baladian. Pero sa diha nga nakainom daw siya sa tuang CMD ni Halcode International, naayo gyud daw siya sa iyahang balatian. So salamat kaayo Sir Brian sa imuhang testimonya. Nag-message usab no si Ma'am Jenna nga taga Asunción, Davao del Norte. Matud pa ni Ma'am Jenna, bisan gamay lang ang akong kaon sa mga tamis nga pagkaon, dali lang gyud ko may UTI. Pero karon nga nag-maintain ako o gamit sa CMD ni Halcode International, waan na gyud nako batia ang pagpanakit sa kuang pus-on o gilabi na kung ako mangihi. So salamat kaayo Ma'am Jenna sa imuhang testimonya. O salamat kaayo mga taga Asunción na Davao del Norte sa inyuhang pagpaminaw kanako karong buntaga. O sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Nag-message usab no si Ma'am Elsa nga taga Nabunturan. Matud niya, na-hospital ko tungod sa severe UTI. Ug pagbalik nako sa balay, nag-inom yung kuog sugod sa CMD ni Halcode International. Ug karon, wala gid nako batia ang pagpanakit kung ako mangihi. Natabangan yugo sa ako ang balatian. So salamat kayo Ma'am Elsa no sa imuhang testimonya. Salamat mga salamat kayo sa mga taga Nabunturan no sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw sa tuang programa. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Ugayo ka mong galimod ha sa pag-avail sa tuang free health consultation karong Sabado, magsugod da alas 8 sa buntag, hantud alas 12 sa udto. Nag-message usab no si Sir Nino nga taga Mati. Matud niya, mahadlok na gyud hinuon ko nga mangihi tungod sa kasakit. Pero sa diha nga gisulayan nako ang CMD ni Halcode International, nawala gyud ang akong kahadlok. Kay di naman mo sakit kung ako mangihi. So salamat kayo Sir Nino sa imuhang testimonya. Salamat kayo no mga taga-Mati sa inyuhang pagpaminaw sa tuang programa. Nag-message usab no si Ma'am Teresita nga taga-Digos. Matud niya, salamat kaayo CMD Caregiver ug sa imuhang produktong CMD ni Halcode International. Kay nawala gyud ang pagpanakit sa kuang pus-on ug gilabi na kung ako mangihi. Naulian gyud ko sa kuang UTI nga balatian.
So salamat kaayo Ma'am Teresita sa imuhang testimonya, no. Salamat kayo sa imuhang kasinatian ug salamat kay ang atong CMD ni Halcode International usa nga nakatabang diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kanunay natong inumduman no, nga ang UTI or urinary tract infection, usa ka sakit nga kasagaran pero kasagaran nga balat nga bation, pero kung pasagdan mahimo gid ning komplikado ug makadaot sa tuang kidney. Himuang habit ang pag-inom ug daghang tubig nga alhabi na no, nga na ICMD ni Health Code International kay usa ni nga makatabang nga ikaw malayo diha sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutext, mutawag sa tuang numero, no? Sa 0912-7189-028. Ug karong sabaduha na atay libre nga patak sa tuang CMD ni Halcode International nga para diha sa inyuhang mata, sa inyong dalungan ug para sa inyuhang ilong. So kung ang inyuhang gibati karon aduna moy katarata, aduna moy glaucoma, aduna moy pterygium astigmatism, paminaw ninyo sa inyuhang mata, grabe ka sambol, gisore eyes mo, unya ka nang dry na inyuhang paminaw sa inyuhang mata, murag na ay balas-balas, grabe na ang pagluha-luha, pwede gid mo nga muanhi sa tuang estasyon no, dinhi sa Infinite Radio Manabu City karong Sabado aron ato ang mapatakan sa tuang CMD ni Health Code International. Aron inyuhag yung matistingan no, kung unsa ka epektibo o kamilag gruso ang atong CMD ni Health Code International. Ug sa mga walay igo nga budget no, digili gyud na problema kay ang atong CMD ni Health Code International. Barato og affordable ragid kaayo. Tag 2 pesos lang gyud ang patak no sa tuang CMD ni Health Code International. Pero karong Sabado, naatay patak-patak sa tuang CMD ni Health Code International. So kung naa kay 200 pesos, kung naa kay 200 pesos no, unya gusto ginimo ma matilawan or masulayan ang atuang CMD ni Health Code International. Pwede gyud kang muanhi sa tuang estasyon. Kaya aron imong matistingan kung unsa gyud kanindot ang atoang CMD ni Health Code International. Ug salamat kaayo no sa inyuhang pag-uban kanako karong buntaga ug maayong buntag kaninyong tanan.

0: 101.1 FM in Tatbalogan City and Samar Province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.

0: lang sa financial nga panginahanglanon. Duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
4: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
3: Tagapanantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabun-tabun naman na, kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
3: Okay, oo.
4: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Yan akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
3: Yes, yes, oo.
4: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sila, ha?
3: Okay.
4: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
3: Uy, daghan na.
4: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
3: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, nagi-depress siya iyang mata. Nagi-niturok.
4: Oo.
3: Okay. So, karon kamo sa igan, okay na.
4: Muna ka muna, oro, Pastor.
3: Pila ka, VG Max?
4: Tulo.
3: So, okay na karon.
4: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
3: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usap.
5: You're tuned in to the best. The Frequency. 90.9. The Station. Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng labing taga Kabasalan po. Akong bana po nung labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya ang kilid nung labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karun, wala na isakit ma'am yung kilid?
1: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong power tin. Manginawad ko nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 from Bio Capsule nasulta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 from Bio Capsule. Power 10 from Bio Capsule. Rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
4: Alisa sa hulga sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years Vanilla. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila. O niya, nitaas. Kana na, wa to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nanong ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Yung matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga, kananingon ko nga, nindot yun ang GrowMate. Nalisay ko ng lading ba kay? Sa unang mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanon. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon ng lading, gluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa GrowMate. Salamat kaayo sir sa imong product nga maogyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kaayo.
5: GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, GrowMate na.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Got a nice package, alright, 'cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at